mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke pele monati ya the nameless band masiyeke mme pele mono ke le ka ufama Eric Binet samale tami I must spend my life with you ke ntse re iketlela monnatšana fela ga monnatšana fela lenanong lena mala ditheoga dikalaneng e ke ketso ga ke toboketsa mataba ena e le gore moloko wa kotsono o tsebe gagolwanyane ka puo ya sesotho ee ke dikgo tseo e leng goreng ditheoga dikalaneng ke tsona tse theowang dikalaneng mmamedi ntle le papaditsena matsa mogope wa lefatshe tseo e leng gore di ile da bona matshietso e maatla gagolo dinageng tse kopaneng tsa america ga o ne o shebelela dipapadi o fapana o ne o bona ka moo bolatedi e bang ba boemo bo godimo bo maatla maka teng jalehe bathong bano go na le dibaka matseo e leng gore ba ne ba di etela nageng tseno tsa america gologolo dibaka tseo e leng gore ke tsona tse tshwereng letlotlo le botšhaba ba america go na le sebaka se bitswang fela makaore ke Niagara Falls e ka mona ka Canada ga ke bua ka Niagara Falls o tla gopola bo Victoria Falls mona he ke mo e leng gore metsi a phalla mono mme go na le mafika le se tsebalang fela ka gore ke zipline wa tseba o ile ka mana ka bo Cape Town e dibakeng tse ding tse jalo ka bo KZN ke teng he mo e leng gore o kopana le bo di-zipline jale he mono o ka kena gape le go seketswana wa ya godimo le tlase go bona botle ba tlhao ka mono ka naheng ya Canada mme he gote bosio go ba le se monama se bitswang go tlhoa bo ditlabo re mone ba re ke fireworks ntle le mono wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM go na le sebaka se bitswang Lake Chapala mme Chapala yona e kamane ka Mexico mona he ke metsi a batlang a le fresh gagolo mono o ka ba le monyetla wa o bona botle ba metsi ao e leng gore metsi a phalla le teng le ga o sheba se monama se bitswang tlhao tlhao ga o ka batla go bona baka seno o ka se rata gagolo wena morati wa tshebeletswa lesedi re boele gape re be le sebakama se bitswang ka gore ke Stone Mountain Park sena sebaka se kamane ka Atlanta ke mo e leng gore sebaka senama se fumane ya teng mme he mona go na le dithabama tse entseng metsu e metle ka mono ka Atlanta baka se seng gape seo e leng gore se ile sa bona matshietso mo ke Bowen Island ke se seng sa dibaka matseo e leng gore di ile da tla da etelwa gagolo ka mono ka dinageng tse kopaneng tsa america dingata gagolo mmamedi dingata gagolo dibaka tseo e leng gore batho ba ile go tsona empa he tseno ke tsona he tseo e leng gore ke ne ke o tshwaretse tsona ntle le mono he go na le baka se seng se bitswang fela ka gore ke Laguna Beach ke se seng sa dibaka tse ntle gagolo go mona he ke mo e leng gore go etswa mekete e monama ya botšhaba ka mono ka dinageng tse kopaneng tsa america re boele gape re bone sebaka se bitswang fela ka gore ke Prince Edward County ke se seng sa dibaka matseo e leng gore se ile sa etelwa gagolo mme sonama se kamane ka Toronto dinageng tse kopaneng tsa america mme ke sebakama se batlang se le setla gagolo bakeng sa o ka iketla
ke tsona tseno di baka matseo e leng gore batho bao re ba boneng televisioneng mona ha ba lo iketla ba batla go ithuta golwanyane ka America ba ile ba di etela. Jwale go na le mthaka e mong motlatsi foko ntse ke bua le ena hora tse ka banga tse hlano tse fetileng a re go na le batho ba neng ba ile mono dipapading tsa mogope wa lefatshe ba ile go tshehetsa sehlophama sa rona sa Bafana Bafana. Jwale a re dipapading tse mmalwa tse ka banga tse tharo tseo ba di shebeletseng tšhelete eo e leng gore ba e siile mono ga re bapisa le tšhelete ya ka kwano ka Aforika Borwa ke 190,000 matsatsing a mararo ao ba ileng kapa papading tse thabo tseo e leng gore ba di shebeletse naheng tseno tsa America mme gono go ne go kentse maeto a difofane go kentse marobalo go kentse gape le go boa dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe. Ke ka go ka metlha ke ketšho ke re moruo wa phagama nakong eo e leng gore go e tsala diketsalo tsa tshwana le tsena re ke tie motlhala le tsenama tsa difofane ga o ya Cape Town ga gologolo nakong tsane mo e leng gore batho ba etama ka go fetisisa o fitlhela gore difofane di a nyoloha marobalo a nyoloha ntle le mono ntho e nngwe le e nngwe eo e leng gore ya e tsagalama tikologong eno ya nyoloha gologolo dibaka tseo e leng gore di gaufinyana le mabopo ke bona bao bang le monyetla wa o etsa matšhelete e ngata nakong e nama ya selemo bo nakong tsa bo December mane jale le di meketšana ya o tshwana le ena bo makufe bo limo le e meng e mengatangata fela e e tsalang go potolo wa Aforika Borwa ka monama ka bo Gauteng ka monama ka bo KZN ka mona ka bo Cape Town ka mona ka bo East London batho ba eta le World Cup e botlhokwa golo bakeng sa diketsalo tsa tshwane tseno ebile batsetedi ba tla ba tlo ithuta golwanyane ka botsetedi bao ba ka bo etsang tikologong eno. Nna ke lehlohonolo tsholo ke tshepe ye e tsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala ke bena monnati ya Musa Nomkhitha mo lenteng ke mo ke lenteng morati wa tshebeletso wa lesedi.

0: Kepi le monati ya kaya Bula masango ningene Obona kami saki kichikiri Rebo sokwa moho Shopa sena ota upula ure male Yinu asinga otla alemon Yasinga sasanga alemon Wila sibeta le shopa sena masakaya Wabwila hape wabali stone Lena ile yaba setho sa shopa sena sakaya Mipi nena bayentse moho ka ufela ke ka ho ka mehla ke tobokitsanga taba hore re bohlokwa mo bula masango ningene khaya ke se senga sa dihlopama tse ile ngale se gagatha mangabo go wa o le mong fela ho tloa dilemong tsa bo 90s ke sa kena sekolo tseletso e bantse ba gagatha mangabo go wa o le mong fela ntle le mono hlopa sane sa ala yena sa bo Kimpayo le sona ha salentse se gagatha ka mogwa o le mong fela ka mogwa o le mong fela mme ke tseding tsa di hlopa matseo ile ngore re tlolokela hore ka mehla re dulentse re di babatsa re di babatsa bona molwati wa tsebeletso ya lesedi empa he mona hlopeng seo ke sa tswafa sona King Davis ke mong wa baetapele ba bohlokwa ya tshwereng ka thata ya hana ditsua tsue babang ba yang ka le tsole le tona babang mang ka le tsiadi ontse a tshwere ka mogwa o le mong fela mamedi o ka ntshwara nomoro nga tsa mala tsa 086 300 3084 ke mo ke dutseng teng sebetseng mo no bana kwelo no ntso thiba sela weso e ntshware fela o ntshwetse hore di ntse di tsama tsama jwang mosebetseng mo no mamedi ke no mali ntinga ara mo nke bona mo rati wa tsabeletso ya lesedi Mami Lekhotso
1: Kakafo
0: Motho wa batho le kae
1: Ke pitse kakafo ena
0: Ke pheletse ngwaneso ho jwa msebetsi mone bile ke bua le mang
1: Kakafo o bua le nhlanhla mpa ka tlwaelo ha ke mane Christmas ke ke nhlanhla mdagane Ke tlwa ka mona ka Slark ke bile ka mona ka Vanderbilt Ke bona fela ntho mo le mo ikene tsa ka ntle le mona eh
0: ngwana mme o ntse mo opola motho wa brand down a bitswa nhlanhla mbambo
1: ke mo tsiba hatse
0: kakapa ke bile ho lo e se hlwa
1: thank you kakapa
0: ye o taba mme ke no mali ntenga mme le khotso
2: e la gaga
0: motho wa batho le kae
2: e le go wa wala
0: a re tieng ngwane so ke bua le mamona
2: Mwana
0: mme dia jwang tsebetso ngo mono
2: a ga ga pa ndi ya nda man ba ga ki bu di gera ki se ti ki ga se a di na sa na me mo ga ra di na o na mo ndere zo ko ma na ya na na
0: Mwana mme
2: Mwana
0: mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme
2: Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana
0: mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme
2: Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme Mwana mme
0: Weso kile bile a go dula ntso theletse botlwa.
2: Ora ja ga pa ba tsinela ga mi jana ya mona mme.
0: Ke o taba.
2: Ye.
0: Ya lo pala metsotso. E dula hantle o ye le shumele metso emedi. Pele re fitla golweng ya di ya boraro re mo nana mane ne go tswakela mmino ke o fe mmino fela ma o bane ke ona taba golo ya rona ya tsatsi le na la ka tseno bona marato wa lesedi
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditaba tabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC plus app
0: Keeping him on that, yeah, Deborah Cox. Nobody supposed to be here. I'm mulling ding, ki mo gilling ding. ha re be mmoho o tsitlalele o mamela lesedi gobane le tla o tsosa molota ka mehla. A radio e be radio e be radio. Yeo dule o tla le batho eng le ka borwala continent kere.

0: Deborah Cox, Nobody's Supposed to Be Here, albumong ya hay selimosani sa sekiti makulo arubong, mashumarubong anang limitso erubedi, One Wish ke limitso la albumo, eo gidumelang yo tsule hamon nati, metosong e kabang e supileng kam pirakutkawling yani ya boraro, mamilitaking kamahala hao moting he kibatlang otsibam, Horo e tsalang mesebetsing mona mo re sebetsang ateng mathating ona ma mo sebetsang ateng ho bani ke letsatsi le le holo ke letsatsi la la bohlano ere ke nkem mamedi ke utlo e ha di be di be tsho anga mamedi khotso
1: e la ga ga pa
0: motho wa batho le kai
1: ke tin le ga ga ga pa
0: a re teng weso
1: a le nan tse ke thewe tse ga ga pa ga mona ga tsimisini Ikewetse se le nya ya di dimela mona na ka di sporo mona ka ka pagana go ena ke.
0: Ye ba tshontsha la bafana, ba tshontsha la bafana.
1: Ai ke buli tsa magwalo ka ka pa le kana go ena na je.
0: Mona mme a go ba shebe mono.
1: Ai re ga fela ka mino mona ti ka ka pa.
0: Ke le bile a lo ngana mme dula ntso thile se le kana le lesedi o tloa.
1: Hai
0: nan ke le bile o khabane le sedikile o tsotwa khotso
2: khotso le kae
0: re tle le kae we so
2: na di tsa tsa ke di tsa tsa tsa ke mo di tsuta mo na phumolo nyana ma
0: eh bra tsietsi
2: eh mme ke khatela pele ke tsela tsa lo sedi fe
0: ka nnete
2: ka nnete ntatwa
0: ke mo lebe swatsi ntate we tsala msebetsi mono
2: Eh ke tile mona nang ke ba ipala me N1 ke taka mona ka Randfontein ke fata fita Kruger Start ha itile ai 2013 mona te fela hona le tholele
0: o ntse yo pula pinane ring ke tswa go Randfontein le go di company ka fikela mpara e robetse ka raya di khopotsena Yalla ya nywe nywe Khabani ke le wila o le di lantso thile tsebe ka mihlehlwa ke o taba le sedi khotso le sedi ke la o baba tso khotso
1: eh ka kapa
0: motho wa batho
1: ah wa le Lucas Soute mona Belfontein ha le la ke molebedi ke ke theohe ngwana mme
0: ngwana mme
1: Eh tsiki tshewe tsiki o mametse.
0: Wena o shebile imono?
1: Eh nna ke katile fuele ngwana mme.
0: Mafura ngwaneso.
1: Eh mafura na di ntolontolo.
0: Ngwana mme.
1: Eh ya ngwana mme.
0: A dula ntso thile selekani le lesedi le tloa.
1: Tangi ka kapa.
0: O bane ke la o tsoto ke la o baba tswa kere.
1: Tangi.
0: Yo taba. Ene mo tsotsong ona ke nke mamedi a le monga wa o qetela fela e be ka mara monom re hatela pele. Kamino, mino mino mino gole. Ndate o buile ntlha engwe e hare ba ntse ba shebile thepa ya magowa. Tsebe radio e mamelwa ke ditsotsi. Motho ya ntse a plana lo nka bophelo ba motho. Hobane ngwetsa jwalo ntate waka. Hobane ska nkuwa ke maikutlo hobane ntho eno ka o kenya mathateng. O tsebe hona jwale tjena re na le marangrang a mang a sponisa a boemo bo hodimo haholo. Wena e le hore o ntso shebile ho ya etsa botsotsi kae kae. Ha ntho tsa hao di ka tsamaya hantle mono o tlo etsa. Ya pele nka nna wa bolawa ere ke be jwalo. Ya bobedi nka nna wa iphitlhela o dutse wheelchair. Ya boraro o ka iphitlhela hape o le tronkong. A ke re hlokomeleng dintho tseo re di nahanang ha re le bang. Tsebe kelello wa hao o dutse le mong. O qetella o nahanela fela mona. Ha o nahane ka nqane. Ba bangi ba tsubang bo dinyao pe ba mametse radio ona jwale tjena. Ho ba ne ngwe tsa bophelo ba hao so Godman. A u swaka ho ba ne ngwe tsa ntho ya tshwana le eno. Khatello ya maikutlo seke ya u dumela go ona hanele haufinyana. Khatello ya maikutlo ha eske ya etsa hore ona hanele haufinyana. Jwale ke mothating ona. Ke bua le babolai hobaneng onka bophelo ba mothemo man botho bo kae ke a botsa botho bo kae hobaneng o lotha onka tipe ya motho ka manganga kapa ka dikgoka a ke bua fela nyane fela ha ke mono hantle ntle mo ke leng teng ke mona re ke ke mamedi le mo qetela mamedi khotso o moyeng le se le khotso
1: khotso ka tele ka
0: re tele kai
1: e be mang e ke ke bo tlhoko ntate ba ka fu tsata ka mona o la tle ke re tsa re lu le re tsi tswana no man eh mana re thuke ba tswa
0: ke ha lu tlis a
1: ba ma di se di man
0: o tikolo nye fi
1: ke tlo ba ga mo o pare isi ka mona man
0: pare isi no ngwana mme ke tla bua le bona kopano nga ka jeng
1: thank you ngwana mme ke le bo
0: ke le bile a ole wesu
1: thank you man
0: yo daba mami dikina mali ntinga mami khotso mami khotso mami ngwana sele khotso
1: khotso khotso khotso
0: wesu le kae kwala tsiale moya tawalo ga wana mme ke bua le mamona
2: o bua le sibilwane ka Frankfurt ke kopa o kompe private ke na le mlaetsa o mongwe wa bohlokwa hlokwa hlokwa
0: kwa bohlokwa ngwana mme ako tshware fela jwalo ska be a fatse utlwa
2: thank you
0: ke o taba

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pine monnati nati nati nati ya manana ga mongae a re ke buletswe phatlhalatsa yalo palametsotso e re beya gantle go ye ka bang e robedi ka morago rwa ena ya boraro nnaneo kile monnati la di theoga dikalaneng jale e tsatsing la maobane ke ane re utlwa puo e leng ya e tswa ke moporesente wa Aforika Borwa e leng date Cyril Ramaphosa o tla opola gore tabagolo ke ena ya khomišene ya madlanga eo e leng gore e shebile taba matse a manang le seponesa sa rona ma sa Aforika Borwa kapa ba mona ba tshwereng tshireletso kwano Aforika Borwa re shebile seponesa ma sa rona tla opola gore tshebetso ya khomišene ena e ne e lokela gore e felele kgweding yane ya August kgweding e tlang e ne e lokela gore e felele jale he o hlalositse phatlalatsa gore ka la leshome le metso e tsheletseng kgweding yane ya November ke nako eo e le gore ke a e okeditsweng bakeng sa go ka fumana matsotlhe tseo e leng gore di ntse di etsagala matshutumeletsong eo e leng gore ke potetseng go bana ba molao seponesa sa rona sa Aforika Borwa mametsela no le monnati la ditheoga dikalaneng mme ke tlo fa tsena matsa World Cup ke tlo fa tsona metsotsong e ka bang e mashema mabedi le metso e mehlano ka morago rwa ena ya boraro hore di tsabele jwang tsatsing la maobaneng le hore di tlahle di bapale jwang tsatsing lena la kajeno obane di a thuana nnete sebele mme he se re yamane mo re tlo bonang gore go magaolagang e ba ofeng eo e leng gore o tsamaya ka mogopi ona wa selemo senama sa 2026.

Kepina enetla ka thande ka majabulani jabulani jabulani e kitse tla beng di etsala tsatsing la hosani ho merete to mo tla beng o tsamale nna ke duletse emotso moratuwa jwale ka ke moduletse se maratswana le tsatsing lena la ka jeno lena nong la di thewama di kalaneng di province tso hletse o ileng reng di tegile selekani le le sedi tsatsing lena la ka jenom ke bua ka province ya Gauteng KZN Free State Mpumalanga Limpopo Northwest Northern Cape Western Cape Eastern Cape ke na le lona tsatsing lena la ka jeno ho bona hore re ya gilibile di kgethong tsa bommasepala mo re tla hleng re bone bommasepala ba fapaneng Afrika Borwa ba holo voutu wa batho ba tswa ka dibaka ka ho fapana ka makgalo ka ho fapana mo teng he ba lo etsang hore lentswe la bona le utlwahale mothating ona ha re shebe hore bohlokwa ba ho vouta ma ke bofeng ha o lo voutam sena ke lentswe la hao la o tlisa diphetoho mme e nngwe ya bohlokwa ba o lo vouta ho na le dintlha tseo e leng gore e ba diphepetso tsa letsatsi ka leng ntlheng ya phano ya bo ditshebeletso jwalojwalo ha o lo vouta sena se bapala makarolo ya bohlokwa haholo dintlheng tseno mme ho lo vouta hape ke tokoloho e o e fumaneng yo fa matla a hore o ilo vouta e le hore lentswe la hao le tsebe ho utlwahala ho na le ditokelo kwano Afrika Borwa tseo e leng hore di bohlokwa haholo ho motho e mong le e mong eo e leng moahi kwano Afrika Borwa ditokelo tsa botho ke nngwe ya dintlha tseo e leng gore e bohlokwa ga re tla ntlheng ya ho vouta mme e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa re bua ka bokamoso ba bana re bua ka bokamoso ba naga ho lo vouta sena se bapala karolo ya bohlokwa bakeng sa bophelo bo tjhatsi bophelo bo batlang bo le hantle bakeng sa bana bokamoso ba ntseng ba tla ba hola ba sokang ba ba boemong ba ho ya vouta mme hore o bo ba boemong ba ho ka vouta o lokela o bo le dilemong tse leshome le metso e robedi ebile hape o le moahi wa Afrika Borwa ya nang le karte ena ya ho ya vouta yalo pala metsotso e re beya hantle ho ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng pele re fitlha horeng yane ya bonem ke mo teng he metsotsong e mashome a leshome le metso mehlano pele re fitlha horeng ya bonem ke tlo batla o ntshware tabakgolo kore ho na le mothiyane mosebetsing e leng lebaka la ho ye mosebetsing kore ho ya ka mokgwa etsang hore be monate ka teng mosebetsing le ha o le lapeng o dula mohopola ka mehla e godmane mamamama e mthakeno o etsa hore motho a natefelwe ke spane ke mosebetsi e mong mohlomong ke lekgowa la hao motho enwa ho ya ka mokgwa a sebedisanang mmoho le lona ka teng o dula o kgotsa tsatsi le tšhabang le le etikelang go banna we ka nnete modimo

gopole e mong ke motho wa metlae fela bona mosa bona mosa 086-000-3084 na le batho ba jwalo wa tseba mona lesedi ke nna mo ha ke le sio wa utlwala o ka ba botsa le bofa ha o ka ba botsa man no kakapa ke kakapa mona SABC lesedi Bloemfontein ha ke nna ke le sio ha ba botse kaofela bo Usman Nini bo Katleho Morapela bo Matshidiso Mokoena kaofela ha ba ntetsa ke lelapeng la o na le kopano tse sampatleng ba re kakapatlong ke a o bolelela go na le motho ya jwalo a tshwanang le kakapa mo o sebetsang a teng a etsang o be monate a ka itlotse fela ka ena ka motse o se ebile gape e marebue monatenyana ka ena Bongi Dube o imbali mo leng teng ke mo ke leng teng.

0: Ke mofuta ona o ratang bondona le bona go o be yena re tshiring yere ke mmutsi tshir hemun a tapo ka se tshware motho a rupileng mo sebeng
1: ngwana mme
0: e ke ba bona mono o etsa phoso mo sebetsi ha o etsa hantle motho a go khang ebile o sebetsa ka makgethe fela ha ona tokelo ya gore motho a o rute mosebetsi o kgutle o batla o mo tshwara
1: ngwana mme yo o tlwaetse ke le boila o le o tlwa
0: ereke ke batso o seka kapa keke ka moa ka sosolo ka irake ka facebook ke tose motswalaka ka moo le selelo gamphen ngwanaa qwaqwa ka mola ka thaba bosibu ke tsose le traffic maswang kakapa ke a itebowela
1: ke le boila o le wese o tlwa
0: ke mawedisi a le ka nako enae
1: shapshap ele lesele kgotsa
2: ae ka kapa
1: le kae marona
2: re teng
1: ke bua le memao kae
2: molebogeng tlhang ka tumo le tagisi ka kapa radio ga e le gantle ya tseba ka mona ka tumo gole golla di-station tse pedi
1: ga o motho wa pele o na le motho a sa tswang tetsetsa bua taba eng
2: ka nnete ga go tlodisedi gantle le ile la thola ka moka mone ya ba selelela gabedi golla di-station tse pedi ya go utlwe gantle ka kapa
1: tlatlhe ke jwetse ba re o kametseng ka kwano
2: ke o leboa ka kapa nna ke sebetsa ke le mongwe ga ona mosebetsi mmogo ke sebetsang teng le ga ke fitlhe ke fumana magoa a le siko ke ipulele ke a tswa ke a kena ke tsa ntho ngwe ke e batlang ka kapa
1: o tso le ipitege le jaane ka nnetenete ga ona le a le mongwe a etsang o thabelo ya mosebetsing
2: ke fumana ba le siko ka kapa ke fumana ntlo e notletswe ke nna ke fitlhang ke bula ke kena
1: o
2: fela ke kopa ba tsosage ka kapa ke re ntate selomogele ka tloko le ene a tsoge le kgobo semasatsane ka mono ka tloko le ene a tsoge kalemo le feka ruwe le tote a tswe ke leboa ka kapa
1: ngwana le go a etse o be monate go ya mosebetsing
2: ka kapa ga ona bana mono ke nna fela ka kapa ke le mongwe
1: marona ke leboile o leotlwa
2: ke leboa ka kapa
1: ke o taba mmamedi ke eno maleng teng mmamedi kgotso
3: o tsoka kapa
1: motho wa batho le kae
3: a mona ke le kantate wa ka
1: lete nna ke boele mang mona
3: bua le malefa mosole mona botshabelo diutu
1: mmalona nna ke tlhaka mona ka mabitleng a gale
3: ao ke a itewela ntate waka ke a bona ka mabitleng a gale ka pona gore kenke ke kopele ntate wa bede a seekosetsatsile ga e la tswalo ke ntate tuti David Shubane ena mona botshabelo
1: ke le boile golo tlwa
3: wetsa dilemo tse 92 tsatsing lena ke re o moka ka moha wa mo hamsa mo tatwaka
1: ke le bile a ole o tloa
3: thank
1: you tate ke o daba le sele ke mollela khotsa
0: le fahla ke la ka ke
1: le fahla
0: le fahla la ma fahla fahla
1: o ntse ntle le fahla
0: le fahla la ka ha go re ke ke mo ga dira mo go mana ka mana ka kopisi ga mane ona ntana le mathata nyana ke re magani ka mo mana kana lo yena ka mo ka kopisi ka bono ke re pomorwa roman bi ga marise ke mane di bua ka ona cheese ken
1: ngona mme
0: le tatela ka skene kene le yena ka lefahla la ka se je go jwe tsa ke lefahla la ona leno le ka mafahla ke ka mane ke le kwa mkhompei wa ka ke re
1: ke le bile o mena ne lefahla
0: ya fahla la ka
1: yo da ba le sele khotso
4: Khotso wa ka pala kae?
1: Re dilene ka le fahla.
4: Ah, ba teng ka ka.
1: Ke bua le mamona.
4: O bua le mofu. Ke se ga ma shang ke sina bona ka ka.
1: Ngwaneso.
4: Eh ka ka pala le mushimani mona ke phale mofu keng. E ba se betsa le na plus mona. Ei, u bula ka tshisi ke mushanyana eno. Ke mothane tla e wa. Ka ka.
1: Ba tla ba tswa jwa lo ntate.
4: Ee ha ke bula ka tshele ke la mo ya ne ka ka pa ke ga tso le le phole mo fukeng ke tso se thirlo mo fukeng le ke iso mo tjokwane ke be ba se letsi mo ho ke ba beletsa tle mo nate ka ka pa
1: o eso ke le bile a ole o tlo
4: thank you ka ka pa la le
1: hai la le ke o taba mamile ke no mane nteng mamile khotso
5: ka ka pa
1: motho wa batho le kae
5: amna
1: walo ka ke bona mamona
5: well shonana dipale
1: ye hloni ujwa
5: tsamane ka mama ha ba ne ntere tse
1: ntso jo hloni
5: amna
1: o alo ka bona mme a ke re bue ke mang e tsa mbe mna te sebetse mono
5: ke ma shomola heleti
1: o tsho mna tya ho
5: mna tya ho lo ga re founelana re tsosana jala ka mo dire go ba khuba di nthontho ka mo ka Bethlehem re salane mora la tsantsu
1: mwana mme
5: ka le bo
1: ke re bila o lo tswa
5: yange
1: ke o taba Sedikimolelo khotso
6: ka ka padimela hlengwane so
1: re teng le kae mmalona
6: ka mo ha u tsheka ka pa
1: e ke kwetsa e sa lo re fithlela ga maketse fela
6: ha u a busukuzo a fela hle
1: mmalona
6: a he u kwela nje ni ni bona ma u tsheng ka ka pa
1: mmalona ke manga etsa mbe mna ti msebetsi mona ka mtsosa
6: ka ka pa ke mo tsosa impanyaneng he ke ne ke sebetsa le yena ha ke sa sebetsa nna mara ke hopola ho ya ke le ha e mona e ka re nka nna ga ka khutla ga lo sebetsa hape le yena
1: marona
6: ke a ke re a ptitutu me sha bulwane mane phumulong
1: marona
6: ke re ba haitsane ba ka ka mona ke bana ke re phoshia le mohatsa ha e ba mokeretla ke re ba tsebe ba phatsime hle a ye kliniking a lo sebe a lo thusa bakudi ke katelle ka mamotena mo me a thone ke a le bohu ha ka kapa ya maikhubu
1: mmalona ke le buile a olo dunantso theletse botlwa
6: ya nne mini ma o ke a le bohu ha ka kapa
1: ke le buile a olo senini
6: thank you ka kapa
1: ke o taba le sedi khotso
7: ka kapa dumela
1: mabinzo le kai ke maitsang o be mnati mono ke majoro
7: wanti mamela ke se botsa ka bana mme ke kitchen ke nana pa ke se motsiela o dilaka ka tshege nna ke le mo tokolo sa ka ke hela ni jo tlo bana ke bana ba ta ka ke tlo la bana se se ke tshimo le puthena ke mamshia
1: marona ke le bile ho lo tloa
7: thank you kakapa
1: tango thank you se di ke monlela khots
8: e la motho wa batho
1: le kae motho wa batho
8: I'm not malai motho le ngai tsa go be monnate mo na botshalelo ke ntate mongwe a ratang gore eke pule mabena ka mane ka abstraction
1: pule mabena
8: ya ke pule se yena o tsosa jalo ke maphatsi ka ka post town thank you botho wa batho
1: ke le buile aolo weso dula ntse o theile tsebe utlwa
8: thank you kakapa
1: ke o taba ke nka le mongwe a o qetela ba re tsowa masiwa sele tsowa
9: alo
1: le kae weso
9: a monate le kae kakapa
1: waloka
9: ke kopa no mogotla a o tseka ka botse ka thuku
1: ngwana mme
9: ke kopa no mogotla a o tseka thuku
1: o tla ntetsetsa mahantle fela metsotsong e le shume le metse mehlano ka mora go ra ya bone
9: ke le tseka
1: metsotsong e le shume le metse mehlano ka mora go ra ya bone
9: o ke dai dikaka
1: ke le buile weso mamedi wa o tsetela kino mamedi khotso
10: dumela le tsono
1: Hey, mabi de ke la nemme a satswaletsa. Koe.
10: A musiya.
1: Hey.
10: Ke ba la doga.
1: Ntswa ntle mabizo.
10: Ke kan.
1: Waloga, wena ke a tseba majoro gena. A di hula mpe.
10: A se majoro.
1: Ke mang. Wa ba ntse majoro.
10: Ke le lisa so. A se present.
1: O jo. Kinge e khitileng ga ena ya e tsa mosebetsi mo.
10: O tswa lona na ba u gula o bo mona ga.
1: Eh.
10: Tsona no e ka go wa fola.
1: Mhm.
10: Ke o bona ba bua o se.
1: Ka nnete.
10: E ka ka bula. A ke ba bua ka motho mo. O tlo bua ka ene.
1: Mhm.
10: O tlo bua ka ena. Tsona.
1: Mhm.
10: Go la u tsulo mo ka weekend tole ha ene. Ba tsho bona pele ntse o tshia tsara go ke ke a tsena le a le fokete. A le fokete le tla tswa present.
1: Mhm.
10: Go re la o pa le mekodoi o bo ema go botong. Ha o bona se tash. Ha wa tsena ka go. Mhm. Ke tla go. Mo ke mo o tshwere bomo. Ha o tla tsela ka tlhakara ke ka tsara tsara. Mhm. Ke mo
1: tsa
10: ke. O bona ke nne tshe.
1: Mhm.
10: Ha ke ba le sentence. E le bona ke tle ke le jwana. Ha o mo sheba, a ba le smanti, a itse ke kile, a ba ke ba le ganta. Yo go go ke ke ke, a ba ha tsena next. Ha o mo sheba fela, a fe. O tswa e ba mo e mo sebe di, o na tswe.
1: Yeah.
10: O na la ka house side ba. Ha le sebe. I make him mix. You don't sell a mobile, you don't go there and do the same.
1: Ona le batho ba jwa le he.
10: To o wana wa no yenda. Ke o wa ka wana ke. O le o mong halon. O wana le mong fela halon. Ma go tella o. A re ma linda. Ne le batho ba se bitsa ka sa ho ba. Ke o sa ke lo lo. Wena. Ke go bolela basta. O go khone le go tsi. Ke lo le la. Ba sa o tlo ba re. We ke se minisa ga. Ha minisa ga bona tsela ba. Ana ga ke minisa.
1: No, not about to add all the
10: Alfred, the Michel of present.
1: Eh,
10: I'm a two one. I would like when I would talk image. My home and my head on a travel.
1: In the
10: travel, I was never money. Money. Oh, my little service, you will wait to blow in.
1: Eh,
10: but how to see it? And I can only room.
1: Ke bo ya lo binzo.
10: Thank you binzo. Ke ke ka ntse ho ya le tsatsa a le se ke tsamaya ke la ho tsana. O emetse. O tla re tla ke ba go se na tshekete, mara o tla se le tshika. Jo go tla se na
1: tshekete ba go binzo.
10: Ke
1: o da ba watse ba mamedi hona le batho ba jo wa lo ka nnete gore yo eno re ya motseba ke spotane o etsa o be mnate msebetsi. Mm? Mona ke Boys to men, water runs dry. Metsotsong e le shume le metse mihlano. Ke tlo fa bohlokwa ba moya wa hoseng. But the morning breeze. Metsotsong e le shume le metse mihlano. The morning breeze. Nna ke le hlono lo tsholo.

matla a moya wa hoseng. Ditsebi di re moya wa hoseng o batla o fanama ka mafolofolo, o etsa o be le monahano o tjhatsi tjhatsi haholo. Hobane ha o kena ke oxygen eo e leng hore ke e batlang e hlwekile. Ebile hape ba hlalosa hore moya wa hoseng o batla o thusa ntlheng ya pelo, pelo e kgone ho tsamaya hantle le otla ka tsela e nepahetseng. Mme hape ba hlalosa hore moya wa hoseng o hlwekisa ka hare ka mona matshwafo a hlweka ke moya ona wa hoseng. Mme seo o lokelang ho se etsa ko tswela ka ntle bakeng sa metsotso e ka bang e mehlano ho isa ho ye leshome, kapa o bule festere fela e le o ka utlwa moya ona wa hoseng. Ha o qeta ho bula festere jwalo kapa o le ka ntle, o phefumolohe ngwaneso, e le hore moya ona o fitlha monatjana matshwafong. Ntle le mono, moya wa hoseng o etsa hore o dule o thabile letsatsi ka ofela. Dule o thabile hobane o ile wa fumana moya wa hoseng. Ya lopala metsotso e lebeha hantle o ye leshome le metso e mehlano ka mora hora ena ya bone. Horeng yane metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ena ya bone, ke moo teng he ke tla o fang tsa boemo ba lehodimo re di sheba ho ya ka dibaka ka ho fapana ha tsona. Ke tla boela hape ke dipheta metsotsong e leshome le metso e mehlano pele re fihla horeng ya bohlano. O ntso o sa lebale hore metsotsong e mehlano pele re fihla horeng ya bohlano o tla fumana mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng. Hantle fela ka mora mono o tla ba ditaba matsapele tsa letsatsi, ebe ho tswella pele lenaneo la makhumane a mona le mane. O di utlwile tse bohloko kore Ramatsoso Mokebe, Papa Kebeza, o tlwetse lefatshe lena le ka kwano. Se re itse ha moya wa hae o phomole ka kgotso. Ke ba bang ba dikwakwariri tseo e leng hore di ile di a nkamohela kwano tshebeletsong ya lesedi. Ne ke le monyane haholo dilemong, ne ke le dilemo tse ka bang tse 20 le metso e tsheletseng ha ke fihla lesedi. Ba nkamohela le nna ka moloi. Ke banna bao ke neng ke tsamaya le bona letsatsi le leng le le leng, ba nruta mosebetsi, ba nhlalosetsa hore mosebetsi wa hlontshwa. Mosebetsi wa hlontshwa, mme ha o ye moyeng fela o lokela hore o itlhophe o le sebohodi. Ke a mang a mantswe ao ba neng ba bua kgafetsa. Ebile ye nngwe ya dintlha tseo ba neng ba di bua ka hore o ikgetha o le sebohodi ke nngwe ya dintlha tsa bohlokwa. O se ke wa etsisa mang kapa mang, hape o se ke wa etsa lerata ha o le ka mora maike. O bua hantle, o iketlile. Ke mantswe ao ke hopolang Bra Kebeza ka ona. E la re ha tswa kgasong ya lesedi kwano, ke moo a ileng a ilo sebetsa le moholwane Patrick Thabo Sonotsholo sealemoyeng sena sa online se bitswang Free State FM. Le tla hopola Bra Kebeza ha moya wa hao o phomole ka kgotso. Nna ke a o tseba. Ke phetse le wena Bra Kebeza. Ha moya wa hao o phomole ka kgotso. Bohle
bao ileng ba mamedi ba le sedi ba ileng ba utlwa lentso lena ha le saleyo tsidise ya ntleng Celine Dion, think twice.

ke bine monate e ne tla ka Dennis Mpale. Dennis Mpale, sing Dennis Mpale manong ke tsang Rex Rabanye. Rex Rabanye ke yona bine ne kong ke tse yonam tsatsing lena la ka tseno e re yalo tsena nam ke o tsebise ore pele mono ke le ka ofa bine monate e ne tla wenam ka itumi thiba e leng pina eo ke dumelang gore o tshwela monate wena morati wa tshebeletso ya lesedi FM. Jwale ke re ke o fa tsena matshabo ema o ba le godimo. Jwale ntho tsa kae kaka di a nqaka ka kwano, di a nqaka ke le ka o tobetsa ka mane le ka mane. Ga o nanko e tswang le mina empa lalo jwalo he e re ke nne ke o tsebise gore tsatsing lena la ka jeno ke letsatsi la labohlano, ke letsatsi leo e leng gore ba bang ba tlabe ba qetela mesebetsing ya bona e fapaneng, ba tla boela gape ba ya mesebetsing tsatsing lane la mantaha. He tsatsing la mantaha ba tlabe ba ya mesebetsing ya bona e fapaneng. Ga re tshepe gore tsotlhe tseo e leng gore le di tlhophisitse bakeng sa mafelo ana a beke di tsamaya hantle go ya ka moo le tlhileng le ileng la dilota ka teng. Ke bua ka mekete ya manyalo, ke bua ka bao e leng gore ba tlabe ba pata baratuwa ba bona. Re tshepe gore tsotlhe di tlatle di tsamaya hantle ka nepo ntle le mathata a letho, ntle le mathata a letho. O na le ba bangwe ba o ke tsebang gore ba tlabe ba keteka dilemo tse ngata fela ba le lenyalong, ba bangwe ba bula matlo a bona, ba bangwe ba sa tswa fumana mesebetsi e metjha. Re tshepe gore le hlompha mesebetsi eno e le gore sohle seo e lang ya hlaya ba tabatabelo wena se tsebe o phethala. Gobane ga o tlhompha mosebetsi tabatabelo ya gago yona e tlatlhe e etsagale. Mne ke nanne ke tla go fama tsa boemo ba legodimo mothating onanama, empa ntho tsa ka madi a nqaka ka kwano marangrang thekenoloji ke a bone ba tla e tsamaya butle jwale la tla kwala ntho tsa ka. Empa lalo jwale he re ko tsebise gore metsotsong e ka bang mehlano pele re tla goreng ya bohlano ke moteng he o tlo fumanang mafube thapelo ya rona ya hoseng. Re tlabe re bula letsatsi ka thapelo e lentsweng la hae ore a ke le ntikeng le tle le bone ha ke le etsetsa a re re mo mementong tsohle. Ga re moleke ke letsatsi leo e leng gore re tlo moleka tsatsing lena la ka jeno re bone dintho ga di phethala. Ebile he lentsweng la hae ore tsamayang ka lefatshe lohle le barute evangedi e re ga ba dumela he le bakolobetse. E ra o le tsenama ke ofe pina ya Dennis Mpale o tla wena kwano a re paying bills.

ke le buile holo gaitsedi ya ka kapa mamedi re re le kole hore re tswa ka difengo makumane ho sengona mo president Cyril Ramaphosa o ekeleditse komishini ya madlanga nako ya tshebetso. A thotse ding re tla bua ka mabala a dipapadi a sengwang a sa tsotellweng e be a mang a qetella a rekisitswe ke bommasepala re tlong ka maikutlo a ho ka taba ena. Hlokomela hore re ke ke ra ba le sekhutlwana sa mathata a ho ka jeno ka lebaka la ho petetsana ha ditaba tsa rona tsa bohlokwa ka jeno. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba ke a dumedisa. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re tene ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke Diengwane Moeti.

0: Ditabetsana tsa hora ya bohlano re diphetela ka olekola bulipi Gauteng ho tlala la phoka o seng hona ntle le mo letla hlaka ho phole Mpumalanga ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka botshabela ho sentjena ntle le mo ho tla hlaka me ho phole empa ho futhumale Lowveld Province ya Northwest ho tla hlaka ho phole Free State ho tla hlaka me ho bate ho fihlella ho phola Northern Cape o tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le mo ho tla hlaka me o phole empa ho bate ka borwa bo hole. Western Cape o tla thiba ka mohodi ho sentjena ka lebo ya bophirima le ka lebo ya botshabela ka kgonahalo ya pula ho elela ka lebopong le ka borwa ntle le mo ho tla kwela ka ho kgetha dibaka me o phole o fihlella ho bata. Karolo ka botshabela Eastern Cape o tla hlaka ka lebo ya ho seng hona ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka me ho phole o fihlella ho bata ka mafafasane a ijadileng a di a duma ka borwa. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mogodi o sentjena ntle le mo ho tla kwela ka ho kgetha dibaka o fihlella ho kwela me ho phole empa ho bate o fihlella ho phola ka borwa bophirima. Ditabetsana tsa hora ya bohlano le bolipi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke kgutlela wena manse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Mamedi re ke hleke mabenkele pele re kena ditabeng tsa bohlokwa tseo Moifo o tlhophiseditseng tsona.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Now odula ukula o sa phela handle Prominu ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le lerumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Prominu e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus le hao le HIV positive kapa ona le TB o ka sebedisa Prominu e fumane ha kemising e haufi le wena dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominu.
1: Ere resimulle makumane ho seng hona ka tsena tse sa jeseng ditheohela nga tsa hlokala ha mosebetsi mmoho le rona wa mehleng Ramatsoso Mokebe ba sebetsi mmoho ba ha jwale le ba mehleng ba se buhudi sa mehleng sa manane o aditaba tshebeletsong ena ya lesedi Ramatsoso Mokebe ba ntshitse maikutlo a fapaneng ka Mokebe ya hlokahetseng ka labobedi bekeng ena a le dilemo tse 60 le metso e 60. Mokebe o qadile ho sebetsa SABC ka selemo sa 1983 mme a tsamaya SABC ho ya sebetsa mmusong ho fitlhella kgutlela SABC hape ka selemo sa 2009 tse feletseng ke tsena di a latela kana ka moloi tlalehong ena eo a e hlophiseditseng ka kopanelo le tiisetso Mokwena.
4: Mamele metsotso ya bile o tlae 20 ka morahora yane ya bohlano naneo lo ntsongwe le mametse ke la hawa ke Makumane a mona le mane.
5: Leo ke lentswe la Ramatsoso Mokebe ka kapa ya maqhubu a gaso o qadile o sebetsa SABC tshebeletsong ya Radio Sesotho e le sebohodi sa mananeo a fapaneng ho fitlhela a sebetsa e le sebohodi sa ditaba sa ka dinako tsohle thuso motaung diholo diholo motale sebego kgotso tau le sehloho namane ba sebeditse le Mokebe nakong eo lesedi FM le neng le bitswa Radio Sesotho le nakong eo Lena le bitswa Sesotho Stereo.
6: Ene le motho ya rata mmino haholo, na rata mmino haholo, na pola la ntse re hasa lenane o la ne la kopela nanga. Ka khola o sa le hopola bona mo mamedi Mountain re neng re bala dikopo.
7: E le motho ya bohlale. Motho eo e neng e re ha re dutse le yena, re ne re dula re rera dintho tse ngata. Ene le motho a nang le tshebelo pele hore di phethahale, re rera bophelo.
8: le ha re ne re tsamaya mohlomong ka mosebetsi ne le motho a tshehisang haholo ka koloi ho ne sa dibududu ka moo a neng a le teng fela ha a ne a dula ka plamic microphone ba bangata ba tla o jwetsa gore ke mongwe wa batho e bane le gone o sa mofe dipotso o ne mo jwetsa fela go mokepe go na le breaking story go na le ntho e tjena le tjena le tjena se re thotse premier ya kuona o mogaleng mona o ka kena mo botsa dipotso mokepe o na mo botsa dipotso jalo ka e kare e jela prepare e ne le mothwana la boiphitlhelo le tsebo ka lentswe le monate gagolo ngwaneng
9: ne re monnae wa lentswe le etsedikeng sealemaona lentswe le phefa le fagang outlwetsitela gantle seo ke se gopolang gantentle tsa botlhokwa mme re batsiso mokeleene e le motho ya neng a rata go gasa ditaba ebile a kgona go etsa dipatlisiso ka taba eo e leng gore ke yona a tla kena moeng ka
10: e ne le motho a rata mosebetsi wa gagolo gagolo ampe ka nnete go tsamaile motho e le motho a ratang ditho tsa tsamayang straight yo o na le motho a ratang ditho tsa tsamayang straight papayose ne sa batle ntho ntse dipotela a ene le motho a ratang ditho di tsamaye straight kannete
5: papa Kebeza jalo ka mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM a ne a mo reneketsa jwalo o beetsa sebetsa le mookamedi o manane wa ditaba tshebeletsong ena Dimakatso Motshweneng ke hlogo ya manane wa ditaba e tshwere mokobobo ha jwale
11: Mosotho o na tiisitse hare sejana se setle ha sejele. E ne le mohale, ka kapa, motho ya bonolo. Motho ya nang le mamello ho ruta ba bang mosebetsi. Ho kgutleng ha hae ntate Mokebe ha ka rata ho ikakasa ho bontsha ka moo yena a tsebang ka teng empa o ile ata e le motho a ikokobeditseng. Eo ka dinako tsohle a ikemiseditseng ho ithuta dintho tse ntjha hobane tshebetso e ne se sa tshwane le ka nakong eo a neng a tsamaya ka yona.
5: Sophie Mokwena, Mangaliso Gatebe, Palesa Tshubisi le Modie Itlhobelo ke dibohodi tsa mehleng tsa manane wa ditaba tshebeletsong ena ya Lesedi.
12: Mme e ne e le motho ya hlwahlwa haholo ke ena ya ileng a hla mpha thupelo e matla. E ne e le motho ya mosa haholo, e ne e le motho ya ikokobeditseng, empa ya neng a tseba mosebetsi wa hae haholo, ebile a le hlwahlwa ha o tla ho thupelong. Ntho e nngwe ya bohlokwa ke hore e ne e le motho ya neng a boulela puo ena ya Sesotho haholo. Mme ke ka hoo ka nako tsohle a na etsa bonnete ba hore batho ba neng ba kganna mananeo ana a mabedi Makumane ha mmoho le Matshohlo ba tlameha hore be batho ba ipabolang haholo ka ditaba haholo le ka taba ena ya ho utlwisisa le ho bua Sesotho se nepahetseng.
13: Ke sebeditse le ena ka nako e telele. Ke ne ke tlwaetse ho mmitsa.com. E ne e le motho ya pelo e ntle, ya hlomphang ebile a rata mosebetsi wa hae. Re ne re rata ho mo sebedisa haholo ka dipromo tsa mananeo ka lebaka la lentswe la hae le monate.
14: E ne e le motho ya mofuthu haholo. O ne o kekebe wa tjho phapang e neng e le teng pakeng tsa rona ya dilemo. E ne re ha re sebetsa ho no sena motho e moholo, ho sena motho a monyane. Fela ka lehlakoreng le leng e ne e le ntate. Wa tseba e ne re ka nako nngwe ha o na le nthonyana o batlang ho e bua, no kgona ho mo nkela ka thoko hore ba se ke ho tjena le tjena le tjena le tjena, o beye fatshe jwalo ka ngwana. E re lahlehetswe haholo. Na o le jwalo ke batla hore ke re ke lehlonolo. Hoba ke kgonne ho nwa tsebo sedibeng sena se bitswang Baskei.
15: Ke ithutile tse ngata ho yena. Haholoholo hlompho, e ne le motho ya nang le hlompho haholo. O na sa re o moholo kapa o monyane. O ne le motho a dumedisang, e ne le motho ya buisanang le mang kapa mang. Kore e ne le motho a dulang a thabile ka nako tsohle. Empa ha ho na le seo se neng se sa mo kgotsofatsa, o ne o tla o nka o beye fatshe. E ne le motho ya innovative haholo. Haholo ha ikuwa tabeng ena ya hore re ka etsa radio e be monate jwang ho mamedi. O ne rata ho tla ka kapaletse monate tse tlisang thahasello le morolo wa hore mamedi a mamele radio ya hae.
5: Stanley Motsatebe, Mpho Modibedi le Kelebogile Goma Matodi ba sebeditse le Mokebe e le balaodi ba setekgeniki.
16: Ke mmone hantle ha re sebetsa kwa kodi ka di-elections hore ke motho a nang le tsebo e matla, mme le rona tshebetso ya rona le ena o na understand from technical side of it hore o nne le tsebo le wena o le ra ditaba o understand-e mesebetsi ya ba bangwe. Jwale o nana le gore understand-a hore la ho ka ba le phosonyana e rileng ya setegeniki mo ka se mmone le motho a tsa phedika e tshwale ile ka sebetsa le ne kana go etelele ka mutlwisisa ka understand hore ya la go te legend go bua ka bomang mme ke ile ka mmona gore ke motho a researchang e le motho a nang le tsebo e matsa tota when it comes to news coverage.
17: Papa ke beza ene le motho a professional o bona le ka tsela ya na sebetsa ka yona hono na le nthwene ke rata ka ntate Mkebe ene re lenane o hale le moyeng nthwe ba mamedi mhlomong ba senang experience ya teng ka ba sa e boneng mehlae hona le diphoso tse ngata tse tsa hala moyeng o fumana hore mohlomo le moyeng le hlophisitse bapala boto itseng package itseng e be hana ba bapala ka palitlame ya mabenkeleng go ba le mathata tekhniki mo mamedi ona snotsiba ha o sebetsa le ntate Mkebe hore na le mathata at one point Makumane ana fitlheletse ba bomamedi ba batho ba 1 million ke kana go ne re tsa Makumane I think ka o fela le bo papa ke beza le bo palace
0: ntate Ramatso so Mokebe what a legend or oh, what a legend re se bidisa ha monate le yena in era ha re thobetse shifting ena ya Makumane ya o seng re ne re tsheya re kenellana ha monate re lebetse le hore ha ra robala hantle re gathetse ene e le seburu sena leng boiphihlelo bo boholo haholo ke rata le hore ke seburu sena leng kutlwisiso ya setekgeniki ha o sebetsa le ena we made presenting so easy ene e re nako tse ding ha ditori di sokodisa mohlophisi wa hae a re kebetsa o konono bue fela ke leka ho hong o utlwe kebetsa a flow fela ka nako yeo a bala script se ngotsweng ka sekgolo a se bala live on air a se fetolela tshosotho that was one of the talents that hae tseo ke neng ke di rata ha ne ke sebetsa le yena
5: Mokebe o boetse a sebetsa le bahlanka ba tsa dikgokahanyo ho tswa mmusong Montim Vambi ho tswa lefapheng la bophelo wa Free State le dikakheswa ho tswa masepaleng wa maqhaka ke ba bang ba bona
8: Ntate Mokebe ebile motataisi ho nna le basebetsi mmoho le nna government communications ke mohopola ke santse ke sebetsa office of the premier as a government spokesperson a sebetsa lenaneo lena la hoseng la Makumane o na re tataisa haholo o ne ke tla etsa media statement ntate Mokebe o na tla ai question-a ai kgutlisa ke be ke fumane in a perfect way ke halosa ntho e ke batlang ho e halosa jwale ka se buelle sa mmuso ebile tsi ya rona ebile a pillar of strength
18: o ne o tseba gore ga o tlo ba le puisano le ena o tlameha gore o ikatele o tsebe taba tsa gago mme ne le motho a nang le tsebo e batsi a botsa dipotso tse thata tse e leng gore batho ba tshaba go di botsa
4: mamedi go bile monate o rekile le wena mme re tla boela re kopana gape ga nako e ntse re dumelela e re fa monyetla o jalo
5: tlaleo ena e tlhophisitswe ka kopanelo ke tiisitso mo kwena le nna Naka Moloi go tswa SABC News Bloemfontein.
1: Puisanong ya ka le ena Kebe Ramatso so Mokebe ya o qetela ha sa qadile hukula hona le se wagileng ang kopa hore ke moetsetse sona ka sephethisa ha nkaraba molaitseng wa WhatsApp ke hare you are an angel I am experiencing on earth really thanks a million ke tla o boloka molaitse wa hao Kebeza ha mo ya wa hao o phumule ka khotso mabedi re ke fitise mabenkele re tswele pele ka itebatse gore o tlhophisitseng tsona

0: ke sekele bohile phoka mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso ke thakgola ditlhotsena tsa ditaba tsa dipapadi useng go naka o leba dipapading tsa mope wa lefatshe tsa FIFA tsa selemo sa 2026 tse ntseng di tswela pele naheng ya Amerika. Pele ke fetela tsona ka botebo a re fetele ka mona.
1: Phatlalatso ena o itlisetswa ke McDonald's, motshehetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mope wa lefatshe tsa FIFA.
0: Continent ya Afrika ha e sana boemedi dipapading tsa mope wa lefatshe ka mora gore setlhopha sa naga ya Morocco se tlholo ke sa naga ya France papading ya dikota finale e bapaletsweng stadiumong sa Boston se toropong ya Boston naheng ya Amerika maobane bosiu. France e tlhotse papadi eo ka dintlha tse pedi go noto. Dintlha tsa France di tlhabilwe ke Kylian Mbappe le Ousmane Dembele. Le ka jeno bapala papadi e le nngwe fela ya dikota finale. Spain e thulana le Belgium. Papadi eo e tla qala horeng ya borobong bosiu stadiumong sa Los Angeles se toropong eo ya LA. Re buisana ka dipapadi tsena tse pedi le moqolotsi wa ditaba tsa dipapadi SABC News ebile le sebohodi sa mananeo a ditaba tshebeletsong ena ya lesedi FM yena ke Tiisetso Mokwena. Kgotso Kwena.
2: Mokolokwe kgotso ke dumeditse ke belape ke dumeditse mamedi wa tshebeletso ya lesedi.
0: Monna Kwena, nalane e iphithile maobane bosiu ka ha se etsaetseng dipapading tsa mope wa lefatshe o bile nahenyana ya Qatar selemong sa 2022 se etsaetse hape maobane mo re boneng France e ntsha Morocco dipapading tsena tsa mope wa lefatshe ka dintlha tse pedi o noto.
2: Lekolokwe wa gopola selemong seo Morocco e ne le dipapading tsa di-semifinale mme ba ntshiwa ke yona France. Fela kgetlile nage ke mona ba ntshiwa ke France dipapading tsa di-quarter finale. Fela Morocco e tswela pele go etsa nalane continenteng ya Afrika le lemong seno sa 2022 ne le bona fela ba tswang

0: Ke le buile holo nakamoloi mamedi taba eo re le kulang ka botebo ha jwale ke ya mabala a dipapadi a sengwang a sa tsotellweng a amang a qetellang a rekisitswe ke bommasipala re manolla bo emo bona le setsibisa dipapadi ke sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates le Jomo Cosmos me ha jwale ke mokotlisi wa se seng sa dihlopha tsa bolo tsentseng dithuthua ke Avril Apadi mohlompe Apadi khotso o amohetswe ho makumela tshebeletso ya lesedi. Re a leboga mohlomphei ha o ananetse kopo ya go rona ya gore o tlo bua le gona go sengwena. Re a leboga mamedi e bangwe na le maikutlo ka tabena a kore letsetse nomoro ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Ntate Phadi, hangata mabala dipapadi a lehae ha boemong bo botlhe. Di terata tse sireleditseng mabala kapa di-fence di senyegile, mehala ya motlakase e utswitswe, mabone a robeile, le gona jwang o sebedisa kapa go kwetlisa ditlhopha tlasa maemo a na ka letlhakoreng le leng le netefatsa polokego ya dipapadi.
1: Mmaona ga o ka esheba mabala ejare jale yatla e dija setsi ga o ka qala wa losheba tswatlwa kwana Charles Mopedi e ntse e hutsena wa ya HNPG Mali Bloemfontein and yonke Mamelodi hutsenala o fitlha ka Sebokeng ka Vale ka monona le ground ena ya Vale Professional ya pelele ditswa kwa Mafisa Stadium eyona e fedile go na le ground e nngwe gape Plaola Zone 11 monana o gauwe phaka moo ya o tlatela kela ya stadium se batlang go lisa ke masepala jale otse ke e botsang gore bana ba le ba kwalela bolo kae bane bane stadium se sa Zone 11 se na le history e odimo o ne o tsela o simantsiwa a nka o bolelela gore Zone 11 stadium e na le history e strong one. Orlando Pirates ile ya bapala mono Kaizer Chiefs ile ya bapala stadiumong se swa e losi bo Mamelodi United ka PGS Bokeng bana le ntho ngwene ba re ke PGS Bokeng invitation kaofela tsone le di bapala stadium sona seno go na le bontate Super Mofokeng ba ileng ba bapala swae losi bontate Peter Makintane ba ileng ba bapala swae losi ba sona se stadiumong seno marora jale ntho ke batlang go e botsa masepala kore na ga ba bolaya stadiumo se ba ntsha stadiumo se ba fa community ultimate fearing bana ba ya kae ga ba isantsene banjane gona ka tsela o tletse dinyao open marona o tletse mathata dikolong mola ke mathata bana ba tsuba ba o sala bolo e bapalan kapa ba bila moseng wa diphaka mmarona ke bothata fela ke go ntho ke batla goitsa masepala ke batla go tsa masepala masepala ga o fana ka stila moseyana o re bana ba ye kae gobane wa bona nyaope dititefatshe dipiletse ke mathata fela mme wa ka
0: o santse o buile ka nyaope le dithethefatshe ga ke batle re ise lebaleng la dipapadi la Zone 11 ke batla re akaretse boemong ba naga jalo ka o sentse motlhala ka mabala a mang a dipapadi dikarolong tse fapaneng mabala a mang a dipapadi a fetotswe mapatlelo a tshebedisweng pe dithethefatshe na le le ditlhopha tsa dipapadi le na le tshebedisano mmogo le baagi go le thusa letlhakoreng la polokego nakong eo le sebedisang mabala kapa le kotlisang ditlhopha na go na le mananeo ao baagi ba nang le ona a polokego mabaleng a dipapadi
1: ha bua le community a gore community ka o fela kapa motswadi ga ona motswadi a sa batleng go bona ngwana ya bapala bolo mmarona kore retsaka gotlhe otlhe ore le bana tsone tsentse seng gantle tlong bolong bona mmarona jale bothata kore fela mabala a tala le tloa fela ke kare satane ke ene mmarona a ka sheba kore ke bothata bo bogologolo polokeo ga e sale yo se ka pele mmarona e loreng ke bana ba tswa sekolong ba re ko gapa le bolo sale ntshilela ya bona se le bothata bo bogolo mmarona ke bothata sale mathata mmarona re kopare le masepala batho ba gotso please man ga re gotlele o na le script se seng o jeremia six ga re gotlele tse leng tsa rona tsa gale ge le botsa tsela le pdfkea mabala a sa letseng magone ge tlo gotlela jwa morago re bue ka history e kgologolo kana ya mabala na a tshwane ke bo HNPG bo Zone 11 stadium mmarona ke bothata bo bogolo tle mmarona.
0: Meralo ya motheo mohlomphei infrastructure e mpefetseng ya mabala a dipapadi a lehae e le ama jwang letlhakoreng la go boloka talenta dibakeng tse amegang na ba ikgula gare dibapadi kapa dipapading batšha ka lebaka la maemo a na
1: marola Bazima sana wa para cox incha, kuru wali confidence, wali ma kuru chance leka ale wa para bolo, kuru lebala li li li li lebala li li safe, kuru kuru lau bisa ukasi ora ya chelam ndo na imu salam malu, ukasi bisi DVC ya sanda unzuka pia pere, ito wa para mawalenga na Ronald Kishi because kama hasa ni katika malu ba sa ba lebora safety ya bolo, right? Pana bala bala ni juu ambos, ukoro shukrani di ya kwa mo rebolo na, kuru kwa yaro
2: FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
3: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha diselefatsi tse re ikudisang. Bahale botlhe ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaidene ke tshoseletso eo botlhe re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaidene ke dihlwekisi tse re retsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaidene ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re ikudisang le hore fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa Prosaidene. O boloke lapa la hao lotlhe le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaidene. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, Prosaidene Junior ya jelly ya masea. E fumaneha di-chemising tsotlhe bakeng sa lesedi le eketsehileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaidene, ha se Prosaidene.
0: Ere renke mumamedi wa rona wa pele ke ntate Sabata o re letsetsa a le versus Brown hopola hore ha o letsa kwano ba ikutlo ke ha o hona mo SABC ka pale se DFM ditlango tsa rabika re belo khotsa ntate Sabata.
4: Ha o tsama ntse wa ke pete o pete.
0: Kam ha ntate ke a le bo.
4: Eh ya ntate wa ntse ntse ka wa ile hore ke tle ke tla ke tsena tsena e le poulelo ya hore ka nnete ha o sala ke di amo ha o sala ke na skota ha o sala dipaka. Di etsa ke gona batho ba batho ba baholo ntle le ntate tsa ntse di batla bo dinyao pete go dinka o fela ge keneletse mo re etsa ke ma supi fela mona ho ile ngo pela go ngotla utlwa ho ntse ho ya tshedja stadium e allocate ke gore a hetse ke ma di million tseo ba ke re ke ma go sa ke sa ke tlo tsela ho lwetsa clinic e maleba e be di papa tsela tse di ke ba di tsela ha mam pitla ha mam ra ba le di a sengwa ke gona beng ba tsona tsha lebo
0: ba project e tla bana e fella fela inka dilemo sa petrolo project eno ya di million million ho itso a hwele balala dipapadi ha re blue gamboshi o ntate solo go tsonda
5: go tsotsa motho le motho ha monne
0: ntate
5: go tsotsa motho ho hana a ga ma re hore mapala a ka nna mafulu ga go go tsholo smopi go go di batla go ba mapala o hana a ga go a ka tsikiletsa yola ka ana a di ground to tsena tse mona kana le ho le lebala mona blue gamboshi stadium ya se stadium he ka ba gala ba bona le diholo ga di tshireletso le nna le statute o hana ka go ama go lwa le kao a le mo di mabala a teng di professional go bona tshireletso di statute ke ba tlhotse ba mo nne ka go tsinile ntate a ga nka ga mo tsangi
0: a re le bo he ntate tsholo blue gambush renke ntate ske meke me ulisa le tueleng go tsonda ke
4: ka nne ma se wa se di tsatsa
0: ntate
4: ke mo ntse wa se ba phetha ba a ke tsinga ba mabala na ga fela e tsara pele go masipala nna ke tsiba go tsitsi ba twa ba tsore ba sport ya ba go masipala mo na me mantse wa se ba ke tlokomela re mabala mang a ya e tsa me mantse wa lutsi ha ntle ka mora go mono
6: tlhokomelo ya ona ha wa wa fumana difense di nkuwe ntho tse tshireletsang mabalana a di nkuwe mme mantse o ikare ke papadi mme mantse o bae ke tlhokomela gore mabala a ka lokisa a be matlhe o tloa mo ne tshireletso ga iyo gara mabala ano wa ifumana se aue mekhukhu o entse eng mme mantse o masepala o tla tlamaya gore a bana le mogato a bunkang mme mantse o a ke leboe sekaabekekasekane mme mantse
0: a re lebohe ntate padi ha le buisana le bommasepala ka mathatana ba reng
1: mabona ga ka obelela gore South Africa mona ka go fela ke even le PSL ga ona team e owner stadium o di bona fela jale ntho eno ya sokala e setsa le odimo mane if o dula Pretoria ya Sundowns Sundowns e fuwe yona Loftus le ya yona o bona for season ka go fela jale ka nako ngwe o thola o fitha Orlando Pirates ke na o rona na o fitha o fengi tsizi owner ke SND jwalo jwalo ga o ya Maritzburg tshiri ke tsamaya ba bona jwalo jwalo moo tsiba bidi jwale masepala e re normal wa liswa o tlabolela ka lisi ae ga e fuwe unless team e relegatewe ba ka nna ba seng ka mane if as long as team le PSL di mane so ke ntho tse le busy ka yona tse bua ka yona normal ska bo England team ka bo Manchester ka di owner di-stadium kwana masepala e re mona ofa full authority jwalo ka motho wa Manchester United wa mona a ka owner stadiumo se enag maola so jale ke naga ke ntho e kalang godimo kwana a ba ka e lokisa mone mme fase bone ke ba bonolo bo jale o sheba le diplayera gona jale e tenyaagona kadile dikolong monana gona selo tse diatlha eng tlamehile motsha jang ke ngwana mise kae toropong kwana mo dikariamo ditlhokometseng tseng majale lekeišone mona bala ba safara marona e bone so ke bona thata bo bomo tlamehile re boshebe gape bo maolo
0: ehle ke batla re bue ka tsona puisano tsena tsentseng di tswela pele tsa gore na mabala a dipapadi a nyatlhaditsweng kapa a seng a sa tsotellwe a hirisetswe makala poraefete o dumela gore sena ke tharololo ntshetsopeleng ya bolo boemong bo tlase kapa ke bogato bo kotsi baneng ba makeišeneng goba ba tlilo imelwa ga ba lokela go lefela ditshebeletso kapa disebediswa tseo e leng tsa bona
1: abesa community mona mole mo badulangtseng community e se tlhokomele ba etse sure gore mana selamo se ela sale sa masepala e se e salola le community ga se tsenyeya mone le community bokagamele tla ga ba lona ko jale ga e le gore jale go tla motho akona enneng ga so tšhintšwa minister of sports okela minister of sports leela o tla ka di-change kae ona ke bona boma ona mara se fo di-community di-community batho ba kgotsa ke ntate padi kuela gaufinyane ke motho wa bola kapa ke motho wa tennis kapa ke motho wa golf kapa ke motho wa ga a fuke stela mosela because experience ya ke yona le yona wa e tsiba yena sota fata di-sponsor tsa gae gore na o se maintaina jwa stela mose community kgone go mo thusa gola so ke nana ke yona tsela e bonolo e ka nna ya etsa gore dintho di be bonolo go jale ga e sa masepala fela mang le mang ga ana taba le tsone mo sa masepala ga se tsata ko buildingeng so wa ska fuwa community ya ofunyane mone e be se e tlhokomelang ke nana gore ae go tla ba bonolonyana marong
0: re bone diprojeke tsa dimilionemilione tsa diranta tsa kago ya mabala a dipapadi di saetse mabala a boleng bo tshwanetseng bolo kapa di kwalwa di le molemo le buisana jwang le bakotlisi ba bang le mokgatlho wa bolo wa naga safa kapa bommasepala ba le gae go tseka gore go be le ponaletso le tshebediso e nepaetseng ya tšhelete e reretsweng tshwetsopele kapa dintlafatso dipapading
1: ke tla re wena marona wa bona ntho ele ya tsa etsa majwang marona masepale mona go fua motho e le goreng thaafelelo ya bolo ga ana taba lena kapa thaafelelo ya tennise kapa ya eng kere ke motho o mongwe thetelang ntho nngwe yang kwana kapa a nkileng kgari e nngwe ya a nka le sports so ke ntho e bonang kare ke yona e jeleng setsi mola ke yona ntho e kala mo magola ga tlhoa e semonate mmele ka go fela o tloswa e bona magola so bothata ke bona bone gore norman o nkuwe ntate padi ya ratang o bapala chese kapa o bapala eng kore ke transporta gape go rata go bapala eng kwa motlhomo go bapala ka computer olo bona so batho bana ba ga transport ba mo facebook a seng emon wena se ka gotse ba gagolo ka sports esama sports e tswele pele o tla kgona go kusa atseba o fetile bolong kapa o fetile kaekae fela batho ba jwalo mmaona gankaaaesheba ga ba fui mo monyetla le thaaselelo le support e jwalo o baya motho o mongwe a senang thaaselelo a reng ae ke tla e bona ka morago ke bona kana botata mara ka fam tala le pressing ka ba nge le ratse la bolo fudi ya mutsana a seven tongwe le mo na mamelo ali ba mo hlokomela ga motho la nnete la ba bola bolo ba motho la nnete o ye di sekolo bolo la and then ke mo mangolo ke ya na sekolo a coaching a e ke nana le ntjeng o ke bo le la mamelo ya la o na ya tshela mamelo na ai e se ntla hore e mana e ai etsama mo nanga go nganga tshina na e ba MMC wa sports a o mo sho mo tabona mahola ke bona data bone mahola
0: a re phethele le lahlehelwa ke nako e kae le sebetsana le ho ntlafatsa boemo mabaleng pele le a sebedisa jwalo ka ho itlela le thepa ya lona le ho ikgutlisa mboho le ho sebetsana le taba ya gaolo a phepelwa metsi le motlakase mabaleng a dipapadi
1: ke botsa go bohola go bohola mo go le ba go tshwere mo re mekamela go ke le tshumitsa pele ga me di le ga pa o nke squeeze board tlo tsaba pele go bala ba ka jang go ikwetlisa o tla ba se metsi o sa ba se metsi ne go go me le go go ka go jima go ba bona mara yona ke na re maona ke ntse tsa bona re di mo le fa tse ona e le re ba tla se isa ne ba tlo ba go tsela na go tele le go ba ga ha o sa go di se di a ka ntse ga le tsa le go di dire ntse tsa re jela se di formal ya o ya ba bula ma ba la di a a mo ai mawona ke botsa go go go go go go go tabi mawona ma go go ha ba ra tshela wa sheba se di tsara tsara ka di ba se le 18 wa jo tshela mawona ke botsa go go go go
0: ndate padi re le boetsena ko ya mohlomphei
1: thank you so much wa di go
0: re le buile holo ke se tsebisa dipapadi ke se bapadi sa mehleng sa Orlando Pirates le Jomo Cosmos mme ha jwale ke mokotlisi wa seseng sa dihlopha tsa bolo sentse di thuthua ke Avril Padi mabedi ha le gabola jalo le bolela hore re ntse ho lekane re a leboga o thagotse beke le rona ke mona ge gakola le wena ge kwala le wena ka jeno tshetso ya gago ga reng ke hanyane o tswa motlhophisi wa lona mokete monyobo motlhaisi wa lona ke Nakamoloi ke lebogile kgoma matodi a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale beke kaofela mantshe ke le bitsolaka ha re tiane ka mmante hapa ke ntse ho ra bohlano le ho ra botshelela mona lapeng ho le CDFM ke suthela di ya ngwana moeti a re balleta batsa ho ra ya botshelela.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Haeba o kganna BMW e entsweng pakeng tsa 1998 le 2018 molaetsa ke yona. BMW Group South Africa e letsa hore o lekole haeba kolo ya hao ha se engwe ya ena le mathata ka takata airbag. Ha dikoloi di thulana, airbag e ameileng e ka taboha kapa e seke ya sebetsa. Ebe o beya kotsing mme mmoho le bapalami ba hao. Jwale sheba VIN ho license disk ya hao. Ebe o kena jwalo ho takata airbag recall page ho bmw.co.za kapa o lo bua jwalo le morekisi wa di BMW ya haufi le wena. Ebang koloi ya hao e amehile, ho tla etswa tlhatlhobo le ho kenya karolo e hlokehang ntle le tefo. Lekola VIN kajeno BMW Safe Shared Driving Pleasure.

0: botile textop le Potchefstroom di ka dula mane gomaši pedi le metsemene go mona ka Freestata le teng go tlakile mme go potile Bloemfontein di ka dula mane go mašome a mapedi le metsemedi Welkom di ka dula mane mašome a mapedi le metsemeraro ka mona ka porofenseng ya KwaZulu-Natal teng go tlakile mme go potile Durban Richards Bay di ka dula mane go mašome a mapedi le metsemedi ga re phethela ka porofenseng ya Kapa Leboya teng go tlakile mme le teng go phodile empa go tla bata dibakeng tse ka borwa jalo ka Southland le Calpinia ka dithemperatšhara tse di seng mane go lešome le metsemene ga e le Upington le Kimberley jalo se ke boletse tla bo phodile ka jeno Kimberley di ka dula mane mašome a mabedi le metsemene ga e le Upington di ka dula mane go mašome a mabedi le metsetsheletseng mme mafelong a naebeke maemo a tla ba ntse ditshwanela fela go tla be go ntse go tlakile go pata go tsenya empa motshegare re bona dithemperatšhara di nyolohanyana mme go phola diprofenseng kaofela tsa Aforika Borwa ke tsetsa bile pemanedi ga ke leboe thata le batho kgatha
1: a re leboya golotlhe bona gaitsedi ya ka Exenia mafelo a beke ya monate o tla gutla sa gutla bekeng e tlang ka manta ke lesoba la batsetseletseng fela betshwantshoge lebile tshwalo reka bosupa ke the biggest one drive thakgwa breakfast show matitšhere bana ba dikolo ba santsane ba phomotse ka sena sebaka mme ke a tseba o se o setse matsatsi a makanyana fela ba tlabe ba gutlela dikolong ga ngatang ke tlhokomele gore matitšhere ke yone a gutlang pele go bana e re a bana ba gutla ka letsatsi leo dikolo di bulwang ka lona ntho nngwe le nngwe ke se e le malala laotswe matitšhere a rona a ntse bonnete ba gore ga ba gutla fela ga o sana nako e senywang o setse o kenwa jalo mosebetsing mme ke a tseba dikolo tse ngata di sebetsa jalo le phomola monate le phomola monate e tlaga le gutla ka mafolofolo le phomotse antle mosebetsi o le o etsang ke mosebetsi wa botlhokwa golo ne re bua le ona matitšhere bekeng ena tse di tsa dintho tse ne re di utlwa ka nneteng de di se monate go hang fela o tshwanetse re ne nne re ba gopotse letsatsi le letsatsi gore mosebetsi o le o etsang ke mosebetsi o le o botlhokwa gagolo re na le batho ba tsweletseng lefatshe mona diindasteri tse fapaneng mesebetsi e fapaneng ka lebaka la mosebetsi ona e le o etsang lere kalaga le banyane dikolong kwane jalo le sekebela o nkao le bonyane mosebetsi ona wa lona ke mosebetsi wa botlhokwa gagolo ke lesoba la batsebatlhano betsotso pele go rabosupa re rutlwe re sepedipete seme jwang le ka jeno ga re na ba le mosa magalema ka bona ka City of Joburg ausi mosa ga ikutlwe monateng yana fela he re tla utlwa gore se Mangau Metro le Ekurhuleni o re teng di tsamaya jwang di buse marumo teng o tswa Mangau Metro municipality a re fe tsona o di buseng re kurubedise gaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete Mangau Metro ka labohlano di eme jwang
2: Hako le go tsara sekuriti se mo fa ha le ba mme di batla go breakfast show. E se ke ke sa na ka mona ka mang a o ntlo go tla di sebetse ka mane ka mahla le za tsone. Teng ya re go ba khandi ba rona. Ba a tsise se jo ka ka hona le matsao a o ema. Ke mo tla ba ke na kana se ne re go ba hle bontate ga tsiba ne thato e se batla e sebetsa kana go ena na jwale. Kopo ya rona ko re fela bontse bana ha ba tswa mo go sentse na ba kena ka tseleng ba ema ka hambi fela mo ba thule di makolo e bile ba ka ba ka kotse se dintse se tsa mo re ya kopa hle ha ba tswa mo ha ho le tsakenza e le tsa tsakenza thata ntsho le bona fanteng ba thule ba tsa tsitse mo go seng kana kona ya seng ba yeme mo ba kena ka tseleng ba ka pakela ke ba ka hlala ke dikotsi ya kopa hle ba ikhokomela ba feta ka mo ke le ba ya ka lo kare
1: a re le boe khaitsedi ya ka re fetere fetele City of Jo a fetele Ekurhuleni rutla go bebogeseng a tsa ditshoreng ke difenta re bogeseng ka go rubedisa le go ala ka ke tsapele tsa seperepete e kurulene di eme jwang ka jeno
3: re a le go hala go ala ka le go bana ba se o ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi a le go ena ya seperepete di tlisetswa ka go tlwa tsa se police sa mmasala ga motse mogolo e kurulene mothati wa rele phallo ya seperepete e batla le matlamane pa ke ntsa Bedford View le Jemiston Ulu lenya le bedo le phaming entry o le bile borwa mona ke mahalenga ke dodis e leng George Bizos interchange le Heldenis interchange le baka ke mtla fatso ya mmila be ya pelo skotolo mo tsa fitla mo mabone a la ulana se tibetsa se leng taolong ka tshwala o MIB a re fanele se baka a re buisana ka mora go ra bo supa

0: شو بنا بس بشارف فينا بتصوصو رفقة لتصورة يا ابو سوفا ما خلت لك ابو بيت ما كويت بيتو لابيل ما لا شواش راديو ما لا شواش كي كي جروب كي لي بيتو
1: ما لا شواش انتادي
0: ما قلت لك راك جروب ني ما لا شواش
1: ما لا شواش
0: ما لا شواش
1: ما لا شواش
0: ما لا شواش ما كويت راديو bakhatela ngwa bobedi for the biggest party drive ke le shumela batho ba tsala fela betso tso fa letse ora ya bo super imo ba ne ke bone e taba tsa e kurulene thwasadi adi
1: a ilal
0: ntate mkhwanazi e seng yona wa
1: e seng ya re vetseng e seng mo phahla makung
0: enwa wa ka e kurulene o ntse a le baby
1: julius
0: ne ke batla le bitso le julius mkhwanazi o ntse a tswile ka baby ka qoso tsedintsa ka patloso ye nngwe ka patsedintsa tobaneng le tsona maobane ona hlaeletse ka tseding hape le babang ba bararo that's what that
1: Julius
0: hape joale ei ene ne ke na nelo ba buima ra fumane baili gaitse ya ka nga ta fumane baili o bo qoso ka nthwengwe hape o ntse o le baili ke na ne tlo moetsetsa yona e be buima ka nete tweno lo fela ha o fumane ile hore ba fumane baili. Hey fella yang tshosa ntwe na ntate Julius. Hello
1: patala hape.
0: Hey o patala hape. Ntate Julius mkhwanazi yang tshosa ntwe. Wa tsibane ke mmona wa opola ola tumi ka ona metsi a holo mohlala kela. Ha kela ata metsi a mangata.
1: O jona nwe la pele.
0: Wa opola ha na ba metsi a lwa metsi. Ha kila ka bona khutlala jalo la sane jalo ka khetela pele. Jwale ke kalile o motseba ka mo. A ke re jwale ha o shebile motho tla mobala hore ene ke bona motho a letswalo gaitse diaka
1: le nne
0: e ke ne ke bona motho a letswalo ha ho
1: maobane o bone ya ba
0: ke re motho eno a ntotsena o tla tlamea ba palle hole letswalo hai jwale khae khona gaitse gato la bobedi jwale ka peleng ya la tjeo sa hlaela maga go sa bila fumana di baili eng ke bona mathata
1: ke qoso ya bobedi yake
0: ke bona ke ya bobedi
1: o nana ba qeti
0: hai ke bona mathata
1: ka pa re tla tlo e bua hape ya hore o sa tswa hla.
0: Ye ke bona mathata. Mo presidente ka mona ba ikeleditse nako ba madlanga hore ba fane ka report ya bona le hona ho nna ntse ba etsa o fitlela
1: dipuputso
0: ya pele o fitlela di 16 tsa December le monse. Ga itsedi yang. Ho tloana jwale ho fitlela nako nyeo ke bona mathata. Kae ke bona mathata. Ye banka batho.
1: Nna ke re ba qetile kae? Juju me na fela ntono e bua ma ba mona ya hore le bitso la metapelo wa EFF le se khoma hangata
0: gaitse dia ke yona ntho e ntsa
1: ba ba ba dipaki tsentseng di tsheka ditaba
0: ke tsoswa ke ntho hore ke nnete ka pase nnete fela le bitso la hai
1: le ya jwale motho a ipotsa hore ho ya pele nyewe ya hai e jwa yani ulafumana le molato ha o soka ba rejoetswa hore na e bolela
0: e ya pele ho etsala jwang jwale e na ka nnete ane ke le yena ne nka batla hore ba mpitse madlanga mo
1: o kolo o hlalosa
0: ya o bane jwale batho ba dumela seo ba se utlwang nke ke lo hlalosa gaitse lala fida vita ntsitse mona fela nna ke dumela hore o tshwantse aye mono a lo hlalosa o bane ka nnete le hla hangata lehlalanga
1: ha ona hane hore e hlile lo ho thula tse o rebe o mohlomong ona la David ke le ano le mohlomong ho ya ka boeletse
0: mohlomong o bua nnete ka
1: papa hata tao ye metse hore ho fete ba itseng o tla tla jwale he a tlo arabela
0: jwale ntse di hladi le ngata tse ka re ke nnete hape ha o thutsa hape re ya motseba ke motho wa di press conference a rabanka pele a tsanga tsanga tsanga
1: se tu
0: he
1: a sa lwa
0: thata gaitse dia o thata ho a bo dikgethong jwale ha o tsebore ke politiki e bapalwang ho etsala jwang fela madlanga le bitso la juju le hlahangata ka mo le hlahangata
1: ai re tla e bona
0: re tla e bona ga itsiri ya ka tshobela botsoro ba betsotso ka morara ya bo supa e re fete rutlo go sepedi pete sebe jwa di buso marumo a re fe ka banga u metro twa south africa ka bane ka e kurulene hona le tsa kgwebo tse rekueng ka kwano ka le seri FM re tlo tsena o tsona le tsona ka morao ona go yana fela o se dipiseng ma horenge manga u metro di tsama jwa ga itsiri ya ka
2: ha se bona ke le mo tsara skrime se ba me di ba tsa ho breakfast show ha se pete pele sa ka mona ka manga o se ba tla se phalla ka matla ha o le jwang e bile nyo e se pelang se pete pele ka ro do ro go ka bana ka war tambo enga ha di me sa malela tsa ka bana ka tena ka unda ha ke yona ka moho e se batla se palla ka matlase ga moho mo di roboto di sa se tse di no ka mana ka nna ga le sa strong le go ba ga ne ba rena ba se le di se ma tsa di roboto di jolo ka tsana ma tsa ho ema le ba fana ne se ba ka le ba fana le ka monna
0: ma fela ba ka monna tsa itse ya ka
1: ha re le bile wana ngwana se butla le tsena me tsuka na ma shuma ma bedi ka mara ho ra ya bo supa ntso po la hlemma me re tsabeletse wa le sedi hore khodiena ya phupu ihlola jwalo matsatsi a le shome 2026 ke selemo sa galeng ho sona hey mamedi ya no ba na ba iketlile le monnate ka nnete le sepetipeti ka ntle ka mona wa bona hore se batla se fukotseile ha bana ba sa e sekolong tjena ba ituletse malapeng ka nnete se phalla bitirinyana ha holo ha ba pisa le kana go di butsiwa santsa le teng gaitsedi ya ka go bere mogeseng o tloro jwetsa gore ka mara ka ekurulene ho etsa lang horeng yena go bere gaitsedi ya ka re boela re wa moelehle horeng ye ho etsa lang ka moka ekurulene
3: ke a leboa gaitsedi ya ka mothati mo bele dikolo di thulane mane se bakeng sa wage hood mona ke tlinya le beno le farming and re o di bile le boya ke bakeng tsa mmila o gelwelang M2 e leng ba vumile filakase le borogo ba main reef a hlokomela moganneng mo mabone a laolang sepetepeta student taolong e ba letshwalo ao MIBA a re fanen sebaka e bande mafelabeke a monate re leboga EMPD ka tlalego ena
0: mafelabeke a monate ntate mogeseng a re kopa lebekeng e tlang a re kgutla.

0: mole.
1: Ditso ya fatse mo.
0: Mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message ya ba sebentsweleng.

0: Ke ipotsa gore wena mafelong a nabeke o etsalang. O etsa eng mafelong a nabeke? Dingata ntho tse etsalang tlile o futhufuthubetse dibakeng tse ngata tse fapaneng. Jwale ke a ipotsa wena o tla bo le kae mafelong a nabeke, o na le bomang, o etsala eng mono mo o tla bo le teng. O tla ba monate o bapala bolo o sane ba ntsha jwalo retirementeng. Kalo go loba pala hona le gaitsedi ena rona ba pala Sundowns mona wena bo itumela rabale o ba pala Sundowns bile ke mo kapteni wa banana ka Lesotho ka manje jale ke motho a khale ke motseba mana o kile a tla tlontsetsa ka di batho kara tournament di motsa o feta kwana jwale le yena ona le foundation ya hai e leng hore e tsa papadi ya bolo hosane ka mane ka Lesotho ke ga ya tlhoketsa makilo motsietsa
1: ka
0: loba pala ka bambatha ka mane reng ya pele hosane. O le hlonolo ka nnete, o le hlonolo, o le hlonolo. A se ba bangata ba fumanang jersey number 10 e tlo bapala. Ha holo ne se tloetse bolo, ne se ke tloetse. No chelete ya Africa Borwa mona tabeng ya bolo ha ine sa. Ne kutlwa ka nnete sa ntshware hantle, ke ga tlo ke tloele. Mona motho so bapalla mahala mo. Jwale ba mpitsitse ntate. Ba mpitsitse ba re.
1: 120 tao go bapalla
0: mahala. Ha se bapalla mahala. Yane se ke tsaksa di kena tsa pela he se chaba se ampatla se chaba se ampatla
1: na na batho ba thola di 120
0: no ama ka ke ba ke 150 na ama ka ba ama ka ba be 50 parents ya jwale se chaba se ampatla thosa ona ntwe tla yetsa ke ona fela hore ke hlae gaitsedi ya ka ke ba bontse jwale ai. Ke se bile fela batho ba ke ba palang le bona mo ke re a mola motho tlo sebetsa le mmone o gona o bona ke re le pele o fitla papading hore o na le bomang ke a khotsofala o hang ke a bona hore mo ke lo ba jaga ke le mmone fela he
1: sebetsang ba
0: ya ke tla etsa jwang khaitsedi ya ka ke tla ya
1: sebetsang ka boholwanyana
0: lo ba pala bolo o sane ka nnete lo ba
1: tsema re huitswe ke eme ka bo
0: ha o sa dikela
1: ba boholwanyana nna ha ke so retire ke injari
0: ka ay yo be ile ka tlela
1: go itse ke tsa maya physio ha
0: yo be ile ka tlela
1: ka da ha le ka le ka tlela go itse ho re na re ho kae le tlong la ho fona ha se ba pa di se se holo se ile sa kwala se mote le se
0: ha le ba pala bolo khaitsedi ya ka bolo a tsiba ba tla le ba pa. Ene wena wa tsiba thoso ka se ke no kena ka le balemfela nna ke bone le ikenela ka le balemfela pele mmelo
1: futhuma
0: frog jump frog jump frog jump frog jump frog jump danu ba pale bo nna ke bone o kela fela
1: ai khona se fela o tsa mangwe retire
0: frog jump
1: frog jump frog jump etla le tsa na fraitis
0: tso futhuma la o kenye fe
1: e tla le sanga bright
0: frog jump
1: ba me ya sa le di mo tsa frog le jump mo tla ile tsa sa sa nyulo ona le ana nje tsa ga ke kene ka bating
0: ai
1: tsantsi ke ba hwele tsa
0: ai ka
1: ole ba don tsi ha o ke
0: ai ka ole le malanche sale le mo sale le hwele tsa ba tsela ka bating
1: ka ba ne tsa frog jump
0: ko she
1: ya o khale be
0: ko shebile ke sipati ya ke na fela o tshepe
1: hey ke gola ga o di utse ha mme ba le tsela
0: frog jump
1: o re mati e tsa mwana mwana ai
0: khaitse dia ka frog jump me lo futhuma
1: me sofi o ka e motswala ka mo ka le motswala o tla o jetsa ka ka ska betsa frog jump
0: frog jump
1: ka o tla manonyeletse mona ngwana ka
0: ha
1: o no yo
0: wa etsa frog jump
1: ha isa le di lemo tsa vosho tse
0: la ka bana tira e la talela a o di le ka thata bana la ke style ke ga go nyolo a
1: ka tsa frog jump re tatile ka vosho re tatile ka frog jump
0: ya frog jump
1: ga re ra le se go ja e fa ka mahe
0: ya le le ba
1: bua ka mahe
0: sa maru wa tla o e wa tla mohla Shapuzet.
2: Hey,
0: Selena.
1: Summary. Summary.
0: Kaya Mexico. La Guatela. Le Sata. Le Shubu. Sata. Sali. Sali Ria.
1: Sorry,
0: Gapi. Sorry, Gapi. Yeah, this is now Juan Oza Macao Fela. Baba Otsu and Tiba Sali.
2: Lona halina ali ni Mexico.
0: Na lukwatela ntotsenyane.
2: Na ntu kile Atlanta.
0: Ah, le mo re fitile ga o bona.
2: Lona ne lo teleng I think. Tsetsa go locationing. Ne lo go BNB. Lona le kara drop.
0: Qabanywa ba like.
2: Na le kara drop.
0: Mexico nyana ye fela. Ha o di wa ga re tse 20 mamma.
1: Savory.
0: Ha o nna.
2: Ke hona ke fona.
0: Go tswa minister le pela ha o mo wa. Go tlo qabanywa ke ntwe.
2: Hona ke fona.
1: He. O tsaba ba bang ho potsa. Wa tsaba ne ke thabetse ho bona anti Patron.
0: Ao,
1: ke me Patricia Delil.
0: Wow, na tsaba e bile ona le tsiwe. Ne le le bagotsi.
1: Ne re dutse ka mana re le bagotsi.
0: Ka sa batla go khalemela ke le lata. Ke
1: tshwere di crock.
0: Ke donde. Donde. Donde. Donde.
1: Ke ke motho e sa ha isa le go ba le parliament ya democracy.
0: Yeah. Ale ke motho a sharp.
1: A le parliament.
0: Yeah, e motho a sharp.
2: Ha isa le.
1: Na o kila wena o kila ka wa bona parliament e snang me. Ha ke motho a sharp. Ho tla le tjena, ho tla go go tlhela.
0: Nna ke nalo
1: bua. O tsopola bona le PAC.
0: Oh, wena
2: le bo zola skoiya ba samba ba le teng
0: le bo. Ha lo le teng tlaka. Le bo mang?
2: Bo zola skoiya.
0: Hey, tloka bo. Le bo ba.
1: President ya PAC o tle ho pola. Ha ne re kena democracy.
2: Na ke ne ke sa nyanya.
0: Tene le mang?
1: Tate makwetu.
0: Clarence.
1: Ntate Clarence na.
0: Ne re batse ba ka mabitso. Ha ke ntse ke motse ba hore ke ntate Clarence.
2: A ke sekolong ho nona le homework
0: e reng.
2: Tsamong. Tsa ke bo mang di minister tsa engling.
1: Clarence makwetu.
0: Clarence makwetu le bitso ke a le hopola ka nnete.
1: Clarence le yena ne?
0: Ha ke tsebe ka
1: president ya. Ha
0: ke tsebe. Ke ne ke sa dikene nna kana ko eno ntotsena la ke.
2: Minister of Finance ne le Trevor Manuel. Ke go hopola
0: ntse. Go hana jwa. A fela wa ipheta ne? O la ipheta. O kae o hloka ntse tate Manuel?
2: Na ke se bo ka.
0: Mo ne sempe ka mmolaya, sempe ka mmolaya. Sempe ka mmolaya.
1: Ntate mang?
2: Ba se komsa ntse mo.
1: Ntate mang?
0: Ala lwana le
2: Trevor Manuel.
1: Eh ntate Trevor o tsa phela ne ke na le yena
0: mawe. Ala lwana le bo Julius.
1: Eh ntsa phela. Wa Pravin.
0: Oh ntsa. Pravin Godan. No ne ke batla gore Pravin. O tla ke abatse. Ntate jam nanda skena kena hloka itse ne. O tla ke abatse.
2: E sa le bo eng. Ha ke di ntse di ho di mo ke tsaka.
1: Ntate ma go thula qetella ba president ka 96.
0: Ah ke am ke tsiba le bitswa.
2: Mo mo nine.
1: Ha ebe o no butsi ma hloka 96 a se ralo le te.
2: Mo he ke ne ke sa bone nix.
1: Ntse le o pula ntate Clarence ha re no lo kgetha ho nothwe. Ka. Tlo tsena tse putswa di hlokomela o ska di fapa. Hona le putswa ya tata. Hona le putswa ya magwe.
2: Ke tsiba.
1: O shebe putswa ene, bona dira o shebe putswa ene paetse.
2: Ke tsiba ya tata fela.
1: O no sa hopola ntate makwetu.
2: A ke tsiba.
1: Tsho botsi ne di sa.
2: Ke le sampane ke le sifufu.
0: E wa batseba thosha khona ona.
2: Tsoka ke bona go
1: tsisisa. Ne ke le mobe ka ntho ka se a nyova.
0: Yeah.
1: Ai ini. Ka se a nyova.
0: Ba itse be se a nyova.
2: Ke ngi ntse tsa di he.
0: E wa ga tshwengwe lengwe.
1: Ne ke.
0: Ona pila ha. A nyova. Tsotsa ka la si. Wa nyova next. Go tse. Ne
2: ke. Ke ba di le jote.
1: Si a ya pito.
0: Yeah.
1: Si a ya pito.
0: Ke ke la ola khole mola.
2: I'm going to go to the house. O hloke o bane mtsho re phile re na le hona re le bala botho hona tshe ha isa le ke sna kolo intate ke dumedisa batho
1: wa ba bona
2: ja ba bona
0: ke ba ikile kolo ke keng o sense
2: ile
0: o ba petse ka yona ke go etse
2: ke thuse ke thuse ntate
0: e go bona phoso ka pa ke bona
2: ke nna
0: ah wa e bona jwa le ntwe ya lona
1: sa ma
2: It's fine. And it's just going to get a little because I'm going to get a little bit of a car. You know what? Are you fine? Are you fine?
0: Yeah.
2: Please let me know.
0: Yeah.
2: Okay?
0: We're going to get a little bit.
2: Ah, yeah. I'm going to get a little bit.
0: Hey, come on, let me tell you. Aw munna awa bona
2: ke bone
0: o se fetelang
2: bone ku ku phapha lebilo
0: hey
2: lebilo ntate
0: he
1: bonyane u itjagisitse
2: so ha ke qeta mothula kare gore modimo a tlang swarele ke gore re bala boroko re ke admit ho na mo
0: tloe tsontso feta ditop e ka re ka ba kopane le
2: na ka no re
1: ebe o etse wa nga buti
0: ka ba kopane le
1: o jore marama na henge bana le dikere
0: ka ba kopane le
2: ka ba ke go gere modimo ke le bona o mphile le go wa ke le lo mphile le go ba ke tshutse ntate o wa go mo tshabela ba le se tsa police a fitla
1: marama na le dikere ntate
2: Gaba fitile ke tla le maralla.
0: Eh, no a skisi tle mola tsaba ona ntwe bohloko jwaloka. Ke a gola khona o bona molemo wa koloi ne.
2: Yo.
0: Ne?
2: Ke bona ke ne ke khalla
0: di. Go bala dikokoko di lentle.
2: Ke ne ke khalla di uno ke re. Bo. Motho na ntate ka uno ena. Enje sna fester.
0: Koloi.
2: Ke re maratsa keng.
0: O tla e bona mohla.
2: Wa fitla maya.
0: Molemo wa teng o tlo o bona mohla. Hantle ntle bophelo bojwalo.
1: Ne re bua ntwana gana jale ke lebohela menwana le maqaqa ilana ke lebohela misifa ke abitsa ka mabitso pela mogena o ntate ke a leboa ka Achilles ke a leboa modimo ka dikhwana
2: o tla kena menwana
1: ke a leboa my god ka come on now
0: na
1: o tla lebo o ero o fela o ska tsama ntwana
0: ana
1: bala ke tsama ke imamela ke ananya ke nne tiri tswile dintwa tseleng di nthusa fela ke ananya ke ntse ke batlana le musifa wa tlhafa
2: yeah
1: o ka
0: tswa tsoba beke fitile junior o tswa ka showereng fitla thella
1: ke la
0: wa itse bantho
1: o
0: fitla thella ke fumana mohala o thwe e junior o thelletsa tswa ka showereng Mr. Spetle yo wa itse ba wa itse ba mohala o jwalo ha o batlile o botsa
2: o nana mafu o batsa ke re ke se ka botsa ho etsa itseng
0: ho
2: re ke iponele nna
0: monna ke kgola ke khannile 20 minutes o tlo mone ke ya teng ke ya spetlele mo bantse ba nletse tsa ke batlutswa le tsoge
2: o rotsa ha ba
0: ka le sona lo a ke fitla jwa le ke yona ntwe bua ntwe ne ke rapela o tla le
1: tse ha o rapela
2: o ka tswa thapela
0: ha ke rapela ho ya stiro ya spe a ke bat ha ke so tsebe ho etsa itse e kutle fela o thuwile a tswa ka showering a 10
1: thata o kopala ne se fofane ne
0: hai
1: sebetse turbulence ya sebetse turbulence e sa felenya bo ma 20 minutes
2: ya
1: sebe se sake ho botswe di nyeo tsa di mask tsa o tla qala ho tsa thapelo tseo no sa tsebe hore di
2: ke ho rapela mo tsa dipi ho khofo motho motho like ani nga soka a le back rekeng sa tin leo ke ne ke o hana ntate ke sa o tsebe ke o mangi ke ka rumela wena ba tlo mme ya rona e matsonga
0: ho ka amen amen
1: batho ba sukulu ntate ha o ka mpoloka mona ha ke theo ha ke sa hlotse ke nwa jwa ha ke theo ha ke sa tsuba ntate le Sadi ke a motsepala. Ke a kupa ntate.
2: Ke tla support bana ba. Ke tla kutela hai. Hai ba nikolo re ka le
0: di. Ke la vuke. Ke tla khutla.
2: Ke tla thulita.
1: O tsela fo fanise. O nana o bagae ba modimo.
0: Hey. Jwale ke dumelana le lona hore wa tsela le nne nthotse. O tla e bona e setlwa pela o. A ka le hlono lo che. O na sa tswa kotse hakalo ba npa fela ba le batshuile ba muisa mo le ka fitla le hanle fela ke re nako yeo ya mohala wo lo fitla mo
1: fela ke batla o tshoga samari o ke motho nkila ka ka wa ke thewa di steps wa go nkila ka wa hore o ska gona o thiba le sifuba hore se watle o e jalo ka ngwana o e kantiu nalo motho a mpone Ah, ja lo ntso wa wetsa. Ah, ke a wa ke le. O ja lo sa jwango. Mo jamu ga ka we. O ile.
0: Awa wa ga itse dia.
1: O tla o thusa. Awa go tswa wa etsa. O batla le tlo discuss a go we.
0: Awa wa ke la ka wa hona SABC reception bona ke le lata ke mate. Karata le rapo.
2: Motori, joile wa. Ha no hotwa mo. Mo di araba joile
0: wa. O tletse batho ne.
1: E potso yeo hantle ke. Joile wa.
0: Ke me fela
1: ke we. Joile ke a wa.
0: Ke me fela karata di thotsa ka ntate. Ha o shebe le batho ka mahlong. Wa tseba hona le batho ne. O lata fela phone le di key. Ka fitla ka ding ka hape. Ka nka joko hape. Ka nka joko ja la pe ka. O swa ke tswa.
1: Mamedi a go reletsetse o latawa. Hai mamedi a go reletse. O latawa ka pila batho ba o bona. O la isebetsa jang taba
0: ya tsabo. Ya tsone ya ga tsabo ga ta ta ta.
1: E ora. Le na wa ikutlwa ntsonete.
2: Ke ya.
1: Hai ma ona le o sa khone. Ona le o sa khone ho etsa next. O kila ka wa ona na stulo seteng.
0: Ka e domo.
1: Ah, ele gaba na basu. Ah, ele gaba na
0: basu.
1: Cada o khono.
0: Le kwaleile man. So wa ka stu.
1: Ha o khono yeb. O santsa no batlana le di thotsa mme.
2: Mo.
0: Re wa thotse sigase
1: go. Bo ye tikase.
0: Thotse sigase nta.
2: Rona ra rona bo samari ra thula nta. Thotse serious.
1: Ka metjine.
2: Ra rona thula nta.
1: Body follow.
2: La thula nta di Mercedes. Na rapa.
0: Hello.
3: Good morning.
0: Morning.
3: Mme ke ba ka tswa ga ja.
0: Na te ba tate.
3: Ke la go meta.
1: Re go bisa o ile ne mabinda.
3: A ja ke tswa bia kala.
1: Eke.
3: Ke ne ke le ka ngela ka mona ka thabana a hotel.
1: Eke.
3: Ha o tlo ya breakfasting. Mme ke tsane te mona na. Tswa ka steps, ka fota steps.
1: Ai man mabinda.
3: Ke ba tswa le ba mali.
1: Hai, how are you
3: doing?
1: Hai, mabinda. Ke tlhagetsa
0: isa ka batho ba lotso tshwa tshwa le sedi FM ba awa mo.
2: Wow.
0: Aba tsaya di hotel.
3: Ke ene. Ke tshwenya ke bona ke kwa le bona ke ema.
1: Tshwantsho ya kwa na pelo ya ema.
3: Ke bona ke kwa le bona ke bona ke kwa na.
1: Ha o phe bi ba bi.
3: Ke ba se ke tla go ntsha na. Ha ga.
0: Ra o sia na go tlang o tla re tsaisa ka batho jwa lo tshutsegi wa batho ba le
3: seng. A ke tsaka tsona ke wa ke.
0: Tsola ke hotel. Tsola ke hotel.
1: Ska tlotsiwa bana wa leso.
0: Tsola ke hotel re letsetse ba medi 06 000304. Chapato sa tsal teng ka di papadi chapat.
4: Di papadi. Le serie fe.
0: La ki.
5: Mamiri wa tsebelo tsa le se di fe ma ke sele bona sa mkutle mpa hene tse ke tswa ha monate ka mona e chairman mamiri ke boele go le boe ke le boe ka mona bana be so DJ Thwaso comrade Jonito the disco dancer ga tsana le moeti wa bana samari a go sheba papa ding yana ya rugby mamiri fumana ma ba ne thapa mamane ke a o setse di tiketetse diketetse tse thao le magolo a mahlano mme o tla opola tiketetsene di a tura tsa rugby o tla fumana tiketi lengwe ke 750 wisa o 2500 me he di fedile tsene di tle di tura ke tsa papadi ya ne England ha di akatsa fela ka o fela empa tsena tsa ka mona ka Loftus ho ha mfele ka di a fela hona le setsetsentse ke sheba mamedi ho ya ka masedinyana a mang a buletse hore le totong la ba kwetlisi ba tlisitseng diphetoho mogeng wa papadi e mong wa ba kwetlisi bano o hlama e mong a boraro ho ba mashume a mahlano le fatseng ka bophara ke a Rico Sacchi ke monna wa thewa ke wa motadiana o thewa ka mana ka Italy yena he o ikila kwetlisa sehlopha sane sa AC Milan mme o tlhalosa e le gore le montsane tsa bo mashume a mabedi a robedi Stanley Screamer Chabalala o ile a etela sehlopha seno mme a kgatlhwa ke ka moo Sacchi a rala mokgwa wa papadi ya sehlopha sa gae ka teng ya ba Screamer ha a gutla o fitlha a re nna o ena yaka e ke tla ekwetlie ke ikwetlisa ke kenya seo thweng ke piano mme seno o na bolela gore ga o tshwere bolo o theole moya o se ka tata empa o etse bonnete ba gore o boela o kenyeletsa mokgwa wane o thweng ke total football go tlwa ka nako eno he go fitlhela nakong e ka bang selemo go tloa gona jale Sundowns e sa lentse e tlhola dipapadi e sebedisa mokgwa ona empa ha e le lemong sena se fetileng sa dipapadi moo mogono wa mmapalo wa Shushine and Piano o ileng wa bonagala o sengwa ke mekgwa ya mokwetlisi eno e motšha Cardoso e ne se sa bapale ena e ne bapalwa ke Screamer Chabalala a inkile mane go Agrigo Sacchi ntse re le ona moo gare dipapadi tse tlhwatlhwa lefatsheng ka bophara tse ileng tsa itshupa mmame dipapading tse ntseng di tswela pele tsa mogopo ya lefatshe e mongwe wa bona ke mo Aforika Borwa a Khuliso Modau gobaneng la kechepate dipapadi tsena di ne di kgethwa go latela go thibela bolo e ne e sentse e bonagala gore e tseleng ya gore e le go ba ntlha mme ba fitlhe ba ithibele kgatlhanong le setlhopha sa bona gore ba seka ba tlhajwa ntlha Modau o thibile dibolo tse jalo tsa mofuta o jalo tse leshome ka ofela mme bogolo ba dibapadi tse ntseng di bapala gona jale dinageng tsa bona ba bang ba bona ga ba soka ba bofitlhela gore ba thibe dibolo tsa mofuta o jalo ke tsena tse o thweng ke di-interceptions ba e bona o yaka le tanteng tate o kenya tlhoo kapo o kenya loto wa e ntsha rugby go ya ka kampo ya di-box ba re dipapadi tsena tsa United Rugby Championship tse bapalang ke ditlhopha tsa kwano mona lapeng di tla ba thusa haholo ga ba bapala le Scotland empa seo fela se ka ba tlholelang papadi ya gore ba bapetse

0: Bele baba tshukada, maya fika mono re bone ka ofela o we.
1: O swa be se bosh. So emiswa ko swaba, lo mathanyana o swetse ka ga wa itsala.
0: Eh, ka ga wa itsala le
1: to. O swabile hore, o le ka pelo wa utlwa re hele.
0: Ka ka iphoka. Ene ka taka tine.
1: Hey, bila. So se bosh ke la botlano ka jero ga itsela ka diebe jwa.
0: Ke le bile ha ho le bana be se o na se gotlweleng sa rona sa bophelo na neng ra itlhabolle. Tla ke re tloshe bana le batho ba bae bang ba utlwana kapa ba phedisana mmoho kapa e le dipartnera le batho ba nang le HIV and AIDS empa bona ba sena yona. Ke yona he thuto eo re tlo e etsang kajeno lenaneong la rona la bophelo. Ha eba mmamedi o hopola ka hare ho lenaneo la rona, rena le hape segotlwana sa batho ba sebetsang ka malapeng, re tlo buisana le lona. Ke ntlo rona mmamedi na leeto la hao leo ka re qoqelang lona ka mosebetsi ona wa hao wa tshebetso ya ka malapeng. Ke feng o tlo re jwetsa pale ya hao ka leeto leo la mosebetsi wa hao? Ke tsona tseo re di tshwereng mme mamedi e segotlwaneng sa rona sa boithabiso ka jeno. Re tla ke re tloletsa mmino, re kopanye mmino go be monate gore la botlhano la gago e be le ikgethang. Happy Friday.
1: Happy Friday.
0: Danko.
1: Tsopele ora ya borobong. Aya skisiman sa Maria skise. A tseba koloi mfethu ke ntho e nngwe. E bohlokwa haholo le kotsi wa tseba ha hona kotsi e betere. Batho ba bang bana le o kena kotsing e le nthonyane nyane fela o tlo tho motho o lemetse kapa ba bang ba hlokahane ya jwale ha o tswa bo nthontse jwalo e o lebohela ntho tse ngata ya koloi tlatla mogotsi e bohloko mare ya e tlatla
2: na ke mohau
0: o bone bohlokwa ba insurance.
2: Hey, man, it's going to be a little
0: bit of a pill. Hey,
2: Bobedi ba rona.
1: Ah mfethu bohlokwa. Ntho ke go leng neketsa mohlala ka hane ke fumana mohala ka ntwana. Ka hantle ne se tswe kalo wa bona. Mara go tshoa wa bona. Fela he ke batla go bontsha hore o sona la ntotsa ga ta ka hlong ka monana. Hore bophelo motho ka ba le yena ka jelo sa le fela o thukiona sa mari. O na go tla o lona mona ke yena o thuk. Koloi ba kotsi ya koloi accident tsena jwale tsho bo hlokwa ke bophelo ba raya
2: now le na ke le boha re sampane re phela ke le boha pa mamedi ba sampane ba le teng le sampane le le gato le sa le teng
1: o gutlele ntho drive school a polo etsa yo
2: Get a four point check.
0: Stop it!

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boineelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

a sa hlola a le sebopehong sa bomodimo kapa seo a se tsebang a na le ho sona o bona Jobo a imetswe Jobo a le lefifing Jobo maemo a hae a mo entse hore a se hlole a nahana ka tsela e hantle o ka hara boima ba bojiring ore motswalle wa hae e le fase ha bona maemo a bophelo ba Jobo ore hola e le nna nkabe ke ikatametsa ho Modimo e ka e le fase ore ho yena fa Modimo bohloko ba hae o ska fa batho bohloko ba hao gobane batho ba tla tsheha ka bohloko ba hao gobane ba neng ba mo tseba Jobo e ne le batho ba neng ba tseba gore o ruile Jobo enwa Jobo enwa o na le tsohle empa o fetogile nakong ya gona jwale tsanana le tsona ga di saleyo bosigo bo fihlile ka ra bophelo ba gae empa o na le motswalle ya gopolang gore o teng motho ya kgonang go ntsha tshego ka re pelo ya motho e le Modimo o re gola e le nna nkabe ke ikatametsa go Modimo kabela Modimo taba yaka e momamedi ya rategang o ka ralefifi la bophelo o sotlhegile

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
2: Mamedi ke metsotso e mene pele re fitlha horeng ya leshome, re ya leboga rakgadi. Mamedi ke nako ya hore re kene ho tsena tsa Sunbake.
3: Customer emo ba boostang toaster abo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi re na le Sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ha rona mme ka Sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Momamedi, nnete ya sala matsatsing ana sandwich e rekiswang dibakeng tsena tsa maemo di bitsa tjhelete e ngata haholo. Empa o tla fumana dilae tsa yona di le sesane ebile di sa kgorisi hantle. Ke sandwich efe ya hao ya Sunbake ya maemo yeo o iketsetsang yona yeo bolokelang tjhelete o je dijo tsa motsheare empa di ntse di latsweha ha monate jwalo ka ha e ka sandwich yeo ya hao o e rekile ka dimilione.
3: Wabatsi ba batho ba wakere ba ba rata breakfast tsa maemo ba postang toaster abo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi re na le Sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ha rona mme ka Sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
2: Emedi metsotso pele re fitla horeng ya leshome mme mamedi hopola horeng ya leshome re tla ballwa ditaba ke tsietsi mohaladi ebe ka muramono here kena mogahlelong wa bobedi wale naneo la rona mme mamedi ke itse ho wena kare mogahlelong wa bobedi ke batla re ke re tlo bua le wena mosebeletsi wa malapeng a go re qoqele ka leeto la hao la ho kena mosebetsing ona wa hao wa ho sebetsa lapeng. O tsama mabitu na le batho ba bang ba kene mosebetsing ona ba sa ikemisetsa. Hona le batho ba bang ba ka re qoqela mpale ya bona ana le mangolo empaneng a sa fumane mosebetsi. Ke batla pale eo ya hao e ikgethang. O ko re qoqele yona ya ho iphumana e le mona o so sebetsa ka malapeng. Ho etsa hetseng ho bile jwang ka bogutswane fela mamedi re qoqele pali yenu ya hao ka WhatsApp nomoro ya rona ya WhatsApp ke 0797585066 0797585066 ke mo ka mphumana nteng tumele WhatsApp mo no mamedi o re qoqele pali ya hao e gutswane e ka ba e monate ya hore leeto la hao e bile le feng la ho kena mosebetsing o ka pa mamedi e ka ba taba e monate o tsebe ha di tswane dipale tsa rona tsa ho kena mosebetsing ya rona ka ho fapana e ka ba e monate e ka ba e tsheisang e ka ba e bohloko ke kopa ka bogutswane go re qoqele yona mamedi re tlo bua ka yona mane metsotsong e le shumele metsotso mihlano ka mora hora ya leshome. Ha holo mamedi ke buisana le batho ba sebetsang ka malapeng. Ke a kopahle ha o sa sebetse ka malapeng a se ora ke buile wena empa ka jeno na kwa se hao. Hodima tlo hora ke ya leshome, sebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa tsietsi mohaladi o re balla tsona.

Mamedi ba ibina ha monate motho le motho wa hae motlatsi le gapsi chabalala batsama ya le alekeze bare u buhle bendoda e robedi mitsotso ka mora ho raya le shume mamedi re kena mogatlelong wa bobedi ke o amohela hle ha e ba ntso mametse tshebeletso ya lesedi ha wa etsa phoso o mametse tshebeletso ene pa hitseng kana ko ene pa hitseng ere ha o le tsena he mamedi ku tsebisa hore etana re fihla mane he meso songe le shume le metso mihlano ka mora ho raya le shume ke mane mo kitseng re tlokena sone sa rona ke buisana le bomme le bontate ba sebetsang ka malapeng o re qoqele fela he leeto la hao la hore o fihlile jwang hore o qeteletse o sebetsa malapeng bane mamedi ba bang niti ya sala bane ba ntse bana le toro ba bang bane ba sena kgetho mme o ka re qokela pale ya hao ya ho hloka kgetho kapo ya ho ba le kgetho ya hore o sebetse ka malapeng re qokela pale yenu mamedi hle mohlomong pale ya hao e ka phahamisa motho e mong moya mohlomong pale ya hao e ka etsa motho e mong a bone dintho ka lihloleleng le sa tshwaneng le leo a di bonang ka tsona ka le bonang ka tsona hona jwale jwale buisana le nna he mamedi nomoro ya ka ya mohala ke 079 758 5066 ke mo ke dutseng teng mamedi ha o buisana le nna engwe hape ya dintho tsa bohlokwa mamedi o hopole hore mesosonyane e mashome a mararo ka mora hora ya leshome re tlokena se khutlwaneng sa rona sa bophelo mona mo ke itseng mamedi re tlo bua ka balekani ba phelang mmoho emong ana le lefula HIV and AIDS emong a sena lona re tlo bua le batho bano ka jeno se khutlwaneng sa rona sa bophelo mme mamedi o fumane hore e molekani emong hana yona o ntsa sena yona le ka jeno yani a ntsana le yona ke yona taba kgolo he mamedi re tlo buang ka yona ka jeno e le shome metsotso ka mora hora ya le shome e re kenke khwela tabza lenala so wetu

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh ho lesedi FM Sharpa anti wa 2000
1: Hatsimo he momedi e le shumele metsume hlano metsotso ka moraho ra ya le shume ke nako he ya hore re ke re tlo qoqa jalo ka kile ka kopa momedi hore ke utlwa wena hore na ebe leeto la hao la ho kena mosebetsi ona wa malapeng ebile leeto le jwang mohlomong leeto leo la hao leno ha hore qoqela pali ya hao pali yeno e ka tsosa motho e mong molota ke kopa ho nka WhatsApp ya pele ke yena
2: Dumela Sbongi, na dumela usua ka sibudi sa ka Bongi na mosebetsi o ha sa loko rata mosebetsi o ha sa loko rata ka tsamaya ka sebetsa Kenton Park ka tsamaya ka sebetsa Midrand ka sebetsa Zakaria Park ha isa loko rata wa uthusa batho ka malapeng hobane ha re lo tshwana ka ofela ra shokana o thola go nene wena o tseba eng wena ha o tsebe eng ra shokana bo phedong o msuaka so jwale na isa loko rata ke sala le bana ibiane ke tsa sleeping totally no tse go rata tse go rata uswaka bongi tse go rata le hona jwale ibiane nna la o fedile ka gona ke dula selemo fela nke ke phomola after more kona hape ba lata uswaka bana ba tsebang ke ithekisa o se ke ithekisa
1: Aubatu ntwe monate ha kana kana ke a le bua hlele ga tolaka.
3: Hello mama ni bongi o bua le masidi so ka mana ka mitrente. Mama ni bongi ntwe e bua ye tsa itse ho nna. Ka ya sekolo nga ithuta ya ba motho o di qualifications. E tsa ha mole ga na fela ke mosebetsi mama ni bongi ho kena di covid ya ba neneng. Ke dula fatshe le nna ke re motho o file matsoho a mabedi o ka kgona ho bea botho tafoleng bakeng sa bana mama ni bongi ka tsamaya ka sebetsa kae kae lefatsheng la Grimstone le Motsepedi ha ke tloa mono ka thola mona mo ke leng teng gona jwale tsona Midrand e se e le lemo tse hlano ke sebeletsa ke le mosebetsi wa makeišeneng bana ba ya ja lapeng go kgona go phela mama ni bongi o na le maemo a ka o kenyang empa fela go tlhoka kelelo ya motho o bone wa Modimo o mphile matsogo nka kgona gore ke phele mosebetsi ga o kgetse tšhelete ena ntse e tsa mabaka a tshwanang
1: yo ke lebohile gagolotlhe wena ratolaka ke a leboga ka pale ya gago e monate ke shebile profile pic ya gago mona ke mang mošanyana yo wa motle yo a na tswa pa he batho ke ntho sentle ga kakang tlekeletkele lapa la thuto leno ke a bona wena ngwaneso ke a lebogatlhe ke shebile profile pic ya go e ntle ka tsela e makatsang e re mamedi ke tle mona gape
4: dumela ntse ma 2K dumela ngwaneso nna ko jetse pale yaka ke ile ka qeta sekolo matric ka 1999 ya ba ke shota ka tšheleto ya sekolong ka tlong o se monatse bophelo bo se monatse re tlhoka tšhelete ke tlo aqwaqwa ka tla Gauteng ka itshwala mosebetsi wa dikitšhining ka sebetsa teng nene magoa a faletse ka tlameya a utlwela tla tšhentšhana le magoa ya dipolekeng tsena tsengata tse fapaneng le Gaute se ke batla ke e tseba kaofela ka baka la mosebetsi wa dikitšhining maa ge ntse ke batla go ya sekolong le yona jwale ntse ke le dikitšhining ngwaneso ntse ke le dikitšhini maa ge ga ke na boikgethelo o phela botswelela pele ngwana ka wa hola se bile ngwana ka na le 13 years e nou tjenana empa ge ke kgotsofaletse ba ke a kgona go phela ka ona la fela ntse ke batla ya sekolong maare go monate gobane ke na le tseba le batho ba bangwe ba di tlhoka nna ke a kgona go di etsa okay anti matuke ke a leboa ngwaneso
1: ke lebohile tlhe lerato laka a nna ke o sebeditse ga ngwana a sa na le lemo tse lesome le metse meraro dilemo tse pedi go tloa ona jalo o ya sekolong se e phagameng ao nna ke o sebeditse ga ona motho a sebeditseng jalo ka wena
2: Dumela Sbosh. Le bakala ka la go kiphumana ke sebetsa ka malapeng. Ke ne ke sena ha ka ke nyetse ke dula mongwenong o thwe ke ha gona re fune. Ya ba ntho di yang fetwela ke fumana gore ke tlameye go tswa moo. Ya ba ke itshwetsa gore ke tla tsamaya ke lo batla mosebetsi ke sebetse ka thata ka baka la gore bere ke batla gore ke be le bogaka le ngwana ka be le bogabo. Ya ba ke tlo sebetsa malapeng. Ka sebetsa malapeng ka pelo o tshwe ntho tsa ka tsatlaya tsa loka ke mamafupu matela boxbeko olomisa lapeng bothabothomagonyane moganeyane thank you Sbosh.
1: Ke lebile tlhe lerato laka a ko utlwe na mamedi motho bua ka motlotlo jwang ke na le go nagana gore ga o sheba batho ba godisitsweng ke yona tšhelete e batho ba ruteileng ba keneng dikolo e leng nngwe ya dintho tse ke naanang gore diga re tlo tshwanetse re ke re bue ka tsona re ke re bue le bana ba godisitsweng ka tšhelete ena ya bomme ba mahaising o fumane mamedi ngwana o kena go soka go ba le bo NSFAS ngwana o kena universityng mme wa gae o sebetsa mahaising ngwana o bo di technical no mane mehleng ya rona ka ho fapafapana mme mamedi re ka bua di profession tse ngata hampe hona jwale e bang re ka re batho ba ntse maikutlo ka tšhelete ena ya mahaising bana ba kena dikolo ho feta le bana ba re ne re tseba hore malapa a teng mme le ntate ba sebetsa mosebetsing o motle o golang mohlomong ka nako eo empa mme a le mong a sebetsa mahaising ngwana kene sekolo bebe titšhere bebe ntho e nngwe ntho tse ngata ke nana nako e tlang mamedi re tlo tlhoka gore re ke re bue ka yona tšhelete ena gore na re bo mang ka jeno ka lebaka la yona e masome a mabedi a na le metso e mmedi metsotso ka morago ra ya lesome.
2: Hello Sbosh, yes Sbosh. Nna ha ke tla tsala sebetsa mo kitchen-e. Ne ke tshwaretse asuaka a kula Sbosh, so asuaka a tlameha ho ya hae. Nna ke dula Orange Farm, a tlameha ho ya hae Petersteyn, so ka mo tshwarela, ka sebetsa mana sebetsa teng. Itse asuaka a sa le betere ha sa kgutlela mosebetsing wa hae. Le khwala ha ebe le gore ha le sa moratisisa hao le se le rata nna la bala mseba ho nna o se ka he ga se tsa beke yo re le babedi he re tsa sprintle re le babedi ka mramo o se ka ke ha tlohella an sia ga ngwana mesala he nna se ketla le ipatlela mosebetsi o mo Sbosh se le nna ka se tsa ba nja le ne se ke thabetse ho thola tšhelete e leng ya ka Sbosh. Kale ba Sbosh ke matsela ka o rentse fa.
1: Ha le swabe le khwale eno bile le seba ngwana eno ho wena. Ha le swabe wa tseba. Ai mase.

0: mo Afrika dumela hle. Ke o sistompi mona, me ba bethele. O rutse le anti wa ma 2K. Ho itlhabolle, o ntsa letsetsa what and what and what and what. Ho le sedi FM. Mo lela ya zwa ngwena. Ntho kotsi.
1: Tsotsi song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsotsi ya hore re emelele sedi FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.
2: Momedi ke metsotso e le shumele metso e supileng le sekoto pele re fitla horeng ya le shumele motso o mong. Mamedi ntse re le ka go batla e methato e hlile a re mofumane ke kopahle. Nna le wena ne re qoqe ka taba yena jalo ka ke ile ka o kopa ka re mamedi le wena ke tlo o etsa karolo ya sehloho sena sa rona gore o ko re qoqele fela gore wena le molekane wa gago mohlomong e mong o iphumane ana le HIV e mong a sena yona le phedisana jwang gore le dule le thabile ka dinako tsotlhe ka dintho tsohle tseo batho ba babedi ba keneng ka hare ho lerato ba hlokang ho thaba ka tsona mmeletsa jwang he mamedi hore mamedi bophelo ba lona botswelle pele le sa gotlele morao ho dimataba yena ho ba kana go tsedi mamedi tla fumana hore batho ba babedi ba utlwana ho monate nako go lleng ena ntse ba qabana ntse ba hopotsana emong ntse a hopotsa emong e leng yona ntho e sa nepahalang e leng yona ntho e tla reng nna ke re ho motho ho baneng o tlile o ntse o dumetse empa o tseba hore e tla ba segobo motho e mong yeo mo ratang empa mamedi a ke dumele hore a o rata motho ntho e fetwa segobo empa ke tla utlwa wena mamedi ya nthumeletseng di-voice note kwano le nthumeletse ka bongata mme ke le boha haholo mamedi pele ntse re ha ntse re batla moeti wa rona ka kwano ne re qoqe ka mang.

0: mamedi re ke etse tsena ena haina modumo ke ipotsa rona ho etsa hetseng
1: ba mane bongi gatelle ka ema nna ba mane bongi re kopanele molekano wa ka nna sentse ke le positive molekano wa ka ena ali negative mara he nna o nka mohetse ke le jwalo mme mane bongi ho bua nnete fela o nka mohetse ke la ka tlameha gore ke bue nnete ke mo bolelele ka boemo ba ka ba bophelo a nka mohela go le jwalo ga tsamaya ya tliniking ba mo fa prepe ya ba ntse anwa prepe jwalo nwa prepe a ikwela mara ka lehlonono yena blood type ha ke o and nna every time ha ba nkuka madi mama le bongi ba thola e le lower than detectable ke nwa dipdc tsa ka hantle ba ra load e sa presile ko re mama le bongi ke phela hantle ha ona watsaking a tshina ke bone modimo fela ka molekano o nampileng yena ke bone ntate modimo mama le bongi e ka ba ga ke na kokwana hloko ena na HIV o ka ba ga ke na yona mama le bongi o buela nnete fela ke a leboa mama le bongi
2: also bosh le ka gape mama ke toba mo tsoka le ditso nna ke le ka kopana monna ke motho ke dulang le ena le ena ke motho a phelang ka yona HIV mara bothata ba hae o na sa njwetsa nna gore o HIV mara nna ga e sale le nna ke le motho a sa tshepeng a kalo ga e sale ke itshebedisetsa kgotlhopo le ka jone le ntse go sebedisa kgotlhopo ngwaneso tshele ke be ke itsholola ga ke kolomaka ka tlong ka monana kese ke dula lena ke ikolomaka ka tlong ka mona ke thola dipidisi ke a le kgona njotsa ke gone o tlo njotsaneneng gantlentle gone o tlo njotsaneng ga o sa nantso leng ko ntse o tswa le mono ke a leboa ngwaneso
3: dumelang le kae nna ka lebitso ke Puleng Marisane ka mo ka Fintown Grasmere nna le motho wa ka na le HIV nna ke na yona go tloa nna le ena re jola ga ba ga nyalana a njwetsa ona le HIV but next now empa dipidisi tsae o ntsa dino hantle o healthy tjeka nna ha bona lo bona lo HIV ya teng e motho ke ratana hampe bona ho ke a leboga
0: ha se mo he mamedi re ya leboga ke tla nne ke di bapaletse ding ka kwa no mamedi ke nale moeti wa ka o sansa le teng ka kwano yena ke Austato Ferrari Austato ke o amohela tshebeletso nya le sedi dumela hlengwanetse
4: dumela me sponsile le ba mamedi ba le sedi
0: re ya leboga hle hore o tlo be ya ba mamedi ba rona le sedi ka taba ena o sthato hanyane fela o ka re hlalusetsa hore ha re bua ka zero discontent relationship re bua kang
4: zero discontent relationship humanity kamano mo motho e mong a phelang le go kana hloko ya HIV empa molekane wa hae ka pa moratuwa wa hae ene yena a sina yona a sina kokwana hloko ke yona sere
0: ke yona taba ye
4: batho ba babedi bao ba nang le dikamano fela e mong o phela le kokwana hloko e mong ha ana yona
0: jwale ha re tle nthonya hore ha batho ba babedi ba se ba kene lenyalong kapa kamanong bana le boemo bona botjena ha batla ho lona bakeng sa hore ba kope thuso le buisana le bona joang Austato ho ba ke ntho e boima haholo ke a tseba ho motho e mong ha ba se batla ba batla thuso ka bobedi ba bona le etsa joang le bua le bona joang
4: re ke le ba kholo ke go batho ba utlwisise gore ha o na le tshwaetso ya go kona hloko ya HIV go bohlokwa gore motho a ne di ARV ne a dinwe ka mkhone pa hetseng kana go tsofe le go batho bana he ba tshepa halane ha a dinwa jalo ka mkhone pa hetseng kana go tsofe o tla fikela boemo bona bo re go bitsang gore U equals U mo na mo re reng kokwana hloko ha e sa bona hanga undetectable mona mo e se di le re undetectable equals untransmittable you can mona mo tla fumana o ka nne ba tlo ba ba khona go ba dile mmoho e mong ana le tshwantsho e mong a
0: mmm
4: totally tsa hape lo le ho ba batho ba ka jwalo ba ba se di se di condom
0: ka dina go tsohle
4: ka mokgone paipeng because kana go tsedi le go sebedisa condom fell off mano ga re go ha re tsebe go sebedisa handle jo le hape lo re ba ne e prep e le kona ho ho thibelang gore motho eno a ya negative le yena a afumane prep gore a tsebe gore a seka ba le afumana tshwaetso ha o le jalo batho bana ba tla ipilela e le baratuwa ba utlwana ba ratana go sena tshwaetso mme e be mona moo batho ba bantsentseng batho ba ipotsa gore gao empa go tho motho e mongwe ga na le tshwaetso o tlo tshwaetsa e mong aa ga motho a na le tshwaetso a na di-ARVs gantle ebile ba utlwana ba sebedisa boitshirelo tse bone paese ba kgona go ba phele maphelo a bone
0: Hona le taba mona engwe e ke nanang gore e bohlokwa dipuisano tse bulehileng di bohlokwa ha kakang pakeng tsa batho bana ba babedi le batho ba atamelaneng le bona hobaneng re kena kamanong ya lerato kamano ha e ame rona re le babedi e ama le batho bana ba repotapotileng jole ntho ena ya puisano e bulehileng e ka ba thusa jwang empa pele o nkaraba o start ke kopa fela ya mabenkeleng ke gotle
5: When it okay start. Reka se tsa safe capacity senkang siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menyetle ngo ngapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. Elengwe. O be o buluke. Ho di 1.5 liter tsa pedi tsa Coca-Cola original taste less sugar. Ka 34 rand. Me futa futa ya di Nescafe cappuccino stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic original long grain rice ka 29.99. Di solidif mana o fitela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express le OK Urban OK beng ba le beng le ba o ka batsa pang
6: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella lekwetha na ana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mabidi e tsheletse metsotso pele re fitla horeng ya le shumele motso o mong o sato taba yena he ya puisano e bulehileng pakeng tsa batho ba babedi e ka ba thusa jwang bakeng sa bona mo le batho ba ba potapotileng
4: puisano e bulehileng ka o dimodimo e nolla botshepehi mme ka tsiba ka ofela hore ka nnete motho ha o motshepa o gona gore o motshehetse le tshepane le supportane e mo mbufing ka pa bofeng. Pisa me bo le ni haholo hape hape e lo ke fetsa go motho. A tsebo go nwa di ARVs tsa hae hantle ke tle ke mo hopotse nna ke le molekane wa hae o ke le relative gore ke nako ya ne ya go nwa dipidisi. Na o ntse ona na o ile o so hopotse go go ya tliniking. E mo hape ya pisa me bo le ileng gore e lwantsha tsogobo. Re na le tabena ya gore batho ba iphumane ka re ba nyenyefatswa ba nkelwa fatshe ka baka la boemo bo ba phelang ka bona gore ba phela le kokwanatlhoko ya HIV mme puisano tse buleileng di tlile di bula gore batho ba tsebe
8: ba be le kutlwisiso mme go be le tshabedisano mmogo ka malapeng di-relationshiping metseng gotlhe so e tlile go kgothaletsa puisano e bulegileng le gore batho ba bue ba bolele boemo ba bona e ba tlaba go fumana tshietso gore na ke phela le yona le kokwanatlhoko kapa ga ke na tshwaetso eng ya kokwanatlhoko
0: mme Thato ke lebohile gagolo go buisana le wena e ka kare ka bua nakonyana e telele mpa jale nako ka ke bona ya nshapa mona empa re a leboga ganyane ka dikeletso tse o re fileng tsona mme wa ka o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang re kopa gape le o sane le a re o bitsa o nne o tle fela ka mosebetsi o motle ka boikokobetso botlhe ba gago jalo ka ga o entse ka jeno re a leboga
8: a lebileng ke nna mme
0: Asimohe. Mamedi ke ne ke buisana le mme Thato o Ferrari yena ke mo eletsi ha o tlua ho tsena tsa thibelo ya HIV mona South African National AIDS Council e leng SANAC ka bogotswana. E re mamedi pele re kwala ke nke fela di voice note tse pedi tse tharo tse wena mamedi o nthumeletseng tsona.
9: Dumela dumela usisboshi yo ga tla ga rata topic ya ha tsatile na le bua ka HIV and AIDS ai ke a thaba ke a bona gore ai le rona batho ba PLHIV re nkelwa hlong ai ke thabile a holo ke ratile se tlosa ha nna ka mogoketse bang ka teng motho wa HIV and AIDS a positive le a negative ga hona mohlang e mong a tlotshwetsa e mong ha fela e mong a sebedisa prepe jwalo ka o thibela go kokwana hloko e se ka tlo fita la go yena ha e mong hape a ntse a na treatment ya hae hantle a sa sebetse ka banana ba bangata a hlela hantle treatment ya hae ke hona mo tlo dula e ntse e le ya negative le ya positive ka mokgwa ko utlwisisang ka teng ka mokgwa ba go rutang ka teng mo ditleliniking mo re tsamayang ka teng ke a leboa e nka bua nako e telele bathere ke fe ba
0: bantšhanagaitsediaka
10: bonke dumela ga monate le kae ga monate ke kopa ke seka ka ipolela lebitso bua le motlhoka lebitso bonke nna ke na le 27 years ke na le yona tloke ga 28 years ke na le yona ke fumane lenyalong la pele ga gawana le ntate wa teo a lenyalong la pele ke fumane molekane ya mošwa no jena molekane ya mošwa re na le 18 years nna le ena re na le 18 years re tsebana re na le 16 years ga le lenyalong letsatsi lena la kasheko o ntse le negative re na le bana ba babedi baneng bao ba babedi a le mong o na le 18 ya mogolo bonki nna a sale ke nwa treatment go tloa 2008 ha o no 2007 ha o no ho qale ya hore ha o qala fela o le ona le tshwaetse o tlameha gore o nwe treatment ka ke start down a treatment nka o jotse ke re bana bana ba ka ba babedi ha bana tshwaetse ntate ha na tshwaetso ntho ngwe lengwe e normal ntho ne re yetsa fela ke hore ha ke le mmeleng ge ne re yetsa ka bojohle ba rona re sebedisa go tlopo ho etsetsa hore tshwaetso e seka ba fetela ngwane o bana o fetela ngwaneng e tlo ba bobebe ha e tshwane le ha nna ke fetisetsa ho yena so re rutwe rene re rutwa ka mehla le ka matsatsi hore na o itshwara jwang dintho tseo ka ofela le ha ona jwale le ha ke ya tliniking ha ba sa checka le even CD4 count ya ka gore le viral load gore everything ya ka e sharp CD4 count ya ka e dimo viral load yona ha ba e bone lo e bone because le hanka ya no jena ka tswa ka lo tester ke tester negative empa ke a tseba hore ke positive
0: ya mwanetso ke lebohile gagolo tlhe bamamedi botlhe ba kgonneng go kena gore jetsa ka mokgwa ba phelang ka teng ka mokgwa ba etsang dintho ka teng mme ke a tshepa gore sena seo le re fileng sona e tla ba ntho e bulang motho e mong matlho gobane mamedi nnete ya sala re ithuta go fitlhelela rešwa ke lebohile gagolo bana beso nane o lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano go lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives mme motlhophisi ke Tshidiso Ramatsie
11: itlhabolle labohlano le se boingile sonofo
0: Ho di mahlo hora ke ya le shumele motsomong tshebeletso ke ya le sedi ya le gotla la gaso la Africa borwa tsietsi mohaladi o re balla ditaba.

0: Mamedi e le shomele metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya le shomele motsomong re mogahlelong wa qetela wa lenaneo la hao la itlhabolle ne ke o nketse pina e monate e tlang ka mahokis tshego AMG le DJ Lovers ba re Ramasedi a tipisana mane mamedi le ko nketse Tukzen Massive Sometric le Stahila ba re Mnakwethu ba re amohela mogahlelong wa bobedi wa o qetela wa boraro wa lenaneo la hao la itlhabolle ke mang ya holang ka jeno re etsetse motho yena le letsatsi ya bele letsatsi le monnate o feta matsatsi ohle a kileng a ba le ona a selemo 086003084 0797585066 ha re etsetse motho yena le letsatsi hle kapa ha iba ile wena ya batlang ho itekaletsa katleho le mahlonolo o ka etsa jwalo hle mamedi me ke kopa mamedi hle ebe ba ka jeno ba la bohlano hello ka batho ba bo maobane maobane teng ke a lwana le sedi dumela shapo jwang ka tolaka monnate nate
1: sba se ke kopa go kopela ngwana matebello wa hola hletsa tsindena yana ke tebello le anya ke go tebello le anya go la bona sedi seng a tanga ta tsore a se skuwa morata ka bona ka matati ene hle
0: ke le buile a se skui
1: thank you so much for the film nate hle
0: le wena fela jwalo nana Bye bye. Le sedi FM leo.
2: Hi boss.
0: O shapo ho joang?
2: I'm not done.
0: Eh ya hlegato laka.
2: Ke ne ke ne se go ka phumolo ya nna nne ke kopela se tlhomolo sa ka ke karabo se khobo ke ho la mokwena. Ho tlo sebeletsa ngono wa ha o mhlatse maoto ha sa tsefetse.
0: Au batho.
2: A ver, se le monate khapuga, pu ya mahlonolo, ana so ntsela jalo se bo.
0: Thank you ratolaka.
2: Thank you jale.
0: Bye bye. Le sedi FM hello.
3: As was.
0: I'm not tele kai.
3: I'm not se bo tshe tsho ma ka belo ka belo ko.
0: Eh ma KB.
3: Se bo tsha ke ho di set ga lo le anya ke ga ho le a bona tsenga tangata. Di buselo zwa ga mathivane ka mane ka bubene. Lena ho la bona tsenga tangata la masitshaba le shuru ka mona ka se complexe ga di spark. Lena ke ga ho la bona tsenga tangata ma ka bona tsa ba gata ka le gato le tsatsi le mona tsa ke se bosh.
0: Ma ke bi ke le buile le gato la ka utlwa.
3: Ke nna le buile ga ho le se bosh.
0: Bye bye.
3: Bye.
0: Le sedi FM leo.
4: Hey la bonje.
0: Le kai?
4: Bonje ke fetso fetse.
0: A monate.
4: Ha mona de bongihle a nge kere mo sebetsi mo le na wa hola tsatsila ka jeno ka mona ka kimali yena ke tshidise koloti ke se hlana ke na ho se hlakela ke le ntate koloti go re ja hola tswana shift sa patame go ka pela ke mo rena ra ntse ba ka mona ka kimali ke a bo ke a le bohle bo itse botsa matsatsi ya ka
0: thank you
5: fumana di spa super savings le bankele le leng Ailing enwili enwi matsatsi ohle jwalo ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali tseo ke di super savings di thako tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa isali teng spa fela hona le dipehelo
6: na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng
7: Matla fatsa masole a ho a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba di le modinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o kaenwang ka di ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count. Le ho matla fatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entse ka ditlama tsene di sebediswa ke bagolo-golo ba rona. Ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane hakemising e haufi le wena. Dula o matla fetse o kwenne ka di bidisi ka pamarotori a Promune.

0: pina ne le monate a male tsebele sonye ratuhan le sedi FM molo ke kilibiso la pina metso tso motho e motle ke mashume ya mabedi le metso e mine pele ho hora ya pele ho re nya pele re balwa ditaba hanka mara ho tsona mogahlelo kwa bobedi wa lena le ratuhan le nano la hao la jwale ke nako se le bale ha le la bohlano tjena re kopana le ngaka ge ke re tlo bua ka bophelo ka kakaretso ka jone tjena re tlatlhe re tibise maikutlo gagolo oduma lefulena ke ekutlwe ba lebitsa ka senkgweshe ba re ke anxiety ke eng anxiety e re ka jone go ke re tlo ithuta momamedi e motle nanong la gago la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi le o rena re le lwantsha jwang lefulena anxiety se ka ba fetwa ke tsona mme tse dingwe tsa botlhokwa tse o re o tshwaretseng tsona ke tse amanang le molao jalo ka o tseba gore rena le ramola wa rona ya tla re fa tsebo ka tsedintsa tsa dintlha tsa botlhokwa hlokwa tsedintsa o ke tla hle ke ditshwage le tsona mo mamedi e motle ke tse amanang le kgwebo wa hopola ke rena nonle re fana ka monyetla ho borra kgwebo ba banyane ho ka bapatsa kgwebo tsa bona le ho tseba haholwanyane ka hore na ke eng so ba ka ithutang sona kgwebong ka kakaretso mme le mahlale ho bao ba ntseng ba tla ba hola kgwebong le bona re ba fa monyetla wa hore ba ke ba tlo ithuta ba mamele ditsebi bohahlaudi ke ntlha bohlokwa hlokwa mo mamedi e motle e o sa tlamehang gore re itlodise matlho le yona re tlatlhege e tshware re ke re bue ka bogatlhaodi naneng le ena la gago la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi ke re tlo tseba menyetla ya bogatlhaodi a thiba lefapha la ditaba ba tla ba teng le bona hora le hora o tla boela a bua gape ke bua ka tsietsi mohaladi a tlo re balela tsa gorera pele mme kenny modupi o tla mo tshietsa goreng ya bobedi ba nne ba re fe tsona nanong la gao la jwale ke nako tshebeletsong e e ratwang ke botlhe le sedi FM ntumelela ke tshware gauta ka letsogo ke a gotla
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

mamele metsotso e mašome a mabedi pele go gora ya pele e re ketle ke nkepina motsotsong wa jwale e le ga ke yang akeng ge tlo utlwa gore na ebe ka jano tsena ga re bua ka gatello e kgolo ya maikutlo re be re bua ka eng ga e le gantle ngaka o tla tlha re qhaqollele yona ka bobatsi nanong le ena la gao la jwale ke nako ke a tseba bakganni ba dithogonthogo bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese bakganni ba koloi tsa poraefete ga bane tseso le mametsi mme ana ke a mang a mafu a le tshwenyang gagolo a koloi tsena di re sukodisa gatelelwa maikutlo nae bakwa ke gou fela e ge re tlho mamela ka jeno re ithuele tsebo e re kengkepina Regina Bella show me the way.

0: hohle o tla bo tlosa o hlwekisa ha hao ha o tata o hlwekisa ha hao o bolo tshollela ka pela jarete ya motho emong kapa hukung ya strata ke hona mo lo tshollela matlakala teng hona o qoswa keng ho rona ge le tshaba se sa rona sa rantso yole e se e hlola matsatsing ana ka ha go ditoropo tseo re reng re reka dintho tseo ge tshepeng ho tsona ke hona mo re kopanang le matlakala a tletse ka re toropo a ke batla o qolla ditoropo mamedi e motle fela re a tseba ntho ena ya e tsala ditoropong tsa rona ho bakwa keng na ka ofela ha tsona re tla dijagisa mmasepala na re tla dijagisa majoro wa motse rona re le setšhaba ge ntseng ge latlhela moo ke ka lebaka leng re sa latlhele meqomong e beilweng gore ge e sebedise ke potsone ke re ke utlwe maikutlo a ga wena bomamedi e motle che ke letsa mane whatsappong nomoro ke 083 matshogo ke 079 758 5066 079 758 5066 ke mo ka tšhikeletsa molaetsa wa gao teng wa kgatiso nna ke tle ko o fetise nanong la gao la jwale ke nako tshebeletsong e ratwang jalo ka ke tlhalositse ke na le ngaka momamedi e motle ke dr Oscar Mabele ngaka dumela
1: kgotsoletse matlhoko
0: ke phetse o phetse antle gabaneso
1: phetse antle goneso
0: ke a leboga kgatello e keneletseng ya maikutlo anxiety e tlholwa keng
1: ee ho tshwenyega ga maikutlo e leng botlhoko bo ama batho ba bangata gagolo empa ba sa elelelwe so batho ba bangata ba nagana gore anxiety ke ha fela motho a na le stress ka ketsagalo e itseng let's say ke lengwe la exame kapa ke ya interview ya mosebetsi ba nagana ke fela botlhoko boo empa ho tshwenyega ga maikutlo leng yona anxiety ke boemo a medical condition e amang batho ba bangata and e kgona gore e phele le motho nako e kgolo le nyane go etsela gore dintho di etsagale bophelong ba ba motho empa menagano ya gao ga o sheba ntho tse etsagalang ke yone e ka bakang anxiety nna le wena re ka ga ka bona kotsi e tshwanang empa menagano ya rona e ka fetola the way re ikutlwang ka ketsagalo eo e etsagetseng so ke botlhoko bo kareng ke menagano e o e naganang ka ketsagalo e etsagalang bophelong ba gago so pheto dingata bophelong batho ba sokola bo mesebetsi ke mathata a ditšhelete kore ke ntho tse ngata tse tsagalang bophelong so ntho tse jalo di ka etsa gore motho a ipone a na le boeme bonana ba anxiety bo dulang bo le teng nako e kgolo le nyano kaba a opelwa ke tlhogo pele o tla ka pele e ka re wa thothobela kore a dule ka re o tshogile empa o sena kotsi e tsagalang empa fela e le ka tlhogong ya gae menagano a e naganang ka boeme bo a leng bo bona ke bona bo etsang maikutlo nana a o tshwenyega
0: ka nako nngwe o tlhokomela motho a le mosebetsing a ba ba le bothata mosebetsing ebe ntho ena e se e mo bakela ke ikutlwe ba e bitse ka sekgowa bare ke burn out o fumane jwa le motho o na go gang ga a sa batla le mosebetsi
1: gogang
0: e nngwe ntlha ke ena ya ke ikutlwe le e bua ka senggweshelege ke childhood trauma
1: yes
0: bana ba bannyane ba seng ba fetuile batho ba bagolo go latela maemo a tliswang ke mofuta ona wa lefu a ko go tlhalosetse gorena e bakwa ke eng boemong boo
1: ga re qale ka mosebetsi wa tseba mosebetsing re qeta dihora tse ngata re le mosebetsing so ntho tse ngata di a etsagala mosebetsing go etsala gore la e be o thotse mosebetsi o ne o ntse o rapela empa ba le letshola gore o nka nna wa latlhelwa ke mosebetsi oo kapa o na le kgatelego ya mane o jere morwalo o mongata golo ya tlhokomela batho ba bangata o tsaya black tax ya gore o be le mosebetsi baka ka monana ke di-relative di o batla tšhelete eng ntho eo e ka baka o bene le tshokore anxiety kapa o bene le kgatelo kapa go tshwanyetsa ha maikutlo a gao gape ga ebe mo sebetsang teng di-supervisora kapa di-manager ba tsa batho ba kgona gore ba kgatlapetse matho maikutlo go sa tlhokagale o tla ba o na le motho a sa kgone gore a tse gona o laola jwang kapa gona di-challenge tse mosebetsing na o di rarolola jwang o tla ba tšhika batho ga boile batho gantle and ntho e ka baka gore motho o be le kgatlo ya maikutlo ga e ba o dula o ntse o theoela mo re re tsebang gore mookamedi wa teng ga tshware batho gantle go gang then ga re tla go childhood trauma ga tseba batho re
0: fapanetshwaganyanya childhood trauma re tle re fetise mmaraka ga re futla mmarakeng ge ke re kene go yona mamedi ntumelele ke tshware gauta ena ka letsogo re le mmogo ke ya gotla
2: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse kgolotswana eo ke big three combo ya Spur. Fumela 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nahana fela o bitswa o ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
5: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
6: Tjhe, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
5: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
6: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
5: Tjhe mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
6: E hlokang?
5: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
6: Ho lokile, o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
5: Ho bonolo, letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Mabedi mo tlametsotso e supile pele ho hora ya pele. Ntse re le mmoho, nna ne o ke la haola jwale ke nako. Tshebeletso ke ya batho, ke ya mantlha ke le Sedi FM. O dutse le nna Matshoho Mahloko, DJ Stiga. Ke sehoja, ke motho wa moshodu wa Marokani, ke dutse le Dr. Mabele. Dr. Mabele, o no sa re bolella ka taba ena ya childhood trauma.
1: Eh, wa tswa re le batho re hotse ka tsela tse fapaneng. And malapeng a rona ntho tse ngata tse etsahetseng tse sa re tshwarang hantle. Mohlala, haebe o hotse lapeng le ke reng ho na le dikgotlhano tse ngata, o hotse o bona tlhekefetso. Ntate a lwantsha mme nako e kgolo le enyane, ho dula ho nowa letsina nako e kgolo le enyane. Kapa o hotse o na le bofuma bo fetelletseng, o tsa batho ba hotseng ba sotlehile haholo, ko go sena tjhelete, o sena hohang. Kapa o hotse maikutlo a hao a sa hlokomele. Batho ba bangata ba hotse ntate le mme ba sebetsa, ha ba kgutla mosebetsing ba kgathetse, ha hona motho a botsang hore ho jwang sekolong, o phetse hantle, o ikutlwa hantle. So ntho tse jwalo, haebe o hola ka maemo a jwalo, ho etsahala hore ha o se le motho a moholo, o bo ipona he o na le ntho ke reng ke ho bana le anxiety. Ke re maikutlo a hao ha hantle ho hang, o dula ka re o tshwilenyana kapa ha o hantle because ka tsela eo o hotseng ka teng. That is why batho ba bangata ha se ba le batho ba baholo, tla bona ha bana le ntho ke reng ke di-addictions, tla bona letsina nako e kgolo le nyane, kapa a le addicted to gambling kapa anything e etsang hore a kokobetse matshwao ao a seng hantle mmeleng wa hae ka mabaka a gore tsela eo a hotseng ka teng e bakile hore a be le anxiety ha se e le motho a moholo.
0: Jwale batswadi ba ka hlokomela jwang hore ngwana o na le mofuta oo wa lefu?
1: Ke a tseba holoholo anxiety re bona holoholo, yes, baneng haholoholo ha o se le ke teenagera moo ke lemong tseo, ga tsa batswadi ba bangata ga ba tsebe hantle. Ha o na gore ngwana o tlatla go wena a re mme ntate ke na le anxiety, empa o tla bona ka boitshwaro bo sa bo tlwaelang. Ga re tse mohlala, ha e be ngwana o na le bohale bo senang sesosa ke re o tla ba tswile a kwatile kapa a sa chikana go mona ga emane ka go jalo o so buisana hampe le batho ba baholo
0: tswile taolo
1: o tswile o tswile ke taolo tla ba kwatile go la go tsona ho wetsa hala eng e tapa ha mushaba sekolo mmane ho thwe medi max tsa ngwana se di ya fatshe ngwana sa bapala le bana ba bang tapa go go o se le motho a
0: get
1: a le tlhoko esa mofirefere so phoso e batse di baetsang go re ngwana o sele ka pa hana maitshwaro tla ba a chikuwa ka pa a shapwa ganti ngwana botshwaro bo ke go fela o bontsha gore o na le tshwanetse ya maikutlo ka ha hantle maikutlo le kelelong that is why a bontsha boitshwaro bo ba a bo hlaiseng ka tlokare ka ngwana like o bua o tswile taolong ka batswadi ba ngata ba tabo ngwana ka dula a le social mediaeng o Facebook o TikTok bosiu ka ofela ka patsa tse ka ofela it means nako nngwe social media ke yona e thusang gore ngwana a regulate ka pa a laole maikutlo a tana a seng hantle o tlisena
0: ke mametse hantle ona ngaka jwale ha ke re thuse mo mamedi ya mametse motsotsonga jwale ha re phethela puisano ya rona re ka qala kae ke thusa bana ba rona
1: ha re qala pele ka hore re tlwelle ho omanya bana ka pa re ba bitsa mabitso bitso nete fatse go once ngwana a bontsha boitshwaro bo sa botlwaelang ke kgola ona le ntho e phoso ka pa e tsahalang maikutlong a hai le kelelong ya hai so kgona go buela ngwana ka boikokobetso hantle o tlisa ona batho ba bang ba tsedi ba go le bana ba ra kwetsa nthong longwe ke make ntate go rekela di phone go tsa eng empa ha wa thaba empa ha o tlo fixa ka pa wa rarolla anxiety ka go rekela ngwana di ntho tse ngata empa kgona go ye e ya kliniking ka panga kinyale lapa family doctor ba lo hlahlwa ngwana gona ho etsala eng ka ngwana a bontsha bitswaro bo sa tloele ha motho ke reng ke a therapist whether ke psychologist psychiatrist ka pa social worker a gona go a bue le ngwana o hlabolla ngwana ke le lo gona ho etsala eng ka maikutlo a high why a se a na le bitswaro bo sa tloele ha ka pa maikutlo a high a se hand as dula kwatile ka pa a tshohile so it means ha re tloeleng ho omanya bana ka ba ke ba bitsa mabitso re tlhoke thuso e nepahetseng isang ngwana ngakeng kliniking kapa to psychologist kapa therapist e kgone go e thuse ngwana ka tsela e nepahetseng
0: Dr. Mzaifan
1: ke le buile
0: ke le buile
1: mona hanenga tsile monate

0: DJ Sehoja, kgotso, ke kopa fela ka bokhutshwanyane kgaitsedi ya motho ho kena sehlong sa hao. Nthwena nna ke bona e le kgomo ya moshate. Wa e hapa o molato, ha o e hape o ntse o le molato. Re le setjhaba DJ Sehoja, ra tseba ho phuthuwa matlakala. Empaneng la re a phuthile, re a beile moo mo a tlamehileng ho nkuwa teng ke masepala. Masepala o na le ntho tsa di nkang, o na le tsa sa di nkeng. Nka fumana gore bohlaswa bo bongwe wa bosia bo bong wa bo nka. Rona ha re ya re lo qhala matakala, re etsa bohlaswa pela batho ba bang. Nako nngwe batho ba etsang jwalo DJ Sehoja ba ba sa iketse, ebe le hobane bo bohlaswa bo siuwe. Ke ka ona ke reng ke kgomo ya moshate. Nthwena e kotsi, ha ne kampaneng fela ya ba batho ba masepala ha ntse ba tsamaya ka koloi ya bona ba phutha, ba ba le ntho eo fela ya gore ba nka matlakala a mang le a mang a bonang a beuwe ka pela jarete, o ne o ka ba bobebe di-districts. Thank you Sehoja, ntsi o itebohe.
1: Ee, ntate Mahloko, ntho etsa gore e be dibaka tsa rona di ntse tshila tse ko bane rona batho ba batsho athe ga re ithate. Re na le lentswe la nnawa ke latlhela monao ba tla phutha ba patalwa. Ga se gale maobaone sentse le leite batho ba masepala ba komaka, ke motho a latlhela gatsho bana ntse ba bona fela ba ya komaka, utlwa gore ga re tlhomphane ya kae. Acheke le bontate Mahloko, sekolo ra nna no welcome mo mona. Thank you ntate.
2: Mala ntate Mahloko, Mahloko nna ke bona ka mshongwe vile Thabong ke ntate Gatebe. O thata bo nna ntate ke nang le bona mona ke bo bo ya ho ba ne khoneng ha ka khoneng ha ka mona re toti na jwa mo kena ka jarete ha o fili ha ka mona ntate o ka tsa to sheba ka mora mona kopo di shopo ntse la tsa mshongwe vile. Go khallwa mo ba bile ba re mo kansela re tsiba khalle toti mo hle ntate wa ka ke tsi mina tshutse ke tla tshula jwa toti ka mora wa ka ka mo ntate ya tsabeya hle ntate wa ka.
3: Dumela ntate Mahloko, dumela ntate Mahloko. Ntate Mahloko o bua le Thabo ka mona ka wale. Ntate Mahloko na le bothata mo la di office tsa agriculture. Ntate wa ka ha isale a etsa a ngodisetsa tshipi le bonse fetileng. Lahana tjena tshita ya sefise ya dikgomo ya o tshisa dikgomo fela tjhelete ana isa patala le bankeng fihlela le tshipa ya se khutla dikgomo tse ba re itlafisa so bile ho le fela le mosabedi re kopa thuso tate Mahloko rona re thata ka ofisi ya agriculture wae ha ba thusi batho hantle.
4: Mahloko kgotso, ke Mike Mosiwa ka Tlonsberg. Ke yona meqomo buang ka yona ena ka pela matlo a rona ena ha e tletse ntho tse re di kgalle kae masepala o keta dikgwedi-kgwedi empa le gore le teng di sa phuthule gaanje a o katla Tlonsberg madigeta di-dumping site di ngate ka gare lekešhine ka mona ke bohlaswa fela gobane masepala ga o etse letho. Jale baai ba ditshele kae ntho tseo goba dikgalwa ke dintsa mekomo ena e tletse qeta dikgwedi go tshwana le taba metsi ke 5 years ka go fela Tronsberg ke batho ba sokola metsi. Ke a leboa Mahloko.
5: Ke a leboa ntate, ke leboa o menagane mabedi e motlhe metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi pele go gora ya bobedi ge ntse re le mmogo nnanao ke la gaola jale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ke nnete metse le metsaneng e o re phelang go yona ache o go a tloa ka motseng o lo dula ka toropong a o tshwana fena ho tshwana fela jwale ebile mono he batla o tlontlolla ba o sie o kgathetse motho a gaole difate ga ya ba dule latlhela ka pela jarete ya gago soo batho bangwe ba betekane yo ba se bete ka tsele nngwe e senyegenyege ka nnete mamedi motle rra molao teng ke bua ka matšhini motlhong o seya le malalala o sebakeng sa o tloga fa botlhale le o tseba gagolwanyane ka molao ka jeno tsena re tlo o bua ka lentswe ke lena liquidation go gapua ga thepa semolao ke be jwalo ntate motlhong dumela
6: kgotso ntate Mahloko ke dumediselamamedi ba lesedi fm gotlhe mo baleng teng
5: o phetse gantle ke a dumela gabaneso
6: ke
5: a leboa ka moganako ke ntse ko batla le bekeng e fetileng ko o tsoma lethabang ebile ke le ka mona ka maboneng ke re kere hehe re tla o ntsha re o ise kae kae ya ba o fetiwe he a ke a re imona monwana ntate nama ena re ntse re e latlhela godimo kwana re bapala ka yona nako e tlang ntate motlong gabane yeso ke ao amogela ka jeno gape le naneng la rona la jwale ke nako ntlha eo ke lakatsang gore ka jeno jena ge ke re tlo e sheba mo mamedi a ka e utlwisise ke ena ya go gapua ga thepa semolao liquidation ena e tsang gore qetelelong o fumane le ga ke re kile go reka dieta ba ga ge ke ga o fa sekoloto gobane o mobe gagolo mme ka jeno ke batla go kore fe yona ntate o rena e sebe sebetsa jwang liquidationeng
6: ntate masoko liquidation go tlhoka gore gantlentle re etse phapang pakeng tsa liquidation le sequestration jalo liquidation ke mo e leng gore ga o na le company bonagala gore company ena ya gago e na le melato mme melato eo e nang le yona e feta matlotlo a yona ke le bitsa ka gore ke liabilities le di-assets jalo ga e le gore di-liabilities di a feta di feta di-assets tse ke ntseng ka gage lekeno ke mo e leng gore bao e leng gore wa ba kolota ba ka ya lekgotleng la dinyewe mo ba tletsa kopo ya gore company ya gago e fediswe ke gore ga e fediswa jalo ke mo e leng gore ya fediswa mme matlotlo a yona a nkuwa a abelwa bao e leng gore wa ba kolota jale sequestration e ntse e tshwanela le yona liquidation empa fela e le gore yona e ama batho ga e ame dicampany ga o nne motho e le gore dikoloto tsa gago di feta matlotlo a gago di-assets tsa gago ke mo e leng gore bao e leng gore wa ba kolota ba ya lekgotleng la dinyewe mo ba tla o kopa gore lekgotla le ntshe taelo ya gore dithoto tsa gago di nkuwe di abelo bao e leng gore wa ba kolota ke tsamaiso ya liquidation le sequestration eo kate mafoko
5: ke a leboga ga ba fitlha ba mphumana ke na le koloi e ke e kolotang ke na le ntlo eo ke e kolotang thepa ya ka tlung ke e kolota le bona ke ba kolota ge tlo sebetsang jwang
6: o tla tlhokomela ntate mahloko gore ba tlo tlameya gore ba tsebise ga lego ke motho a le mong e leng gore wa mo kolota mme o kenya tshebetsong taba ena ya liquidation kapa sequestration o tlo tlameya gore a phatlalatse a bitse bao e leng gore kapa a tsebise bao e leng gore ba na le mokikane le wena mme diphatlho tseo tse e leng gore a se ka gago ga gona gore seo e leng gore o ntse kopo ya gore ditlhatlho tsa go di nkuwe phatlho tse e leng a se ka gago ga di no nkuwa ke eo e leng gore wa mo kolota di tla nkuwa ke eo e leng ga di no nkuwa ke eo e leng gore o entse kopo di tla nkuwa ke monga thepa eo e leng gore o nkile thepa eo ka mokitlane jalo thepa e leng gore o nkile ka mokitlane ga e no nkuwa ke bao e leng gore ba entse kopo lekgotleng ya gore diphatlho tsa go di nkuwe
5: o ka mantswe a mangkoloi enana eo ke ntseng ke e lefelela kgwedi le kgwedi ha hona ho ba ka tla ba tlo inka ho ba ne ha se ya bona ke ya monga garage
6: ke monga garage ya le yo ya monga garage ba tla tlokomela hangata ke be le hore monga garage ha o rekitse ka koloi o tla be o entse kopo ya thuso ya ditjhelete ho tswa dibankeng jwalo jwalo jwale banka e tlo tsebiswa hore motho eo le hore le meneile thepa ke yona o sa hloleha hore a lefe mekitlane ya gae ga ke re shebeng gore ra le bitsa le lona le tleng le tlo kopa gore motho o a lefe o batla tlhokomela ntate masoko ka mora gore go be le liquidation eo motho o a e leng go ntse kopo lekgotleng la dinyewe liquidation e tlo thibela mehato efe kapa efe e meng ya semolao jalo ga ebe le gore o kolota batho ba bahlano mme e mong ke o isa lekgotleng bana ba bane ga ba kgone gore ba ka nna ba o tlosa goba ona wa pele o sa fumane taelo ya lekgotla e reng thepa tsa gago kao fela ga di nkuwe di butuwe mme di rekiswe gore a kgone go lefelelwa jale ke ka mogho e feletsa ka teng hore thepa eo e leng hore o nkile ka motikane motho e leng hore o neile motikane ke ena fela a tla ba le gona hore a ka fumana thepa eo kapa a etsa bonnete ba hore o fumana tšhelete eo e leng wa mokolota.
5: Batho ba bang ka mokgwa o ba leng botlhale ka teng ba tswafang gore ba ka iphumana ba le bothateng, motho o ngodisa dintho ka lebitso la molekane wa gae boemong bo bo jwalo, nna ya kolotang go tlo shejwana le nna, nna ba tla shebana le mofumadi gape.
6: O tla tlhokomela ntle se matlhoko go na le melao e le gore e laolata ba mofuta o jwalo. Re shebile National Credit Act, re shebile le Matrimonial Property Act, e leng gore e kgokanela batho ba nyalaneng, gaololo ba nyalane ba kopanetse dithoto, ba kopanetse diphatlho, gore ga nka motikane ga e mong a nka motikane o tlo tlameya gore a fumane tumelelo go molekane wa gae. Jale ga e be e le gore le kopanetse dithoto mme e le gore o na le motikane oo, la e le gore mabitso diphatlho tsena di mabitsong a gago di tse di tlo nkuwa kapa di mabitsong a molekane wa gago, di tse di tlo nkuwa goba le kopanetse dithoto. Papanyita ba fela ga e le gore ga le a kopanela dithoto le kene lenyalong, mme pele le kena lenyalong le ile la etsa contract ena e re bitsang ka gore ke antenuptial contract, ena e le gore le re dithoto tsa lona kao fela tse letlang le
5: a kwa e tshwara ganyane fela ramolao ke tlhae ka mona ka mmarakeng ga ke gutla fela ke qetele taba.

0: premium mo di fihlile ho risk profile ya hao kona le melawana le dipehelo
1: metsotso ya dumela motho e motle ke le shumele metso robong pele ho hora ya rona bobedi ke phetela puisano ka le ramolao ntate motlo ntate motlo mphetela gabane yeso
2: e ho phetela ntate mahloko ne ke hlalosa hore ha be ile hore banyalani ka pele nyalani e ka molao ona o le hore o laola dithoto ka hore ha la kopanela dithoto mme ke ne contracting e mari re ka re ke intellectual contract ke mo ile hore dithoto tsa eo e le hore yena ha ke na mputlane o ba ha wa tsoka hala le hore a fane ka tumello o mo lekane wa hae ho kena mputlane dithoto tsa hae ha di no amewa ke taba ena ya sequestration.
1: Le damotlong ke a leboa o re butsi mahlo ka jono ke a tshepa di wetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi a ratang tshebeletso ya lesedi ya ratang taba tseo re fang tsona la botlhano le leng le leng ga bane yeso re phelele modimo a nna o boloke ke yona taba motho e motleng kopanyang le wena le yena la botlhano le leng le leng ya go ntsha tsena tse patilweng tse sa sejweng tse re lokelang ko di tseba boholo ba rona letsatsi la maobane ke ne ke tswile mo mamedi e motle ke ntse ke hinahinana le tlhakisetso mme ke ne ke ile sebakeng se seng moo go phelang bomme le bana ba bona banang ba phelang ka mofetsi cancer bana bana le mofetsi ke mefuta e fapafapaneng ya mofetsi eo bana bana e ba tshwereng mo mamedi e motle ke tla o fata bena ke nako ya tshwantshiso ya rona motsotsong wa jwale e re pele ke ya tshwantshisong ko o gopotse gore kgwedi ena e ikgetha
3: kgweding ena ya mogale ntate go letlhatlha mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwela botlhoko go ba gatelletsweng gema le lesedi FM ke molelwa.

0: ngwana o shapa o jwantle monna ke itse feleng beke o shapele raonde kope o bona gona o ntse ya jwang tsebe sela ke o phetela matlhadifakane
1: a wena mfeto a wena ke tse motho o jwang fetho serase kore ya bashapshapa ga o sa gone go omfounele o utlwe gore di ntshitseng wa ntsia ka ga a mfeto
0: modile wena maronana ka ntekela ka sela ke tsotelela gona go e tsalang mo yo modie ka podintsanga o a tlhokomele gore ke ntshitswe jwanda
1: nemfeto mare ntho e kao fela e tetse ka lebaka la ma ka lebaka la gago
0: ka baka laka
1: o batlang ko wena o nagana mfeto ga batla o jaga boikarabelo ba ntho e lengwe re tshinnwe ko wena o batlang
0: no modie modie ne ke sa batle nese utlwe ke ne ke sa batle letho modie
1: o ne o sa batle letho mare ko wena o nang mfeto o rwetse dieta tsa gago o atla ofising ya mang yaka o bo o ne o sa batle letho ka wena ko tlhokometse fetho o nalela ka gokelelo gago e ntle ke e baleye batakeng o ikry-e o le gotlhe mone sa tse gona shapshapo o kae o batlang
0: modi na o ikutlwa je
1: ikutlwa gantle jena ke ikutlwa gantle
0: ba tseba o ja ke ne ke le wena nkabe ke sa bojalo modie
1: modie ka tsatsi le leng modie tsatsi le leng modie ke re one day
0: ngwana batho utlwa o tla ntlhoka ke re o tla ntlhoka ene nako eo ntlhomo ke tlabe ke sa tshwareng
1: thabiso a ko bue taba ya gago e felele o tse o tsamaye e ntle ko o batlang
0: ke re modie ke o tloletse letsogo laka wena o leetsa o leqelela ka thoko modie ke re bona
1: ka tsatsi le le modie one day modie o tlala ka tsa o tshwara tsogo laka modie
0: kabe ke sa le o
1: tlolaai o kadile ka diletho tsa batho ba bagolo ke eng a ntle ko o batla goreng ka maotlolola matsogo kaka
0: gobana o ntse o tsamaya o benefita dinthong tse fumanong ka botsotsi kaoblela na wa tseba o tla tshwara e ke re bona o tla tronkong ngwanaka utlwa ke re le thepanyana e o nanang gore no o itšhegile one ka yone ke re e tlweng ka government modie
1: nna dintho tsa botsotsi ke

0: how o tla ke go kutlisetsa braka fese ke nana go mofo mo santsane o phomotse mmedi monnaka tshele ha ka o sontso ga ba ga ba je hantle ntle o batla o tswella kae o ntse ho hlola lo
1: mapakiso mapakiso ha ke re o ntshile ke robe se ke le mmumo
0: e jwale
1: jwale o no re ke etse jwang ha o so utlo o thuno nyana e sa itshelle nye bola kila
0: e lang
1: ke sa ilo sela usi
0: a e hle potla ke ilo sela inye sio ka tlung ka mo nna ke tswa tsena ke re ke to o etsetsa ntwe mo ne bitswang surprise o so tletile
1: ke ilo sela dijo tsa matsatsi a tla mapakiso
0: jwana nne we
1: ha re sa etse jwalo ka nnete re tla buswa ke ditseketseke tse ka mo ha bofano ran tintjene leqheku la motho fela le mathanka morabana
0: ya kelelwa jwae o so tswella go mogale akere o tshaba fela go tshwajalo
1: gantle ya go
0: dijo tsaka e re ke gutlwe le tsona wena o itlhokomele a tlase ka o supa ka sethunya o lete o bone ga ke re gona bonte ba le ba fitlhile ba le jwang moo motlhomong le wena o santsane o batla o kotole ka ga metsi ya
1: empa mmapakiso nna mogale wa nthoka a keke a etsa ntho empe eno go nna leshano leo basadi bano ba re thetsitseng ka lona lebe
0: gagolontate tsamaya gantle moratile ke a bona gore mosebetsi wa o le mogale o sa le mongata ga ebe o se go bonte ba leng ba leshano ge ne re na le wena mo le mamokwena ga ba fitlha e le sono a tsamaya potlaki tsamaya
1: aa mosebetsi wa rona o nao mongata mmapakiso o gopole gore mogale o lokela go ikisetsa foromo ya go thongwa a ikisetse yona dikantorong tse kgolo tsa IEC ga mmogo le bopaki ba tefo ya tšhelete
0: nna ke ne ke naganne gore ga o se o thontswe ka nnete e tla ba jalo o dutsefa jele ke a bona gore ko gona jalo o tlala-tlalang le motse ke a bona gore ntse o bolelela batho mašano a ne a boga dipolotiki he ne ke sa tsebe go tla ketelela o le leshano mohatsaka
1: mapakiso mohatsaka le sa o mamela batho ba sa tsebeng leto bo sa pompo mona ma o ithute go nna potlaki moikedi e mong le e mong o na le tokelo ya go bolelela setšhaba tseo a tla ba etsetsa tsona e bang ba mokgetha wa utlwisisa he gore na ke nnete kapa ke leshano seo batla di bona ga se a kgethilwe di se di etsang mme a phetisa ditshepiso tsa gae
0: kore o tatile go utlwa gore o kampatsamao sa ja potlaki he o ntse o gogotha tseo bogola jalo ka ntša e dutse moriting
1: nako mmapakiso tlhe mogatsaka nako ke lokela o isa mogale sepoliseng a yo tlisa kopi ya tokomane ya gae ya boitsebi ke bolela a idi ga ke re jwale IEC batla setshwantsho seo sa ID se netefaditsweng ke seponisa gore ke sa nnete ee
0: mapakisoee
1: di tsamaya jalo ntho tsena ga re tloga moo he re ilo etsa postara ya A5 e tlhagisitseng tlhogo le mahetla monnai eno eo ke motshehetsang
0: mogale
1: tsena tsotlhe di lokela go finyelela IEC e le gore boingodiso ba mogale jalo ka motho ya ikemetseng he gore a kgethwe le mapakiso
0: a he le a sebetsa potlaki ba tseba mogatsa ka ko jwetse ke kopa o tsamaye nna ke ne ntse ke nagana gore mogale o tlogisa banna fela basading ba bone ach empa ke a bona ke ne ntse ke itheetsa ke a ke elelelwa gore mogale go tlakile gore le basadi o ntse a bankela banna jalo ka a sankgore
1: mapakiso ga o na nkabanya le mogale mme

0: ke dule ntwana hle mona ke busy ka voter education ne wa
1: ka mosebetsi
0: no no sinjwalo bo se le mphile permission ya hore nna nka nna ka vaya ka lo hotel setšhaba ka ditaba tse tsa vota wa
1: wena
0: eya so o re go ntokolola gona ne gore ke rute batho ke yona contribution eo yena e etsang
1: okay so wena o ruta batho e nye kana
0: emela ke ba ruta ntho e nngwe le nngwe mabapi le dikgetho tlhe mo bona motlhala ke o a bona ga o fumane motlhomo nomination kapa o le independent candidate ke goa ba tseba mo mang le mang a bane ba senang diparty a bona o lokela le wena o ngodisetsa IEC tlatsa nomination form ya IEC e be wa e tsamaisa le proof of payment ga mmogo le certified copy ya ID ya gago kgantsha then ya wa bona go qetelela ne ke setshwantsho se bontshang tlhogo le mahetla sa bogolo ba bokae A5.
1: So, setshwantsho se buang ka sona ke sena se ID ya gago akere.
0: Modi, ke nana ntho ka reng eno nono. E mare se ntse selfie ya letseba lona.
1: Okay, mpele he. Ba tseba nna ke a le utlwa ka ntho tse tsa lona tsena le busy mare ke ne sa tlogele motho e mong le mong a iketsetse ka moo a iketsang ka teng.
0: IEC ke na le melao ya yona le tsela ya go tsamaisa dintho ka teng. A bona?
1: Okay.
0: So, ha o sa etse dintho tse nepahetseng re ngwana ka dindisi ya gago ya fela. Jwale a se gantle gore re latlhelwe ke motho ya neng a ka gore etela pele ka baka la bohlaswa fela ba difomo tsa gae.
1: Batlhompela go fomonyana fela mfethu e ka o senyeletsa a letse.
0: Ntho e nngwe le nngwe e lokela go loka ngwana tlhe monna.
1: Hai, go a bonagala gore IEC e serase ka mosebetsi wa yone.
0: Very serious ngwana. Jwalo ka nna fela ga ke le serase ka wena.
1: Oh, ya pota ngwetsi.
0: Ga o mojeng.
2: Medi e ba mo fitilwe ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa o batla ho iphetha o ka etela www.listenfm.co.za wa imamela yona hona ho
3: mamele motle wa tshebeletso ya lesedi fitlha jwalo pheletsong tshwantshiso ya rona ka jeno re ne re o fa kgaolo ya 3,691 se fetwe ka moso ga re tlabe re o neletsa kgaolo e e latelang ya tshwantshiso ena ya rona ya monyaka e re ke ye ditabeng tsa gora ena ya rona ya bobedi fela he ke ne ke sa tlhalosa taba ena mo mamedi ya gore thabang ke ne ke le chok ke Childhood Cancer Foundation bana ba banyane ho tloa ho ngwana ya satswa hlaha bana le cancer hona le leukemia hona le mefuta ena ka ofela ya mofetsi ntwe mono e bohloko ke ne ke etsa tlhakisetso mo mamedi ke etsetsa tshebeletso ya lesedi tlhakisetso e tla bapala bekenyane ha re tlabe re ketika letsatsi la Ntate Mandela yale potseo ke neng ke ba botsa yona ke botsa enwa wa mosebeletsi wa setšhaba ke gore na a na batho ba rona ba tseba ka mofetse go latela dipotso tseo ke neng ke di botsa ba bangwe ba batswadi mono rona ngwana wa gago o tlhokometse eng gore o na le mofetse a re a ke bone ngwana mpa e ruruwa ke bone ngwana tlhogo e ruruwa kore ga bana tsebo eo a re ke mo isitse ngakeng ke ngaka itseng go nna tlo sepetleleng sa universitas ngaka e ke le o mo tlwela ke yona potso ke e botsang go wena mo mamedi motsotsong wa jalo gorena a na re a tseba ka mafua gagolo lefu la mofetse ke atla
4: ditropo tse fapaneng dinako di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stokvel e tlameha o tswela pele mme ka FNB app ditho kaofela di kgona go bona tšhelete bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale motho o le kae kapa kae fela le kgona gore mmo le bone ga tšhelete e kena le ga etswa ka nako e le nngwe
5: o baneng tšhelete e tlameha go bonwa ke motho a le mong ka FNB digital stokvel account ditho kaofela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng go FNB app tšhentšhela go digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
6: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
7: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Ho baneng?
6: Ho bane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
7: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
6: Che mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba milelele. Phetoho ke mahala.
7: Hlokang?
6: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufisa ho fetola dikarate tsa Post Bank.
7: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
6: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ho di mahloho ho ra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi. Ya le gotela kgaso la Afrika Borwa. Taba tsena tsa ho ra bobedi re di ballwa jwalo ke Kenny Modupi.

0: fumana spa super savings lebengeleng leleng leleng aileng engwele engwe matsatsi ohle jwalo ka 450 gram bokoma Weetbix ka 29.99 ubuloka 6 rand kapa 900 gram Danone Nutriday fruit kapa double cream yogurt ntle smooth ka 34.99 ubuloka 13 rand jwale tseo kiri super savings di theko tsena di fumana ha ufihlela la 21 July ha tepa isa leteng ha spa fela ona le dipehelo.
1: Menyetla e emetse ba malalalao. Jwale ke nako ho Lesedi FM.
2: Mabede motle wa tshebeletso ya Lesedi metsotso ke le shume hantle ka morao ra ya bobedi. Nako e fitlhile ya hore ke kopane jwalo le letona ke bua ka Ntate Makume ke yena a tshwereng ditšhelete provinceng ena ya Freistata. Jwale ba ka setlhong kantorong tse odimomane tsa treasury tsa ditšhelete ba tlhalositse gore bommasepala ba bang ga re tlotla re ba tshegetsa, mme jwalo ka letona tsa ditšhelete provinceng ya Freistata rata fela go utlwa maikutlo a gae gore na go tlotla go etsagala jwang, gobane tse dingwe tsa ditoropo di gaelelwa le ke metsi, ba bangwe ba lela ka motlakase, e be go tlo etsagala jwang. Ntate Makume, dumela gabaniso.
3: Ke dumeditse Ntate Mahloko, ke dumeditse le bamamedi botlhe ba Lesedi FM.
2: Ka thaba ka utlwa monate ga o mpitsa ka sefane sa ntate. A nnete ka thaba ka utlwa monate. Ntate Makume, re utlwile kantoro tsa ditšhelete boemong ba naga di tlhalositse gore kgetlhong le naga go tlotla go ba bobebe tlhakogeng la bona gore ba thuse dimasepala, mme go tlhokomeleile gore tse dingwe tsa dimasepala di teng ka gara province ya Freistata tse sa tlo fumana dithuso. E be boemong bo le tlotla le sebetsa jwang jalo ka province go thusa dimasepala?
3: Okay, e re ke tlhalose gantle Ntate Masoko, ba mamedi botlhe le batho loreng ba mametse ba na leng thasel ya go tseba gore go etsala eng. Ya pele ko lengolo le tswileng ke lengolo le bontshang gore National Treasury godimo kapa bogareng e kentseditse go sefe dimasepala tse dingwe tse itseng ditekanyetso tsa bona tseo tlameleng ba di fumane ka July, le mabaka a fapano ya ka mmasepala ofeng kapa ofeng kapa o mongwe le o mongwe. Ke tla bontsha fela dintho tse ke banang gore di common di a tlhaelela tse etsang gore ba seke ba fumantshwa tšhelete ya bone. Ya pele ke ya gore dimasepala tse ngata ke tshebediso e mpe kapa tshwaro e mpe yona ya tšhelete e bitswang ka gore ke khutha bosheng. Ya bobedi ke gona mo loreng ga masepala a fa thotse batho mo loreng ba sebeditse tšhelete hampe kapa ba e tshwere hampe, e be gantse megato e itseng e ne re bitsang ka gore ke lack of consequence management. Ya boraro ke gona mo loreng ga batho ba etsa ditekanyetso ba etsa ditekanyetso tse na ka tlhogo tse bitswang ka gore ke unfunded budget. Unfunded budget e bolela gore o etsa ditekanyetso tsa ntho tse fetang tšhelete e tlang go wena o e fumanang, gona o etsa bofatshwa, gona o etsa gore o seka kgona o ntshetsa di-service pele. And then e nngwe ke ena e o loreng ga ngata di ke phutha borushe ya sevenshele dimasepaleng tse dingwe e sebedisetswa for ntho tse o loreng ga wa tlameha e sebedisetse tsone. Ya pele, go na le go patela basebetsi bana ba tsebalang ka gore ke di-ghost workers, o fana go tšhelete ya nkuo ya taxi e patala batho bana bo loreng ga ba sebetse. Ya bobedi, o tla fumana gore e patala le di-project tse na tse loreng ga di a fela, many of the unscrupulous unfinished projects o fana di a patala. Ya bage re tla ka leano ge le treasury gore o tlo tlameya re bele le tsela o loreng le fumana tšhelete eo ka yone. So e nngwe ya pele ke yona eo ya gore re entse ka gotlhotlho gore ba ngollwe, ba tsedintswe, ba bangwe o tlise di-team di tse di tlo ba thusa gore ba ka etsa jang, empa tsena tse saeletseng tsa go ketela tse keteng wa bonagala gore a di kgone go fumantsha tšhelete. Ya ba o le gore lebaka-baka le legolo fe e ba eno ya gore ba ngolola mongwe le ba bontshang gore o ka etsagala go le tshela fumana tšhelete ga le fa rarabolole mathata ao. So ga ke bua le wena ona ke dimasepala ka gofela di ntse di kopana le treasury, di kopana le le province le national gape di kopana le e le tsona dimasepala go bontsha gore ba ka thusa jwang go tswa mathateng e ba leng one. Di kadile di le 16 tsa Freistata di bua tjena re setse ka leven. Motshwari wa ditšhelete kapa tlhogo ya lefapha o na ntlhalosetsa go o ka etsagala gore o bonagale gore ga letsatsi ya kajeno le dikelo re tlatsa fere na le 9 mare pele kgwedi ene fela di tlabe di thubile dimasepala tsa rona kaofela di tlhalositse mabaka a bone. Mare bothata ba ntho o ke enana Ntate Masonoko, ya pele ke ya gore ga tšhelete o ka etsela ba seke ba e fumane e tlo ama ditshebeletso tso tlameleng di fumanwe ke baagi. E tlo ama metsi, e tlo ama motlakase, e tlo ama go tlosa wa dikgwerefere, e tlo ama le dintho tse dingwe tse e leng goreng ke diphephetso tse e leng di tshabang le masepala, ba ba ba ithuti ka yona tšhelete e e tsebalang ka gore ke equitable share. So ke ka goo go tlameleng ka gotlhotlhe ba etse ntho ya botlhokwa fela ba comply-e go ya ka maemo le melao le melawana ena ya Aforika Borwa e governang ditšhelete tsa batho. Ke tšhelete ya setšhaba ena, go tlamehile tshebediso ka dikarabelo, go tloga letsogong la rona go le treasurer go ya masepaleng, go tlamehile e be matswana le dikarabelo a e tsang ka gotlhotlhe go tšheleteo e sebedisetso tswa ntle le ntho diseng kapa diseng ena o le reng go tlamehile tshebediso yona ya gore e sebedise setšhaba and e ba fe ditshebediso tsa bone.
2: Le dumme gabane eso ke a tshepa tlhakile tlhaketse botlhe ba ikutlwetse le tlhakogela hao jolo ka letona la tsa ditšhelete province ya Freistata mme o e tlhakisitse ka boqhetse ke bona ba e sale e re keng ke sebaka se nako o lebogetlhe gabane eso ke lebogele tsotlhe tseo re aroletseng tsona ka jeno nnanong le na la rona la jwale ke nako.
3: Ke a leboa ntate motsamaisi wa mosebetsi wa rona e tswape ke leboa le ba mamedi botlhe ke leboa tse le dimasepala tse ntseng di ka ditikaetso go rarabolola mathatana re ka thaba haholo go go nako e tlang re se ga bana le mangolo e re a fumanang jalo ka dimasepala tsa Freistata.
2: Ke a tseba momamedi e mogolo wa lenano lena la jwale ke nako se ka ba sutha pela sealemoya ke tlo buisana le e mongwe wa dikakapa ya tshwereng taba tsa bogatlhaodi. Ke a tsaya motho a ratang bogatlhaodi gagolo o tlo mamele taba tse go tlo tla re bua ka tsona. Ga ona molato gabane eso ke a leboa. A se mohe mmamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng gantle ka morago rra ya bobedi ge ntse re le mmogo nnanao ke la gago le ya phela ke la jwale ke nako go le sedi FM e re ko o tshwaretlhe ko o tloelele ke sebe ka utlwisa botlhoko ko o tshware monang.

0: ke a tseba beng ba thepa le tlatswa ka makgalo kgabanetse so le badi bakentse ho leletse haufi leeto le mona te bakganni ke a le hlompha kgabanetse so ke nkile ka tiba ke otlantsele lefatshe tsela tshweu le palamise ba palami bana ba rona hantle le bue le tsona kolo itsena ile ka hlalosa wena motho yo motle hore ka la robedi kgweding ena ya phato 8 August bo tabala mosebetsi o ikgethang wa ho otla ka lengwe lefatshe le o rapella maemo a renang ka re o motse wa makeleketla Windburg lebaka baka le etsang hore botle batle ba mengwe sebakeng seo se tla hlaloswa ka mona ka makeleketla Windburg ke hobane ho na le batho ba bangata ba ipolayang ka re o motse wa Windburg makeleketla e bona hetse ka makgetlo mo mamedi e motle taba ena ha holo kgweding tsena tseo re leng ho tsona ke taba se le koboanela jwale ka hare ho toropo kapa motse wa makeleketla Windburg mme ka di 8 tsa August ka kwano ka makeleketla Windburg ho qala ka hora ya leshome hoseng ho tla ba le thapelo e ikgethang mo ho mengwang setšhaba dikereke di se di ile tsa tsebiswa di tla finyella mmoho le baeletsi ba itseng le bona ba tla ba teng ho kena malapeng ka ho fapafapana a ileng a hlahelwa ke koduo ena wena mo mamedi e motle ke re tsena tsohle di tla etsala ka di 8 tsa August ka mona ka makeleketla Windburg mo ho mengwang dikereke mmoho le baahi ba motse wa makeleketla ho ba mmoho thapelong ena e ikgethang ya ho rapella hore tsena tsohle tse bodutu tse ntseng di etsala di fihle pheletsong di ke di eme ka nnete ha di jese di theowelang ntumelle motho motle ke na le kgaitsedi ya ka ke tlo buisana le ausi Lerato Manaka mme pele ke ya go yena ntumelle ke tshware gauta ka letsogo ke ya gotla
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Soy ba fumana ho ikeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa 0 2.5 litre tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 stacks tanu ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
0: Mamele motle re ke kopane le kgaitsedi ya ka Lerato Manaka Diaries of an Ex-Inmate ke se ngotsweng kwano mamedi hona le letsholo lena le ikgethang le tliswang ho rona ke Modiehi Mongale Foundation bana le kopano e ikgetha mo ba bitsitseng bohle ba o ikileng ya ba batshwaruwa ba bomme nakong ya ho feta re ke re tlo utlwisisa hore na lebaka-baka le ba bitsang ke lefeng ke bua le kgaitsedi ya ka Lerato Manaka Lerato dumela
4: ngwana mme ke a o dumedisa ke dumedisa ba mamedi ba lesedi FM
0: o phetse hantle wena kgaitsedi ya motho
4: ke phetse wena o phetse ngwana
0: mme taba di motshetshe wena ngwana o se utlwa be ke ditsekisang ka nnete ha gale
4: Nka itebohela o phetse hantle.
0: Ke a leboha. Rato a ko re fe ditaba ke utlwile hle ka taba ena ya Diaries of an Ex-Inmate. Ho etsahala mo?
4: Diaries of an Ex-Inmate e tlabe le program e re tlabe re tshwere ka Sontaha sena se re yang re se lebile. ho tla bo hona le batshwaruwa ba bomme ba tla beng ba kopane mo ba shega ditori tsa bona ba eletsa setšhaba se tla be se le teng gore na botlokotsebe ke ntho e jwang gona ona mo ba tla be ba bina dikhwaeri ho na le dikhwaeri tsa bona mokgatlho o wa khwaere o qadiweng sa ntsane re le ka ga tšhankane ke yo mongwe wa batshwaruwa le nna he ba kileng ba kena ka ga tšhankane gape re tsa le drama ya rona gore re ne nne re eletse batho ka di-choices tsa bona le botlokotsebe gore na ditlamorago ke eng ga o kena ka ga botlokotsebe
0: tsena tsotlhe di etsala go kae di qala ka nako mang jalo ka o se o tlhalositse gore di etsala ka sonta
4: di etsala kerekeng ya City of Love and Restoration ka sonta sena re se lebile ke kereke ya ntate Moruti Mashilwane re qala ka 10 ya hoseng go fitlhela ka 2 ya motsheare sonta sena se re yang re se lebile motswadi
0: gobaneng le kgethile ya kerekeng
4: dikereke re fumane gore dikereke ke tsona tse re amogelang ha community ya rona santsane go na le mathata motswadi ka gara community bane santsane ba re nyatsa ba santsane ba soka ba re tshwarela ntse re tsamaya ka stigma gotlhe mo re yang so re fumana gore batho ba kenang kereke e tlile ba e utlwisisa ntho ena go thweng ke second chance gore ke ntho e jwang so ke ka go re kgethileng go ya ka gara kereke mo re lo tholang kamogelo e mofuthu teng
0: o arabile potso eo ke neng ke e botsa wena kgaitsedi ya ka lebaka baka la gore ke botse potso ena ke gobane ba bang ba dikerekeng tsa bona lona le ya kerekeng ena ya restoration jale ga ke tlo kgona go ba le monyetla wa gore ke tla kerekeng ya restoration gobane e yaka ya uniting kapa e yaka ya roma ya wesele ya ngie ga ke kgone go ba le monyetla e kena ka 10 o'clock ke tlameile ke be ke le kerekeng na le tlo tla le re phetha gape-gape go etela kereke nngwe kapa le tlo sebetsa jwang
4: e sile ngwana mme motho a ka kopa gore re tle re tlo gasa evangelian ya botlokotsebe a ka re mema ga fitlha kerekeng ya bone empa nna ne ke ikopela gore tswetswe o ka se shapui ga o ka lofa kerekeng ya uniting one day gore o tlo utlwa molaetsa ona o important gobane motlho o mongwe go na le ngwana a o sokodisang o batla o motlisa a tlo utlwa gore na ga ntse a sokodisa di-choices tsa di tlo mo lidela kae or wena o motho a mogolo o imetswe kana le tronko ga se ntho e re e bonang ka matlho ba bangwe ba tsamaya ka ditronko tse sa boneng ka matlho so re batla batho bao batle ba tlo imologa ba thole ba tsebe gore there's hope even after o kile wawa
0: kgaitsadi yaka wa bona ga ne ke sa fane ka thego sontase a ne ke tlo tla thego ke nna ke tshwara ntho thego wa bona
4: oh
0: wena tshwara lentswe tshwara kore ke ba tsitsinyanyane ka lentswe
4: amen no le go gona o ka tla wa tlo go tshwara-tshwara beke latelang ba tla o fumana kerekeng ya gago ke re programme tsena ga se tsa motlhenana e tla once a while so ga e tlhaile monyetla e ne ka re motho o molongwe a ka tlolela ntho ngwe le ngwe a etsang a tla tlomamela ntho eno gobane e botlhokwa ga golo fela o gopola re bue ditori tsa rona gobane re batla go kgatlha batho ka crime re bua ditori tsa rona gobane re batla go eletsa le go ruta batho
0: lerato kgaitsadi ka ke a leboa tlhe ke leboe se nako gago yo re ka dimeng yona ga re tshepe gore nakong e tlang le tla etela motseng wa gaeso mme re tle re tlotse ba leng ka bana ba rona ba ke ba lo ikutlwela ka tsa bona tse pedi ditsebe
4: ntla mme go lebuile nna golo ene ke tshepa tsebe se mametseng di a nkutlwa ka sena sebaka
0: ke lebuile rato ke a leboa kgaitsadi ya motho a semoge mamedi metsotso ke metlhano pele gorra ya boraro e re ke tle ko o fegantle taba tsena ditlhetlhake tsebeng tsa gawa ga ke furalela ena tshepe ge tlo balwa ditaba ga nka morago go tsona re a thelela mo re potlaketseng teng ke goreng ya botshelela ke tsamaya jalo le lebo mawela mmogo le thibosa thabo mokoni ba tsheditswe jalo ke morachabalala bongane o tla nna re tlhape malotsana ka tsentseng di e tsala sedika dikweng sa tsa dipapadi mme bana ba bararo ba tle ba tsheditswe jalo ke motlhagisi ke bua ka KG Kagiso Sebodi ke yena motlhagisi wa lenana o lena la re a thelela ke a ba tshepa ga ke ba tshepe fela ke ba tshepela mabaka a tsitsitseng mo mamedi e motle
5: ga sapatepedimpentša ga e sa tagwa ga e sa tagwa ga e sa phela mpentša
0: ga ke etsa tsena ke phuthaphutha seo e leng sa ka ke a tswa ke a itatlha motho e motle re boela re teana le wena gape nakong e tlang mananeng a tshebeletso ena e ratwang ke wena natefelwa tlhe natefelwa ke manane otlhe a tlang go latela tshebeletsong e ratwang ka rato leo raise utu zatawaina. Kiswaka pine monati atrompisa, sweetie love.

0: All right, Mamedi, ena yona ke emizwa by Tom London, the new one.
1: Presenter, Omang Fit, kina komang station seking Fit.
0: All right. Naki libitsala ka ke so Matrix. My real name is Mandla Mashakemi and kimona ona ko Liseri FM. Did I do it well?
1: Okay. Did I do it well? When a presenter is one okay, my leg one jwan. Kure when a driver
0: after me. I'm sure.
1: Ah, fella uliki.
0: Out of 10.
1: Ay, kikupa maybe.
2: Out of 10.
0: Got 3.
2: We feel it loud.
1: Re jala ka so so ikutlwetse here dutse jwalo le khalala kwa Africa borwa ba chaba mrata monenwa sidi kwa di concert sa mino wa piano so a Matrix
2: ho jalo fela mo bidi me he ar tusa maisana le yena ho ya horenyane ya bone me ka mara mo ga a rohana bo sontso o tlore contract ga bona ga ka nna ga sa yena ga ka nna ga sa
1: ya no
2: fela ga tsi boga ke re first link e jwalo
1: tla tsala link ya pele jwalo ka no link ya pele ha ke ya o dia 3 hours ka ofela ke
2: Mo bidi mise senya le shimele mise mtano pele re fitla re nya bonera o memo 0860003084 kapa 0797585066 kila botlhano mme re bua ka boithabiso re bua ka ntho tse khaza ntho tse mona fela
1: so Matrix a kere o mothaetsang make it the events a ke
0: yeah
1: and an inning later tsa di theme
0: yes
1: mo teng ona le theme all black bow tie nining touch of black touch of gold jwalo ka seno re bua ka hore o kile wa phoqega o ya moketeng kapa moketjaneng ona le theme ebe ba o so apere all white ya hao o ready cooler box ntwe ngwe ngwa ba kena ha o qeta o tswa fela o le o so tlo fitla mo ya nteng o bo ithela mohlomong ka nthono e ja skipping se swim sa theme ka pa mohlomong ka taxi le tsule ka taxi ha o rwa thwa taxi mo ke batsiba e be ha ka skete sena sa all right
2: e se rutlela kwana
1: kana ho tbetsetsa sebesegana
2: o kile wa phoqe
1: o kile phoqea o ya mokiting wa theme o so ilo fitla
2: Na go ngutla ha re bua ka theme. Re bua ka gore ho hetsahala, ha holo ya hetsahale. Ho go no snapa go tseo. O lo tsanela go le bengkeleng o lo reka genio e white. O lo reka skipa se o bana ha o motho a tsone. Mme o di rekile. Ke tsena o sharp o ene o yemetse gore batho ba o bone ka tsona ba se lentho tsotlatseng go di apa. O mnate o ngwanyana ntho tsa o dikopane ha o re ke yo ngwana he o re baba e nonko piki landra
1: ngwana
2: ga mba re bua
1: a betse a chokotse
2: ya chokotse
1: ngwana
0: anga gotlela shopong
1: se re ke le kongela ya ka pala Sunday session Bethlehem all white ke line up ke a tswa ke le mong ke sonta ke ke a ikutla lena ke nkhamnate ha ke fitla pakeng tsa Hilbron le Petersteen panchar panchara tsonse ke tshintse le bidi ha ona ruka tshintse le bidi wa tsa ole jwa se ke mamela se ke le all whiteing se ke le mo
2: yo re tsa jwang ana u ile wa tshintse le bidi ka tsona ka pa u ile wa tsanela go o behe bakana ka u di moge o tshintse le bidi ka pa u itlame ka to u le dilang isetse ka koloing ha ke tla tsana le na ka pa
0: u ile street ra go pasima
1: Ke go pakis ke ga bua ho tsaitseng wa le tlonse ya selemo ka ofela. Ke go pa itlwella mo fela ke le ka phoqe. Jo ke tsebang gore ke le ka phoqe.
0: But I think everyone has been through that.
1: Yeah.
0: Okay, in ko situation e jwalo. I think Lena the last time ni attendile but mine was a all black in Mozambique.
1: Yeah.
0: Nikili headliner at that event and then at the time where I'm supposed to kitswe ke go event ini ka itsela ka cold drink lucky enough I had a jacket So the whole time go eventy, and I was wearing a jacket hot as it was. So I couldn't go back. Make it late the blind.
1: When I'm not
2: Kina Leon.
1: Yeah.
2: Hey, yaka yo. Nekile MC. Wapula mahungra sala mahungra.
1: Yes. Yes.
2: Ke ne ke le MC mono mahungra ka di 31 December. Jola ha ke le mo le motswalle wa ka o nwa dinotse ke sa dinweng. Me ya ba dinotse na tsa di nwantse ke sa dinweng. If it are in tsela jining ene nke ya pele. And ene sha sha ba le hantle. Me tsa ha dintsela wa tse ba le mongko wa tsona o jwang. Jola ya ba ke re ha ke tlo tsa jwang. A re no friend ere ke hlobole jini ya ka wa pare jini ya ka wa bona Antoine ya ho mena ba go hwetheke
1: you know we
2: aba mena ba re lekane le ka mmeli ya ba wa mena o nkenya hemperetla masogetsa ka ke style ya ba khona tsela pele ka msebetsi
1: sinjwale ne lo ba go
2: tsa ah ndiroga ele ntso go pala le batho tu you che ngwana na yo yena
1: wa za
0: And the MC the center of attention.
3: Yeah, what's up? What's up? Woo! Atadi papadi, Horiatella, Libongani Chabalala.
4: All of us, all in Kaufela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 e aphila ho SABC Sport. E buhe ho SABC 3, o imamele dialemoeng sa SABC. O be o streame ho SABC Plus. Ke lebohile haholo bana beso, mamedi wa tshebeletso ya lesedi. E re ko dumedise ko fetsa pele tsa dipapadi, o re athella la bahlano lena re diqale ka tsa papadi ya bolo. Re tla lapeng kwano sehlopha sa Mamelodi Sundowns. Sentse se qhelela ka thoko dikopo tsa dihlopha tse fapaneng tsa o ka adima sethibathibane sa Bafana Bafana, Ricardo Goss. Sehlopha se shebile hore Goss a tle a tlo thusana le Ronwen Williams sehleng sena se thakgwang. Ka kgwedi ya phato ha e thakgwa fela jwalo ka go tlhaloseditse maobane gore se tla thakgwa ka lapele kgweding ena e tlang sa PSL. Ebile re a tseba gore Masandawana ke setlhopha se batlang se ba maphatiphati haholo setlha se se le se seng jwalo ka ha e le setlhopha se sebetsang hantle le mane ho CAF Champions League. Goss e sale a fitlha setlhopheng sa Masandawana ka selemo sa 2020 e le ha a ne a tswa ho setlhopha sa Bidvest Wits, empa ha a bapala jwalo ka ha ile a adingwa setlhopha sa Supersport seo re tsebang gore hamamorao se ile sa rekiswa ya ba se se bitswa Siwelele. Le ha o le jwalo gore a fuwe monyetla wa bapala gafetsa setlhopheng sena sa Masandawana, Goss o tlo lokela gore a tla itshupe ka nnete gore e be ke sethibathibane se hlwahlwa ka mora Ronwen Williams ho mokwetlisi Miguel Cardoso jwalo ka ha ho na le dithibathibane tse ding tse hlwahlwa tse ya gang Jody February, Dennis Onyango e ka sana jwalo le Riyad Peterson re sa balle sethibathibane se bapalang gafetsa e leng Ronwen Williams. Printer le go tsa bolo la pengkwano re kena sehlopeng sa makhosi ho bona le ka mapala ha re thabocele a ka nna tlo wa sehlopeng sa makhosi le ho ja kontraka ha isetse ka dilemo tse pedi ka ofela pele e fihla pheletsong jolo ka ile mona he bo tsa maisi bontse bo sekaseka taba ya hore ba mo rekisetsa sehlopa sefenga ka pa ba di misana ka ena sehlopeng sefeng tsela ya dilemo tse mashoma mabedi ena le metsumi raro ha tsa male sehlopa e ga tsela le mokotlisi ya mocha Fernando da Cruz ho ya mane na henya Spain bakeng sa witukisetsa sehla se secha loja ane a le tembu ikwetlisong pele sehlopa se tloa kwano lapeng loja a bile le sehla se leng hore motho ba bang ba batla ba hlebana ba thabela tshebetso ya hae ho bona la haile hore ka nnete e ka hayo mererong ya mokotlisi Fernando de Cruz me hore hana bothata la lojalo ba o ka dula sehlopheng ho fihlela kontraka hae e fihla pheletsong hantle semmuso ka mora dilemo tse pedi e bang sehlopha se sa kgone hore se mo rekise kapa se sa fumane tlhopha tse ding tse ka ba le kgahleho ya hore di mo adime. Ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby maqhama a matle dipakeng tsa mokgatlho o laolang papadi ena kwano Afrika Borwa le o laolang papadi ena mane Georgia a tiisitswe he mamedi maobane mane Tbilisi hona teng naheng ya Georgia jwalo ka e le gore batlatsi ba bakwetlisi setlhopheng sa Junior Springbok e leng Barend Petersen ka sana jwalo le Lumumba Kari ba ile ba tshwara se bitswang World Rugby Legacy Seminar e le ho thusana le ho tlaka mehopolo e ka sana le tsebo eo ba nang le yona ho arolelana le ba ka tsamaisong papading ya rugby mane Georgia me seminar ene ene ma me di ihle ile a tswela bana ba Georgia mo le mo haholo mo ne mo ile ngore e mongwa di thotsa mogatlolo la mpapadi ya rugby mono eleng George Nozaze o tlwaetse a thabile haholo fela hore o ithutiletse mmalwa go tswa ho batlatsi bana ba mokotlisi wa Junior Springboks ba ile ngore ba ne ba tshwere seminena sale jalo motlatsi wa mo president wa rugby kwa no Africa Borwa monghadi Francois Davids o ile a thabela sena se tsalang haholo mme a re se tla thusa kgolong ya papadi ya rugby mane Georgia ho ya ka yena ha jwale he hlopa sa Junior Box jwalo ka sentse selemo no se itukisetsa jwalo papadi ye matla e o se tla e bapala ya di semifinal tsa World Championship kgahlano le se hlopa sa England mantae ngona o riang wona dibile ka lo mamedi tseo ke neng go swaretse tsona tsa pele tsa papadi tseleng hape se ga sheba letsa mohopo wa lefatshe ke tla gutla le tsona mane metsotso ye mashumo mararo ka mora hora ya bone ha jwale bana ba isukitseng
2: hakule bo a holo abongzito moholo wa tibla mo mereke na jalo ka N3 northbound ka mora ofela humore Fontaine Road le pelo le tuna la mila le kwetso ka moghana ga kelo hlokohle hona le kotsi amanga makoloi a mmalwa e bangwe sebedisa mile o ghana ga kelo hloko mme o lebelela le tiehiso e ka banteng a ka mo ke yona fela tla le ke tsheng ha jalo se petipiti e bona le tsodi bonang sa di bona ga tswaga ke tibos_mokoni @limawela1x #ratellatraffic
3: Tebeletso e ratwa e ratwa lesedi FM FM
5: jo aus ke bula buti tibos ke hopola last year ke ile kom kitchen bona a family so na pro film ne Senia tengnele di jini tsene pe blue and printed t-shirts
6: SABC sport
5: so
6: SABC 3 we mamele di albuenza SABC
5: se ke pala mitex he ha ke pala mitex ba lo ke dutse pela ngwana ngwana wa ka teng no ha na monkile so a monkile ba lo ntsa ke mazimbana a retiana ba lo kila bana mazimba re te ho tswa ja a tla
7: Hi lebole tabo tibos le moetsi wa lona jo la bua ka sisins score ikilang ke tsahala ke ka dimme mo so ba kwa motho o black and gold ke a pati ke a toilet le matila toilet gahla mo so ba ka tlameo lo reke kana ko ha ke na ona ke tlameo ho please motho mo so wa motho jo ke se bolela ka be pena bae
8: hi god Eh bo tibos ai fa un presenta ga lona e bells
9: Eh yo kavile le
7: Opeti
8: Ai god Eh bo tibos ai fa un presenta ga lona e bells
10: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Countdown e qadile ka sonta sala mashume a mabedi a metse tseletseng pupu Kaizer Chiefs
12: a re bona obrigado a ba ebele la botsera ya re playoff
11: e hura hura na le bompudi ba Zimbabwe Scotland FC absolutely brilliant Scotland mane Royal Mafokeng Sports Palace. Tlhodisanong ya 2026 Toyota Cup. Se ke wa fetwa ke motsotswana o mong le o mong wa ketsahalo ena. Ha di nna tla tse pedi tsa papadi ya bolo Afrika. E fatelana makwatsi. Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC.
13: Aba tsela kereke bona.
11: Ka ho tloha SABC 1, SABC Plus, le ditshebeletso tsa radio tsa SABC. Ka Sontaha sa la mashome a mabedi a metso tsheletseng phupu. Metsotsong e mashome a mararo ka morao ra bobedi thapama. Fumana ditekete tsa hao computer ticket hona jwale. Ka diranta tse lekgolo fela. SABC Sport ke mohatsi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup.

0: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: from the 10 out of 10. 10 out of 10.
1: Ke thaba ka tshokotsa tsena sa bubbling under. Ha re gona ho hlaisa bana ba na re gona ho hlaisa batho ba tsona le bo Sean Trims. Re ba fa platform re hotsejo re hona le talent e teng ka ntle ka mong.
0: Yeah, so ntso bona music video ya teng. Go
1: la ke. Galaka.
0: Tatoka.
1: Cabriolet ne.
0: Yo!
1: Cabriolet. Summertime. Ke akena.
0: Tatoka.
1: Litse di wivi.
0: Yo!
1: Le ampona ke nna o ke atla.
0: Manalo.
1: Ntseleru ba tsene. Ba tsene. Go loco.
0: Ke tsamo idea ya music video.
1: Ntse ke girls go loco.
0: Ibe re mona fela.
1: Ibe be letsa tsene.
0: Ntate. E ga swa hlamane. Ke la go di papa di le bongs.
2: A tsa di papa di go ria tella le bonga ne tshabalala.
3: Kae le bu. Ayayayayayay. Mpa ona ng bana beso, all of us all in kaofela tlhurisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3 we mameledi ya lemoentsa SABC o be o streame ho SABC Plus. Ha re qala taba tsena tsa dipapadi ka tsa tennis re ya tlhurisano ya Wimbledon khatlo lena re sheba ba nne mane fumana hore sebapadi sa mane Germany e leng Alexandra Zverev o phunyeleditse bakeng sa magaola kgang a tlhusano e o lekgetlo la pele ha e sa le Zverev ya maemong a bobedi a o sheba dipalopalo lefatsheng o shasharile wildcard ya mane Britain e leng Arthur Ferry papading ya di-semifinale. Papading ya magaola kgang he a kana iphumana a teana le Yannick Sinner kapa Novak Djokovic bao ka bobedi ba ntseng ba kolokotshana ha jwale papading e nngwe ya pele go ya magaola kgang, mme o ka opola gore Djokovic o ikemiseditse gore a tla gape Grand Slam ya ha ya bo masome a ma be di ana le mesume hlano ka ha pa tlhurisano ya selebong sena ya Wimbledon e bang a ka sebetsa ka bogabane. Ha re tsela la papading ya rugby e mong wa bakwetlisi ba sebetsa mmoho le mokwetlisi Rassie Erasmus sehlopeng sa the Springboks e leng Dwayne Vermeulen. Ke Dwayne Vermeulen o dumela ha e le hore lefapha la di loose forward ka ro sehlopha le batla lehlele le matla ho lo feta pele. Ha bua pele ho papadi ya ka moqebelo e ho hlopha sa naha sotlo e bapala kgahlano le sehlopha sa naha ya Scotland ka mona ka Loftus. Vermeulen o tholeditse tshebetso ya dibapadi tse ntseng di hola tse kang Cameron Henekom jwalo ka e le hore o sa tswa bapala papadi ya ha ya bobedi sebapadi seno ka nnete ha e sa le hlopheng sa naga mafelong a fetileng a beke ha ba ne ba hlola sehlopha sa England, mme Vermeulen o re a ka thabela go bona dibapadi tse tshwanang le ena di fuwa nako le go bapala gafetsa sehlopheng sa naga. O boetse a qhelela ka thoko ditlaleo tsa gore e ka bakwetlisi ba bapala ka mollo jwalo ka ha go bonala ba sebedisa dibapadi tse senang boiphitlhelelo bo bokalokalo ba dipapadi tsa tiko ka le reng ba na le tshepo jwalo ka bakwetlisi go dibapadi tsena tsentseng di hola. O boetse a eleliswa gore sehlopha sa Scotland se batlo bapala le sona ka moqebelo a se sehlopha seo go leng bobebe fela gore ba ka sehlola jwalo ka ha se tlo bapala ka dibapadi tseo e leng gore boholo ba tsona di le mane setlhopheng sa Glasgow Warriors se ileng sa shashara sa Bulls kwano lapeng papading ya magaola kgang a United Rugby Championship di bontse pedi tse fitileng. Papadi ya ka moqebelo he mamedi dipakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa le sa naha ya Scotland e tlo qala metsotsong ye mashome a mabedi pele re fitlha go reng ya botshelela thapama. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo re le ba tlhodisanong ya FIFA World Cup 2026 sentseng e bapalelwa mane North America, re fana gore mokotlisi wa sehlopha sa naha ya Spain Luis de la Fuente o boletse ha e le gore Lamine Yamal ha jwale ha so ka bapala go ya ka moo ba bangata ba neng ba lebeleletse gore o tla bapala ka teng tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. Ha bua pele go papadi ya bosimo bona e tlo bapalelwa mane Los Angeles ba tlo bapala kgatlhano le sehlopha sa Belgium. O re Yamal ha so ka fitla antle mane mo ammatlang teng empa o dumela ha o fitlhela kana a bapetse hantle go thusa dibapadi tse ding gore di tlhabe dintlha jwalo ka e le gore o tlhabile ntlha e le nngwe fela le go tswa ba bangata ba ne ba dumela gore o tla beya tseka gauyane e kgolo ya Golden Boot le dibapadi tse seng di tlhabile dintlhanyana tse mmala o fitlhela kana tlhodisanong eo. O bapetse hantle haholo papading ya bone e fitlileng a bane ba tlhola sehlopha sa Portugal mo ne ma e leng gore o na tlhea le lenyokonyane bakeng sa mapalamorago wa mane naheng ya Portugal e leng Nuno Mendes. O re lalo jalo o tshepa sebapadi seo he se tlatlhe se iphumane le o bapala ka moo ba bangata ba lebeleletseng gore a tla bapale ka teng ga ba thuliana le sehlopha sa Belgium seo e leng gore se kena papading ena se tuka malakabe ka morago tlhaba dintlha tse nne kao fela ha sene se bapala le sa USA mo gahlelong wa tsele 10 mo tsoseletseng tsa o qetela a ka re shebe he rona be di tla bapala jwang hona tlhulisano ya mo pole fase mafelong ana a beke go simbona ke yona papadi yeno ya hlopha sana ha ya Spain le sana ha ya Belgium ho renya borbong e be ba ho sane ka mqibelo ho renga ya le 10 mo tsumo mbusiu se hlopha sana ha ya Norway se tla bona dipotso le sana ha ya England ka sonta ha mesong ho renya boraro hona le papadi tla bapala le tlamengile pakeng tsa sehlopha sa naha ya Argentina le sa Switzerland ke tsena hetse tlamengi phethela jwa le mogahlelo wa di quarter final tlhulisano ya mohopo wa lefatshe le Serie FM le tla ho setse ya bosimbona ho renya borbonga ka tsholo le ukaoke a tsama jwa lo le mohlopho le morena ra moreburi papadi eno tlo bapala mane SoFi Stadium le ba he ho sane o tla hasetswa ya Norway kgatlano le England ke pule le wa tsama jwa lo le mohlopho le morena ra moreburi ho renya le shopo motsumong mane Miami Stadium ke tsona tsene di papadi tsotlhe le hesetsa tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe kwano go lesedi FM tseleng gape tse o tla di hasetswa kwano go lesedi ke papadi ya rugby Thabiso Maafrika o tla oneletsa yona ke ene e tlabeng le pakeng tsa setlhopha sa Springboks le sa Scotland go sane metsotsong e mashome a mabedi pele fitlha goreng ya botshelela papadi ya ngwe gape ke ya Hollywood Bets Super League e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa Sundowns Ladies le TS Galaxy Ladies Mr. Cool Tabokofa o tla oneletsa papadi eno e tlo bapala ka Sontaga metsotsong ke mashuma mararo ka mara hora ya boraro thapa di bile ha ka lo mamelitse o ke neng go tsware tsona na te fela ke mafolo a beke ana le dipapadi ha re kopana hape beke nye tlang khutlaneng sa dipapadi kwano na no le leholo la re ya thella le bo le thibos ke tse bana beso
1: ra le ba bons
3: ke o ta
1: go bile mafelo ka monate ngwana me khutle manta re ntse re felletse
3: ha monate ngwana me le luna fela jwa
1: o tsa mafelo beke
3: e ke papadi ya bolo mafelong ana beke felo ka ho ntse ba pala tlhisana mo hopola fatse
1: e ka ba ka hopula bongs ha tsa ho ntse bua go botsa tsa mafelo beke mochimana no wa tsa ma ho finyana re lebile mofuke
3: eh
1: watsa maofinyana me sonta eh watsa ke batlile le bana ntho hloko akere ka sesotho motho ha hlomphuwa wa peswa ko
3: eh
1: ka sesotho jwa le mona ke fume sebetse mo holo wa lo apesa mshimana ona kobo sonta ya sesotho ya hore a tsamae hantla tsame le botshaba ba hae ba sesotho
3: o ya tla le yona kwana
1: a tla le yona kwana sonta
3: boy How did you get all the ideas? I'm not
4: sure. I'm
1: not
4: sure.
3: I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. lo bua French mushimana ya khutla
4: ah ntati
1: ke monna ke fume sebetse mo holo thu thaba ya peswe ko wena kube
4: tsama ngwe le solo ya pesa mwana ngo tsama ngwe lo mo apesa ene a sa tsiti ba re
3: emele ka bogabo
1: mo tswe a tsebe ke mosuto le Belgium mo
3: mo ha ke na le ka mona ka mo a robalang teng a e bone ga e sheba mana ri ya
1: ene ke lo mo apesa ya 200 years wa hopola mm ya 200 years a kiti kwa 200 years
3: mm lo apesa ba su
1: ah a hopola ha ka mo
4: Alright, okay, la kutla mang. Hey, o tsile ne.
1: Re le bile bo.
3: Ba fole ba ke ba mna tibana be silwe na mo mamedi.
1: Ei teda. Re tla ka se pitipi.
4: Ah, ya tsa ma principal. Sa maya mokone ngwanaka. Ha so hatile jwalo mo bia ho lo mshimane. Wa me dire ke na go bona go be bilenge and 12 is bound ka mana ka Roundabout Road ke bolong hore le hetla la le phelo le tshehadi la mmila le kwetse ka mogana ga ke lo hlokotle hona le koloi e emeng ka mo mehe ke ona fela tla le neng ke tshwere ka jeno ka pa hore ngena kwa no hore tla traffic di fumane ka manta hanta tya ga di le hlametse tsone mashwa bena metse mhlano pele go fitla go nyane ya bone
5: Nelson Mandela. Kgweding ena ya mohale ntate go lihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko go ba hatelletsweng. Gema le lesedi FM ke molelwa.
2: Re a thella.
4: Mabedi metsotso ke le shumele metso robong ga lebile go rengyane ya bohla botshelela me ya re sentse re kere jwalo ho rush our mix le tycoon

ke lebuile ga golo mosi wa tshweu ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la bohlano kgwedi odimo ya phupu e hlola fela matsatsi a robedi selemo ke se odimo sa ketetsepedi mashome a mabedi le motsetsiletseng mohlahisiwa lona ke ntsane rantwa ra tekhniki wa rona ke mpho mahlaola mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke kitibone matshela Hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re sepolesa sa Northwest se tshwere babelelwa ba babedi go la Mahikeng malebana le polao ya moitseki wa baagi Thato Molosankwe ka mora dikgwedi tse pedi go etswa diphuputso. Hara tse ding gape ba malapa a batšha ba 20 le motsomong ba ileng ba tlhokagalela tameneng ya Enyobeni ka Phupjane selemong sa 2022 ba ipiletsa go molaodi wa botšhotšhisi ba setšhaba go maatlafatsa nyewe ya ditlolo tsa molao kgatlhano le ba fumanweng ba le molato wa go tlhokagala ga diphofu tsa tameneng ya Enyobeni. Hara tse ding gape le

0: Erratoire.
1: Na e ka ba o gathetse ke o se thole di loan o tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Ho na le melawana le dipehelo. Hopola, romela SMS e reng thusa ho 33351.
2: Nahana fela o bitswa mo ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela code pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scan a QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
3: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tshosi ngangata. Mangaung e pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le qhobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Dipapadi.
5: Le sebidi molefe.

0: Mamedi dumetse nako ga jale re kene papading ya rugby re kopane le mokaubere ntate Renier Rampotjane Swart. Le kae ntate Renier, ke o molala o mola tshebeletsong ya lesedi, le kae?
1: A re tswile tle sebedi ga mmogo le bamamedi ba lesedi FM.
0: Monate nate, a o re sentse re shebile ntate Swart jolo ka re ile ra buisana beke ha e sa thagwa gore re lebeletse gore diphetho di tla ba teng mona le mane setlhopheng sa diboke mpa ke bone tle mokwetlisiwe ntse diphetho tsa e leshome kaofela ka utlwa mzwandi le stick ebile ga le diphetho tsena tse ntsweng setlhopheng ga di bolele gore ke setlhopha sa bobedi B team, ke setlhopha seo e leng gore sentse se tswela pele ka tshebetso baneng le wena o se ile wa tshwa nakong ya o feta gore ga utlwa o diboke ga rena A team, ga rena B team kaofela ela di bapaditsa gona di boleng ba hore di ka beuwa sehlopheng sa A me ka mehla ka nete re bone ba etsa magabane a ke go tlofela maikutlo a ntate re shebile papadi yena e matla gahlanong le Scotland hore na o lepa eng ka yona diphetong tsena tsa welong re di entswe sehlopheng
1: ya tota di phetong tse di ntseng wena bua nete ha hona A team le B team me tota ya ka mo mane ba re horses for courses ka no ha ha ile go rotsa sa mekela ko Loftase ja ka ri lotsa mekela for Loftase go pila ga ile gore o tsa scrum half le fly half se se tloetseng le bala leo and ha ka lebella ba tsabe ke ba ba ntse ba ba tlo tsana ka mo stopping se sa di Springbok ke di Springbok tse di tswang ko Loftase gore ke ba nna ba ba kile ba tsana ka di Springbok and ba ba tloetseng go tsana ka the Bulls so se o se tlo hore home ground advantage ha pe ene tona go feta so ha ka ba kala ka se tlhopa sa se khetileng ka gore o ka se ke wa re motho jaaka Jasper Wiese wa sa motshameke bakeng la gore o editse diphoso kapa o re Cheslin Kolbe ga ba motshameka bakeng la gore o editse diphoso banna ba le bone ba tshwanetse ba ikhutse mo dinakong tse dingwe and-e go na le ba ba kokotang mo lebating letsatsi le lotlhe ba e leng gore ba tshwanetse ba tsenyiwe mo setlhopheng so setlhopha se se kgethileng le ga e le gore go na le diphetogo tse lesome ke setlhopha se se popota tota and-e setlhopha se e leng gore se na le benche e tlo nnang bomb squad ya maatla me ka gore ga kgetha setlhopha a nyatsa setlhopha sa Scotland. Scotland ke setlhopha se strong tota jara e o itse gore beke e fetileng rona ga re fenya engelane bone ba fentse Argentina ko Argentina so se setse se ba fa jaaka ba kukame gatla ka gore tota se se supa gore banna ba tshameka rugby entle and go ka itume re tlo bona competition e monate go bona Wilco Lowe o tshamekelang the Bulls o tlo kopanang le Piers Koeman o tshamekelang Scotland ene e le motho o ne a tlholo a tshamekelang the Bulls before e nna moagi ko Scotland so foko pele mo sakralang kopeng ro bona competition e tona le mokgwa o ra se a kgethileng setlhopha sa gagwe ke santse ke nagana gore re ka nna ra ba gatelela re tle re fenye motshameko ona ko Loftase mokamoso mo motshamekong ona
0: ke rata ha o tsho jwa lona tate Sware tobane bile ne ke hlile ke re ke tla mo hore hona o bapisa le Argentina papadi ena ya Scotland nao bona ba tla hle ba khona o ba le segahla sa hore le botala gona le mogao ba ne ga tse ba ihlile re batla re kwenne re matla ba ka khona o re ba le fete ba bapale ka segahla se weleng hore ba ka khona o re ba die diboke ka pa we bona joang empa ya ka mogoe sa lutse o ihlalutse ka teng ka nete ke dumela hore tla ba papadi e matla e weleng hore letsatsi ha le dike diboke batla kgona gore etswe ntse le bo mampudi ba ntse ba tswela pele ka lethathama lena la o hlola dipapadi tsa bona le mong sena sa 2026
1: e tona o itse gore gane Scotland ba kopane le Argentina le ba concentrata thata mo back three no back three ya Afrika Borwa a pale lefatshe ga mmogo le Moody ga mmogo le Van der Merwe tota ke a pale lefatshe ga e le gore o siame jaaka ne ga a tshamekela the Barbarians a tshameka le ra South Africa ga ne re tshameka the Barbarians Finn Russell o tlo leka ka di high kick di thago tse di yang ko godimo a leke go tsenya pressure mo ka go le tlhakoreng la Afrika Borwa ka ene Kyle Smith le Kyle ke se tsikele ba la tsfane sa gwe o a tshamekelang Scotland tota ga ile gore back three ya rona e tlo thibela ka mokgwa o ga gona gore ba tla etsa sengwe o itse gore Embrus Papier player of the world mo you are seeing o boetse mo setlhopheng sa di-Springbok and o bapane le Andre Pollard o re itseng gore o tshameka ka mokgontsheng jang so tota ka botlalo setlhopha sa Afrika Borwa se tshwanetse se dominate ka mosoko Loftase ene se golo bogolo se be se se re se kara se le bala bokatisi Dr. Rasi Rasmus Kamoso o tla ba betsa rekoto ya Afrika Borwa go nna mokatisi a le mokatisi wa Afrika Borwa 58 times
2: we
1: ha ke bue ka nako e le ya ga Nina Bore tota ene ne e le director of rugby to ene ntse e le mokatisi nke be a dirile 95 yano be seo se thuba rekoto ya Afrika Borwa ka moso e le mokatisi official mokatisi wa Afrika Borwa ga gona o mongwe wa kileng a dira competition go le kalo-kalo ka botlhase gagwe ke Jake White
0: ya ai o re beileng tate sware te mme re leboile tlhe ga re dumele re tshepe gore diboke ba tla phethatsa mosebetsi tsatsing la osane o tla bo e tshware motsweding FM
1: ke tlabe ke le teng ko ke tlabe ke gasa motshameko ka botlalo ntere bone gore gongwe re ka kry-a bareetsi ba bakanang ka
0: ge leboile a golo tlhe ntate rene rampotsane sware te my legend sebetswe ntle tlhe mafelong a beke o fitlhela re buisana pe nakong e tlang
1: tla etsa jalo ke a go leboga tlhe sbedi le mamamedi ba lesedi FM
0: thank you ntate Adibe a monate ma bedi ntate re ni re swarte tsebele song ya le sedu sane he Thabiso Mafirika tough guy ke na tla nyolwa ka yona ena papadi kwa no tsebele song ya le sedi 55 tests mo kwetlisi Dr. Rasi Erasmus intsele mo kwetlisi ya ka sehlohong setlopeng sa diboke o itse ga o sa gathale re tlabele tikop ka ga bana beso na ke a tsebo re e o re tlamaile ngwe yetsa o sane ke a o re re hape papadi fele
3: Nahana fela o bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Erasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon se tsontson sa se hlopa. O bina tina ya se chaba, o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa, le di kakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika pa ife, ena le se tsontson sa di Springbok. O skene QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
4: Toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Lesedi FM. Le fumaneha ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
3: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mauta le fatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Dipapading dife ka padifitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka palekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
4: Tsa dipapadi ho lesedi FM.

0: molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Re tseba mofuta. Eh, wena se tlhopa sa o sa bolwa maoto, sa o ikapetseng sona, sena le mabitso a maholo ka o fetisisa papading. Empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be e qetelle ka hore wena o hweletsa televisioneng. O na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong. Fela bo haufi bo o ka bo atamelang ho papadi ya nete ke hatekesi ya hao ya meter taxi e robeileng ka hara sepetepete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditekete. Papadi etswelang pele. Scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Tsa di papadi ho lesedi FM. Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mohamed Jole ke ena he. Nthwane ne re bua ka nama hobane le bopelesane ya Jannik Sinner le Novak Djokovic. Ai. Yano o hloleile ka nnete Novak o hapa Grand Slam ya bo mashuma mabedi le metso mehlano di Grand Slam tseo a seng a di bokeleditse ha jwale. Papa dinga bona di singles heads a tsile na mamedi tse ba go montsitse monna enwa Jannik Sinner a monsa to sale madinyane di setense taru 646464 hontsa Novak Mejoka hanong ka utlwa ke motlwetse botlhoko jwa wa opola mabane ne re buisana ka papa diena e bile e le ha ke botsa le bopelesano go ya ka tshebo ya hae ke o baneng ha botsa maisi ba Wimbledon e bo fetoletse di papadi waneng enana ya Novak le Jannik ne tla melo bapalwa kana ko eitse jole he mamedi Alexander Zverev o hlotse Afa Ferry 7-6-7 love 6-2-6-4 mehe Zverev o tla tiana le Jannik Sinner makgaolakgang a Wimbledon Sontaha sena se go yang re se lebile o sane basadi ba tlang kgisetsana mahafi mamedi ao ke taba eo ge ke nke mohala wa gago re utlwa go mamedi tsena tsa mogopo lefatshe di o tshwere jwang o di bona jwang ke dife ditlhopha tseo wena o tsamayang le sona kapo nka tlhakage ke sefe jwale seo se o itshetlaile ka sona go sena sona ke wa ketse wa le sona ge ke no tse gobeditsa o qetela.
2: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mabere motle wa sebetsa wa sedi FM o e bone jwang papadi ya Morocco le France tsatsing la osane na ebe mohlomong o se wena le stopa se o tsamayang le sona ke na le wena mohaleng dumela tle
3: lava
1: le kae tle lava re tswile kgaitsedi ya botho ke bua le mang o kae
3: o tsoka my brother ka bona ka tshiane di
1: my brother.
3: I saw they can take you to La Baure, France. You are a Tonka Capuera, Yanka Padua. I saw Inky, I couldn't come back. I got a little.
1: Eh, my brother, get a barabua, je le sais, kitty papa, the Arisa Colonia or Catella. Ae na na re miliona ntate re magahlanong le moya wa lifu empa he ke a utlwa ntate o tsama le France ha o be jwalo re tshepa o re tla o sebeletse
3: o le dile fela ba
1: my brother o no ho pula go matla lifu le bophelo a maleming a gona hle utlwa
3: ya no dile ba ha ho a ntla a
1: ke le buile o le tla ba brother mamedi a ba tlo ba swenga ka mmele pelo le moya ka nne so ka ba batla o re wena. Bona di ke ba ke tshe. A vedi dumela?
4: O tshela sebedi.
1: Hello sir, re ke tango ka ga tolaka.
4: O go le se ka re maobane France ya se.
1: A o se France fiti.
4: Ai, ntse se ba bana ke sa kote ka rata sebedi. Itse ha fo sa penalty maobane ka a tshele yana mbade.
1: Bela khutla le sebeletse.
4: Ka ka nnete.
1: No ali sebeletsa dali le monate mo le teng mona lona ba tsietsi ba France.
4: Ah nna ke monate la ke robala hata hata ke tsa shebela tsa tsinena na a tshe itse tshwere hantle ne World Cup ka ntse a rata skuya tsiba
1: botle pele squeaky batla o tlisa he ho tsana tse robedi tsena ke yena e kene France o tsho go so ipiketse France
4: a ke tshwere ke tshwere e ke batla ke tswe ke Argentina yena
1: Thank you, Moratu.
5: Lava.
1: Le ga khetsa motho.
5: Amana tebe ga lava.
1: Etsi le ga khetsa ga ke bala mang ho kae?
5: Ke fohate le ga motho ka Rosina.
1: A bu tefo.
5: E ya lava, na lava ke tsa ma le France. Le tsa tsini na ngwane so wa bona haiba Belgium e ka ja Spain. Wa bona go ke mthweni wa metsi. Fela ha ntse metsi. A Spain ka jwa ke Belgium go etla ntse metsi ngwane.
1: Ke go botsa la o lukile o tla.
5: Thank you
1: lava. Ke le bile ga itse ya motho wa itse wena e dikhe. O go ha ntse metsi. Ana ke tsa ke batle le tla. Ma be dumela?
6: Yela lava.
1: Re tshwana le ga khetsi ra ka.
6: Ha mona be tsa ke mo rena rantsi ba go mona ka tsima. Re lava a tle transition ke le jone. O yena le le di nna le di tsamaya ala di kamare ndo we. Ya Argentina le Swaziland a khona Argentina ya feta la ba a hola ka mo go ja Argentina ka se ke se fete ya Spain le di ja mo Spain ya feta ke tsena tsaka tse a mano ntse metse tsa ka tiri ka mo le lava
1: ya ja o pula sa lontso go nyolwa le Argentina a re tswantse ge di beile le tloga itse ra ke le buile utlwa
6: thank you lava
1: thank you ngwaneso
7: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi ho pala tla o rengena borobedi, re tla o sia matsonga mafuthu a Lady Soskin. Thodi dumetse we so di monwana wa botselela. E re keng ke mamedi mong hape dumela.
8: Hela, sibili.
1: Le ga hla ntate.
8: Hela, ke fetse ga mola ka petana re di sibili man.
1: Ngwaneso ngwaneso.
8: Ah na ke tsamba la ye ntina ta ke nda a ya fika ke tsamba.
1: Yo na ye ntina nzo lua ka ra e.
8: Ha ke.
1: Eh.
8: Eh a go tlwa khata.
1: Eh ke tsho go yona ye ntina e ntso ng lua ka yona yena ke yona o tsamang le yo.
8: Ke tsamba le yona.
1: Au, ha yo se beletse ke le buile utla.
8: Thank you khaitsedi ya.
1: Thank you khaitsedi. Au mama di ke tsa boteng, ntho tsa boteng, di bela hle.
9: Lega o se sibidi.
1: Ke se le ga tsa my darling.
9: Tete.
1: Nyo lo ali ona wena o tsama le sefe. A o gatola ka phephi hle wa ska gwa bohloko hle ke ne kgalletse utlwa wena o tsama le stopa sefe o mang o kae. O bathong, mme di dumela? E re se bang, me hala gona e kwalwa ka 10 past 8. Di bana njele tsa tshe. Dumela?
10: A se bi.
1: Le ga ntate.
10: A mo latela ka se bi.
1: E tsi le hle ke bana ntate bang ho kae?
10: Na tendela ni yo bo fan ding gao.
1: Oha! Ai nyo lo bo mo ire.
10: France ya se ta sibi.
1: Ah, o mo foga ntate.
10: Ke tsama le mafoga ba sibi ya.
1: E o tla ba mona tikitse o di semi final la bo bedi ke le buile utlwa.
10: Thank you sibi.
1: Ai be go tso hle mafelo be ke a monate ma be di dumela.
11: Hey bidi.
1: Hello sire.
11: O shapo jang swire.
1: Ke teng gatolaka o go mphe yona man. Tshena ya le fela.
11: Mme se ntse hlakile o go rona le sa go lewela ka le nna ke wela o France lala.
1: Ku tlile le ka mafulu mafulufulo ke nang lo ka ona o ga o ngwane so sa male France le we.
11: Ah a swire mthini sna go tsotsa male France my darling.
1: Bo siri se utlwa he nna ke tla le botsa.
11: O le gona ke tla o botsa.
1: Luki le gato la ka re tla botsana he.
11: Ba ba isiri.
1: Ke le bile ba idale nga utla. Bye. Mafela be ka monate wena ga tlaka. Ba me di gentse le ka ne hlae sumo la dikele di litsiri. Me sense gere ha hone ba fela tsena le ka moso. Ba me di bo monate mala neng o hle a latelang kwa no tshebeletsong ya lesedi. Ge o rata ka lerato. Lena lena le cherry on top. Lena le tletse ngotsa le ganya. O mo ha o be le wena hle mamedi. Ere go sie he. Ha go si fela. Soskute did okay. I kitsena he di dumeze soski nyolo wa le yona mo he mo nyaka kubai.

hlanahlana ke le modumag tlaga go apetisela lepatlelong botlhe ba habile ka monaka surprise ville go tla inosa kang gore na go ntse go e tsala dife ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharomagolo tsheletse le mašwe ka robongwa motso mong ya monyaka natefela.

0: ngwana shapo jwang hle monna ke itse feleng bitse o shapele ga o le go bona gona o ntse ya jwang e tsebe sele ke o qetela mahlofakane
1: ha wena mfethu ha wena ke tso motho jwang mfethu serase gore ya ba shap shapo ho sa gore o mfounele o tlo go dintsitseng wa ntsiya ka ga mfethu
0: Di lwena maronana ka ndila ka sela ke tsotella gona ho etsa la mo yo di ka podintsa nga wa khomela go kintsi tjwanda
1: ne mfethu mari ntwe ka ofela itse ka lebaka la ma ka lebaka la hao
0: ka lebaka la ka
1: o batlang o ba kwena ona ne mfethu ha ba tlo o ja ga bikabelo ba ntwe lengwe re tshunwe ko wena o batlang
0: no modie ne ke sa batle niso u ne ke sa batle letho modie
1: o no sa batle letho ma kwena ona mfethu o go fitete tsa hao wa tla ofising ya mang ya ka o bo no sa batle letho ntle ka wena hlokometse fetho o lalela ka go kelelo gao entle ke e baleye batakeng o ikry-e o le gotlhe mo ne sa tse gona shamshapo o kae o batlang
0: modi na o ikutlwa je
1: ikutlwa gantle jena ke ikutlwa gantle
0: ba tseba o ja ke ne ke le wena nkabe ke sa bujwalo
1: modi ka tsatsi le leng
0: modi ke re one day ngwana batho utlwa o tla ntlhoka ke go o tla ntlhoka ene nako eo ntlho mo ditlabe ke sa tshwareng
1: thabiso a ko bue taba ya gago e felele o tse o tsamaye entle ko o batlang
0: ke re modie ke o tloletse letsogo laka
1: wena
0: o leetsa o leqelela ka thoko modie ke re bona
1: ka tsatsi le le modie one day modie o tlala ka tsa o tshwara tseo laka modie
0: kabe ke sa le
1: otlolaai o kadile ka dilotlho tsa batho ba bagolo ke eng entle ko o batla goreng ka maotlolola matsogo kaka
0: gobana o ntse o tsamaya go benefita dinthong tse fumanong ka botsotsi ke a o bolelela na wa tseba o tla tshwara ke re bona o tla tronkong ngwanaka utlwa ke re le tepanyana e o nanang gore no o itshegile one ka yone ke re tlweng ka governmente modiei
1: nna dintho tsa botsotsi ke kopana le kae le dintho tsa botsotsi gona tsa governmente for that matter
0: wa bona mo o kopanang le thamala ka teng o bona mo le kopanang nada ke teng mo o kopanang le tsona modie
1: no kontena ka obsession ya gao le thamela gao thabiso o kile bona kae thamela gao a ntlisetsa tšhelete botsotsi he and o tseba gantle go thamela la mphanyo go mfethu o e ntsha ka briefcaseng be e leng gore le wena o a botseba
0: hela modie empa tšhelete eng monyae e tla wena ka tsela tse ngata he modie tšhelete e rekileng flete e tswa kae o bontshe dipampiri tsa bondo modie
1: no thabiso ke sele mpontsha tsona because ke ena ena e tsa ntho ngwe le nngwe ke eng was it necessary
0: yes modie it was modie
1: wa tseba ke thabiso le ka jeno lenana nna modie ga o sokaba o nkutlwa ntse ke re flete o ke aka he nna ke tlo ba le ntlo motlhang nna ke kgonang go iketsetsa dintho tse e leng go tlabe ke di sebeleditse ka matsogo a na aka so just stop how
0: mo o a bua jwale mokgotsi wa fela jalo wa bona ke re mpe o mphute wa bona ke a sokola o ntse o tsilatsila
1: bo qadile ka maikutweno a gago wa tseba go thabisa gone jale tsena if ntate wa gago tsatsi le a nalana fihlile a tshwere sethunya wa tseba gone o tee ka bore bua tse dingwe wena o bo o tla mone o ntse o bua ka ntho tseo gape
0: time ano itshuna ra edenyeo ano yetsa bona relaxa ngwana utlwa ke thabana ka lekele fostana ke re ntate waka o rata tšhelete power le bomme utlwa le ka go felela ding tseo a dio tronkongwa so se ka waga ke ga onane ke mo phusitse o fitlhelela ka gae nna sena o yetsa ra edenyeo utlwa
1: okay mpele hetabiso ga o ikeme gakano hehe re phuthane e le gore timela o amoile dinotlotlo re tlo dula kae
0: sekawaga ngwana o bona eo yone o lefika itaone
1: a ko mphe space bekenyane ke inagane

0: hao o tla ke go kutlisetsa bra ka fisi ke na na mo somo mo santsa ne o phomotse mmeli monnaka tshele ha ka o sontso ga ba ga ba je hantle ntlo batla o tswella ka o ntse ho hlola lo ho
1: mapakiso mapakiso ha ke re o ntse ile ke robetse ke le mmumu
0: e jwale
1: jwale o no re ke etse jwang ha o so utlu ho thwe no nyana e sa itshelle nye bola kila
0: e lang
1: ke sa ilo sela usi
0: a e tla botla ke ulo sela inye siyo ka tlung ka mo nna ke tswa jena ke re ke tlo yetsa ntwe mo ne bitswang surprise o so ketile
1: ke ilo sela dijo tsa matsatsi a tlang mapakiso ha re sa etse jwalo ka nnete re tla buswa ke ditseketseke tse ka mo ha bofano ranting tsene leqheku la motho fela le mathanka
0: morabaneke akeelelwa jwale o so tswelela go mohale akere o tshaba fela go tsho jwalo
1: gantle ga o

0: kwadiso o hopola gore mohale o lokela ho ikisetsa foromo ya o thongwa a ikisetse yona dikantorong tse kgolo tsa IEC ha mmogo le bopaki ba tefo ya tšhelete
1: nna ke ne ke naganne gore ga o se o thontse ka nnete e tla ba jale o dutse fa jele ke a bona gore ko gona jale o tlalatlalang le motse ke a bona gore o ntse o bolelela batho mašano a ne a boga dipolotiki he ne ke sa tsebe go tla ketelela o le lešano mo a tsaka
0: mapakiso mapakiso mo a tsaka le sa o mamela batho ba sa tsebeng letho bo sa pompo monama o ithute o nna potlaki moikedi e mong le e mong o na le tokelo ya go bolelela setšhaba tseo a tla ba etsetsa tsona e bang ba mokgetha wa utlwisisa he gore na ke nnete kapa ke lešano tseo ba tla di bona ga se a kgethilwe di se di etsang mme a phetisa ditshepiso tsa gae
1: kore o tatile go utlwa gore o kampa tsamaya o sa ja potlaki he o ntse o kgokgotha tseo bogola jalo ka ntša e dutse moriting
0: nako mmapakiso tle moga tsaka nako ke lokela o isa mogale sepoliseng a yo tlisa kopi ya tokomane ya gae ya boitsebi ke bolela ID ga ke re jale IEC batla setshwantsho seo sa ID se netefaditsweng ke seponisa gore ke sa nnete ee
1: mmapakisoee
0: di tsamaya jalo ntho tsena ga re tloga moo he re ilo etsa postara ya A5 e tlhagisitse tlhogo le mahetla monnai eno eo ke motsheetsa
1: mogale
0: tsena tsotlhe di lokela go finyelela EC e le gore boingodiso ba mogale jalo ka motho ya ikemetseng he gore a kgethwe le mapakiso
1: ahe le a sebetsa potlaki ba tseba mogatsa ka ko jetse ke kopa o tsamaye nna ke ne ntse ke nagana gore mogale o forisa banna fela basading ba bone ach empa ke a bona ke ne ntse ke itheetsa ke a ke elelelwa gore mogale go tlakile go le basadi o ntse a bankela banna bjelo ka a sankore
0: mapakiso ga o na nkabanya le mogale mme

0: ke di ule ntwa na hlomona ke busy ka voter education no wa wa
1: ka mseletsi
0: no no singwalo bo se di mphile permission ya hore nna ga nna ga vaya ka lo ruta se tshaba ka di taba tse tsa vote wa
1: wena
0: ya so o re ho ntokolla hona ne o ke rute batho ke yona contribution eo yena e etsa
1: okay so wena o ruta batho enye kana
0: ke mme ke ba ruta ntho e nngwe le nngwe mabapi le dikgetho hlomo bona mohlala ke o wa bona ha o fumane mohlomo nomination ka bo o le independent candidate ke go ba tsiba mos malemanga ba ba se nang dipati wa bona o lokela le wena o ngodisetsa IEC
1: okay
0: tsa nomination form ya IEC e be wa etsa maisa le proof of payment ha mmoho le certified copy ya ID ya hao ka ntso tene ya wa bona o qetella ne ke setshwantsho se bontshang hloho le mahetla sa boholo ba bokae A5
1: so setshwantsho se buang ka sona ke sena se ID ya hao ke
0: modi ke nana ntho ka reng eno nono e mare sentse lefe ya letseba lona
1: okay mpelehe ba tseba nna ke a leutlwa ka ntho tse tsa lona tsena le busy mare ke ne sa tlobele motho e mong le mong a iketsetse ka moo a iketsang ka teng
0: IEC ke na le melao ya yone le tsela ya go tsamaisa dintho ka teng wa bona
1: okay
0: so ga o sa etse dintho tse nepagetseng re ngwana ka dindisi yago ya fela jale a se gantle gore re latlhelwe ke motho a neng a ka ore etela pele ka baka la botlhaswa fela ba difomo tsa gae
1: matlhompela go fomonyana fela mfeto e ka o senyeletsa a lese
0: ntho e nngwe le nngwe e lokela go loka ngwana tlhemolo
1: yo hai ga bonagala gore IEC e sera se ka mosebetsi wa yone
0: ke re sera se wa jalo ka nna fela ga ke le sera se ka wena
1: oo ya pota ngwetsi
0: ga o modimo
2: medi e ba mo fitilwe ke engwe ri gaolo tsa monyaka ka ba batla ho iphetha o ka etela www.lcdfm.co.za wa imamela ona hona ho
3: lcdfm ke mo le
4: hey
3: mo khwabo wa setso le puo ya sesotho
4: Ethiopia is at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Catch the sana yarona ya si photo ya season of champions. Besha ta picture ntaka pa ofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufina le wena la Hollywood Bets. Baking sa mnyetla wa hapa karolo ya 2.5 million rand. Limit mo. Besha hona jwale. We sasete

Aur metse o tswe se beditse handla ho ema shume a mabedi le metse medi re foraletse hora ya bogobedi. Ke le botsano a ke mafona bank into dikopane weso. A dimela hle hotle mo mametse go le hona teng o le tseleng o le mosebetsing o le lapeng. Na ke dikile di magazine ke motango ha molete ke motho wa madi fela na ko yena e ya tsholang khu a be mo kekeng fole. E zire ba go di batla isupa ka mena le metsonyana. O tsebele songa ya mantla situation insane se ke tekang dilemo tse mashumi a tsheletseng le metso e tsheletseng le ke nang ha jole le nane ho ke la party time monna le ona re tlo nyakala re jele o to ho be monna a tsia ho lo fitlela ho venyane ya le shumele metso e medi ne ke dipilang ho lo sebedi molefe bitso ya ka tafeleng bo hlahisi ba dipapadi ke dikeledi le tsiri le sebedi tse hlebesong a ba le ba fela be ka monate fitlela ga tena hape na khony e tla Aena na go ke go tsaka ka pita he ana maqhubu fetlela go reng ya o qetela. Yeah man. Aba re buisimo na le lala ka general na ne ho la party time le ke ke bela ba tla tsama ka tloa yelo ka le bakala. Ga se papadi pa ke nga tsana ha ya le Spain le Belgium. Ke papadi ya tla ha se tsoka kotlo ho ke tsholo lo ka woke. Me o tsama le mokotlisi morena re morebodi ke papadi tla hletha khohe ho reng a ye boropong fela marapo ona ona ke lokela gore be ke monele zona o fitlala metsotsonyana le shimolo metso mehlano pele re gitla gora ya boropong sina se a bolela gore na kwa gona lekane motinyane ha na kwa gona lekane motinyane ka nnete go lokela gore re etse le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwang Kala hai ke a sepa hotle mo maitseng na sebeletswe le sedu le hona teng tlo ka haile la bohlano tjena ka tlile le ke sa tsebe ka tso hle di tso checking la tsweni ke tsimo na lengwa botshelela iya ma awoo

0: kitso ya fatshe mo
1: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa ba mamedi mme setšhaba se bentsweleng.

0: lena le kodilo le ratwe ke batho ba ngata holo ba kingeletseng le ntate molala au ntate tshwane molala ka nnete ha e wotla tsena ke fumane ka nnete e mo tlabotse ke anele and the melody makers ba this world ba le mona ka nkela you before to ba re through it wine a sebele tsho ke ratwang a ya lesedi mabudi ena metsotso ya go dumela he nna le wena ga tla re itukisetsa go leba mabaleng a dipapadi ke bo ka dipapadi tsena tsa FIFA 2026 mo ke tlalosentle ka Spain e tena jalo le Belgium tsholo luka uke busumbo na tsamaleng go tlisa mo gana ga mo rebodi
1: lesedi FM ke mo le
2: hey
1: mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
0: re tsiba mofuta me re bua ka setlhopha sa hao sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona sena le mabitso a maholo ka o fetisisa papading empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be qetela ka wena o hweletsa TV o na le mahlale a o manolla papadi ho isa qetellong empa bo haufi bo ka tamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka ga sephethephethe se lebala la Soccer City jwale he se etsahalang ke se

le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading, empa phihlello ya hao ya bolo e qala ebe qetella ka wena. O hweletsa TV, o na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong. Empa bo haufi bo ka atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sephethephethe sa lebala la Soccer City. Jwale he, se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela papadi, potlakela ka mane ka Coca-Cola Fan Park e haufi.

0: ke le bile hle mrena ka mabedi re ntse ho lekane hle Spain e hlolana ya Belgium ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe e tla bapala ka la bopedi bekeng e tlang dipapading tsa di-semifinal e tla bapala le naya France e tla bapalla Dallas re tla bona hore na papadi eno e tla hle e tsamatsame jwang ke sa entse ho lekane mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re tane hape nakong e tlang modimo ke eno Lady Soski
1: Natufela ke ntlha e nngwe le e nngwe motsotso o mollo o mong tlholo e nngwe le e nngwe e mmatlafaditswe ke holubetsa halakasha
2: mabedi re tseba mofuta mo e leng gore re bua ka setlhopha sa gago sa bolo ya maoto se o ikapetseng sona se e nang le mabitso a magolo ka go fetisisa papading empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be qetelele ka gore wena o hweletsa TV o na le mahlale a go manolola papadi go isa qetelelong empa bogaufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ga tekesi ya gago ya meter taxi e robegile ka gara sephetephete sa lephala la Soccer City se e tsagalang ke sena he Coca-Cola e phethagatsa ditogo tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola fan park e gaufi le wena latela Coca-Cola ZA go di-socials bakeng sa 411 le ditekete papadi e tswelela pele scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola

Dlala Tuxen Asingumalo Sykes Asikhala la into yodwa Asikhala li mali Afela kona ka batla tshele Ka batla sinokono koma Kalo ka ungela just works CJL underscore CJ Tukutela Mahu Otolo kuti e se ba me so sikhe le shebele metse robong re fura letse hora ya le shebele motse lobong ena se beletse ke ga tonga le sedi ke la botlhano bekeng o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing ga motswalle ya howe se tla mo ya nteng nna ke dikile di magesene a wa taka mpisa lady so ski who is hala enka ba pula ba ha mo go tswa ka o di mole tlase wa petisene a bona ga ba ne beleng hore ha o batla tsena ga ntsha majoni o tsela ka bophelo ba mo sa pula ena ga ntsha skwehla mona tsi ha o fele ho bana ho bata mona tsi ha o fele ho bana pula ena a a o tsela ka bophelo ba ha we so tsule molaetsa wa ho di khoka hana ntsa rona tse e papaneng ka teng wa X Facebook Instagram @lesedfm 079 758 5066

0: na bophelo ba katlego.
1: Metso so ke ma shume a ma bodana le metso go be di pele re kana ho rang ya le shume le metso e medi. Rhythmic element ba hello mister. Oh yeah. Ari a pala mana jole dinako.

ya ke na bele tsa ke shebile ka bana ka Facebook ponto wa sala bo at ponto wa sala bo X Instagram le ka bana ka TikTok ya ke le shebele bese supile metso so amara ho rala shebele bese mire re tla go etse tshine ara mafira be ke ke re pei na gafetsa e puo mo na le mane wa go hebi le mo na radio of all of jawo all of nyana la motho hao wa la finyelele mo ka tufa wa hao aus ele ponto wa sala bosi aje papa ka tebura titukute la GLC J just one la seria fe ke tsebu utlwe ka go ka boleka ke tsebu utlwe ka go kobo etsa e ba ja tsebo re na le ntwe leng gore e tsala na go nya ho jwa re tlelletsa ma ene ke tshwile mana ke shebile monne monye ne re kena sekolo le yena abuti o selemo sa 2040 a hlolwa dilemo tse bo 25 anga neng ho thubiti ai ma ke tsantsa ke richebe ka simu ma a ke hane ho thata nna lo kopana le metswalle sa lokanye ba ha ke richebe man a tsebane nne bophelo ngolo ke la go kotle wena pe pele ho strata ka

batho ba ba no ka iphumana o ntse dikatlo tse fosetse a tse ka etsa gore o ikwa hle bo phelo ba ha o ka ofe ke le shebele be se re be se tsoka mara ho rala shebele be se me.

0: ichaile ba go ya mamara o kena go tsana sa bo tshashella ai se ba bena go tsena kena go tsewe leng gore batho boholo ba tsha agala go tse batho ba tsha ba agala go kololo moya wa mme la ka bona tsela ke ne ke ke be ile ho marandra mona ka tsiya le ke bona tsela yo batho ba buang e bile ba bontshang ka mo ba tshabang dikatse ka re ke ipotsa rona se se ba kwa le tsanga dikatse e ntshetsa ho re bana ba ba batho ka nka ba ketle le ba tshaba dikatse ba di tsaba la di policy tse di le jolo ka bana gitla tsena ba satse bo ra khona ka leta di sebedi swike batho empa se lo palesa ho tsola ba shiba ba bedi le be se re bo be se super re ke re ya pele ba be se le seria fab ba ke bo lelwa wa rato wa lelwa se le bo se di mo re hashtag 66 ke mo lelwa ba ne jwale ena sebele tsene tshora di le motse mashume a tsiletseng le metso e tsiletseng empa re ntse re le kgoding ya ntate Nelson go di hlahlamanda
1: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelwa. Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boineelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: A ke molelo le sedi FM e bile kgoding ena ya phupu mo mabedi ke kgodi eo e leng gore morena wa basotho morena le sotho le tsiye la boraro ntate wa maseiso le senati o ile a tswala ka la leshomele metso e supileng kgoding ena ya phupu ka la leshomele metso robedi ka kgodi ya phupu ke letsatsi leo e leng gore ntate Nelson go lehlahla Mandela ke letsatsi leo e leng gore o ile a tswalwa ka lona jwale ke kgodi ya bohlokwa ena mo mamedi wa tshebeletso e ya lesedi

mashume amabedi le meso silese meso sopelo hora ya pele ene ke mametse motsiare ba bua ka ho ikhantsa ho batho ba tumeng ha ba kopana le bona ba batla dinepe ka pa ba batla ho bua le bona jole ke ipotsa mo mamedikere ha o tumme bohloko ba ho tuma ka pa ho ba se dikwa dikweng sa boithabiso ke hore ha o kopana le batho la o tshwere ke mala a bana taba ntho ba e batlang ke o bua le wena ntho ba e batlang ke senepe gore na o qata o fumana ditaba tse botlhoko o tlhokaletswe ke abuti wa gago kapa gagadi wa gago a ba batla ntho ba e batlang ba e batla wa gopola gore na squats maphuma ke e mong eo balatedi bala ba re re ya mo khansela eno ka morago go ntsha dipolelo age batho bana ba rena adile a bo ka sele jwale na go nyeo a nenga le ba sethaleng mo ketengwa bo ithabi ja ba mutima mo nyetla wa go thabale ba la dedi kgya a ke ya no ya re we made se bo longo sona o tota re khoshe re mama dikai ipotsa ho rena tataribu ha re shebe ka nkano hora ya pele ke na le taba tse fele le bana le taba ene ke tatang ho ethe go tlotla mpha maikutlo popo jane ke mabe se sebele tswale are teacher ya ka mehleng sekolong sa masale Masaleng primary school ke hopola hona le memo sekolong sa Masaleng ono hana ono thuki memang ke mevila ka ke ma menwa ho itswe ha sa phela ha mo ya wa ha phumula ka khotsolo ba dumedi bohle ba semba le siyo le fatseng le ka kwa no ngalemela ga pontwe gona ga matichege wena o mothusi wa matichege ene a go tlotla o shapa bana ba Arena, I want to watch Zipa. Allah Shaba supervisor, portal. One of them, who pull over, you want us to know who pull over, want us. Shashara, let's catch it. He's the contestant 08600308.

0: aha ne re khono re pa ja tseba hore ba bamba ema metsi ba le malapeng ba bamba ema metsi ba le seleng ba bamba ema metsi ba le mose 086 000 3 08 ya baba tla re banke ba teng ba thi dumela ke le sedi hello
1: o la tapondo
0: e shapo
1: o ri mfela
0: a ja phela wa phela wena
1: a ke tsona
0: Eh,
1: adi roro, beta pon.
0: Re ya le boala sa sile bona ja utlwa.
1: Mamela, me wan wa zare komo. We tell be so la heke mankana.
0: Eh ke ne betse, eh batho ana ke bua le batho ba bangata holo ngone eh fa ke mo lebe.
1: Ka po we tell ke esta.
0: A pa ke ngone e fa.
1: Eh ka po eh.
0: Sa sile bona ja utlwa.
1: Ke batla nomoro tsa ya ke tsere ke tla di fumana jwa mmadi.
0: Re tla bua o tla di sia mohlomong a kaletsa wa utlwa.
1: All right, chapo
0: eh. Abese sholo se belo sala se di tume. Oh, na tima se ala. Re fete ponto. Tima se ala moya o letsa mame di tume.
2: A ponto.
0: Re tle ga.
2: A chapoa.
0: Ha mona.
2: Ya, no ponto ndi di tsile ka tsebeng ka mona kana le ka ga sa masulisi. Wa bona he.
0: Re ya le boala sa sile mona tau.
2: Ya ke mo se sharp ne.
0: A me se jola se bele sala se di tume. Na seri?
2: Eh topo. Rapoto. Le ka ya uti.
0: Le tele ka.
2: Kapsa.
0: Di bua le mangai?
2: O bua le hansi. Ka ka se me ya uti ne.
0: Go utwa ntle gore ke bua le mangai?
2: Ka ke o bua le hansi. Ka se me ke o ba le ke le mo tsare 21.
0: Metse ka Rustenburg o sebedisa le khubuli finga mo ka Rustenburg
2: ke rekisa ke 6.19
0: right rale bautlo
2: a u di kala lo ke ra se ke thabile go go bolelle
0: ra lo buisa hae ke kae o motho wa Rustenburg ke ka pa hae ke kae
2: a na ke tsola makhalisi a u di magedi ho le tsela sotho ke ha go mme tshiwe mo la ga mona e
0: re ya le wa le sa sile mona tau
2: a u di go rata le ga tlo
0: a twa ke nna ma se solo se belo sa le se di tume la seri
2: e ba ba
0: e e chapo ho jo
2: e ga fa ne gel ka tike ma ko re mo man flash ka ku ji ne
0: on flash am on flash ha ne mata tie
2: e ma ne ka ma ko ha mata tie le ga la ne ti ji
0: re ale bua ngwane so ka moka eastern cape ke ne ke o taba ma se solo se belo sa le se di tume
3: Andol kai.
0: Tjelaka.
3: Tsentse ke mana tsime etsa mo e o ne play video la ka. Kilon.
0: Mangu wa u sefa.
3: Esta.
0: O esta.
3: O prefera ka mam ka mam so u prefera ka mam so u.
0: Mutlo ngo batla number tsa mo.
3: E muti o ta mo fa di sal mo. Ha mo sa kunne ke di sal.
0: Ah di sal ngwane.
3: Ntsha ka ka thupo he kunne.
0: Ya le bua tsa sile mona tsa utlwa.
3: Thank you,
0: Betty.
3: Thank you.
0: Mr. Jolotse, Mr. Jolotse, do me.
4: Hello, what's your name?
0: Hey, Shapo, who's?
4: Yes, my name. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go
0: to the house. I'm going to go to the
4: house. Let's see the one I'm going to go to. That's
0: the one I'm going to go to the house. Yo, Tabba, Mr. Jolotse,
5: do me. Shapo, you're going to go to
0: the house. Let's see the one I'm going to go to the house.
5: A o fermo bawo ga bona ka botabelo ka dikene.
0: O tswa di eneng lwe, ha o tsi di a ishi.
5: A bona me ga bona ka ratana ka dikene bona me ha o nkwana ding to.
0: O tu ha ile mafelo a kgwedi wa tsebala ga le dilula ka ha ile mafelo a kgwedi.
5: Mwana nne ke nna se ba bona ba ke na re bitsa ka babito.
0: O tu ha ile mafelo a kgwedi lona batho ba botshabelo le ga le dilula bo N section bo L section. Ka ka bo di 12 fuje la bo di 13 le re dule le dula bo di ening bo di emu
5: eh she yo are wana be se wana be ka bona kana tsala ka yete
0: sa sile bona tauka
5: hololo
0: ke o taba ba re hololo ke halala eh ho thu batho ba botshabelo ma a ile mafelo a kgwedi ba re bona ba dula bo di A section ba dula bo di S section a ka la re body 7 ya body 13 di 11 ya ba ba dula body M body L a jona ba ke nge Babloma ba Ana Bellefontaine mo wena o dula ka e Bellefontaine
6: Ah ke tle ka mo se di fela mo na ke motho a monyakeng
0: E mo o dula ntem Bellefontaine je ka
6: Ke dula ka pa me ka mo ka lorato
0: Oh Ke le bo
6: Thank you mme
0: re ke tem pontu a re ke ka mo ka mo se be tsile tsa sile mo na titume
6: Di mela pontu sele
0: Di bona manga
6: Ke tla mente ka ne Dubai ke le tsi be ka tsena lwe
0: E sha po jwa
6: Shap shap me brada ramranako
0: long time no see o mkhlenga
6: e ke mkhlenga fix back ka ta sa stadium zone 7
0: oh u dula zone 7 e mkhlenga fix back e kana go tsena o sa dula toilet
6: ah ke tla le tsena zone 7 ke di tsala tsena zone
0: 7 sa tsile monate Clement
6: shap shap ponto
0: shapura ke a thobodi toilet ke le sadia fa mutume
6: Yesu motho yesa ponto wa selebo ha mamel wana le go dira ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka kimal ke mo to mo rena rantse ba a go ra ponto ke mo go mamel ke mona nne
0: o ho tse o thewa ka e ha o tswa tropo
6: wana me mo go dira ka wa teng ke le ke thewa hey ka wa go dira ba le le tabole ba le ba le ka thendi
0: le ba utlwa
6: Thank you,
0: Pastor. Pero se vele sale serie rete renyelo. Sei apanya apanya mehala. Ba bangate batho ka kwano. Ba ntitsetsa ba re Solfex the P. Re ma mesele serie fa mbare le serie fa. A ke mollelwa wa ratwa wa lelwa. Kae ka paka e hohle. Bo ile ngoro ba mesena tsebeletso o re hona. Ke le shobele mesemere a robetse so pele ho ra ya pe. Tsonzo tla fitla pele tso mo gahlelo wa. Na no le monate le bisang ka hore ke di ya ro. Le ponto wa Ewa, mamedi maobane ho bona hetse ho na le mokete maobane bona hetse ho na le mokete o bileng teng mo re lebohile mona party aneng a hulela hai na ga o na hula gauta le silifera hai bua le tsela yo batho ba ileng ba gata pina ya hai ya ye gatlwe ke ngwana ba kwina mo kwina wa mapitse hai Nama ye nya a muhuka bele ke a tshepa go pina yeo ile ya le thusa gore le lona le tle le gagwe le tle le itse ka tsela e tshwanang a tse a bona to gore ile fela ka o phela yo ka nuwa bona motho ya o yetse santi bona motho ya o pikitla maoto ha go ga hona motho a sina letho le thoma me wa bona hona bele o go le hlono le ona le yantsa o sukudi lesson and nick o re ke le hlohonolo ponto o itse ke le hlohonolo go bana ke na le yantsa nshukulisa yantsa stress na motho wa modimo nna ke ya senang la haile haisa no wa motho a zama o tlwa ka di valentine ba di yana go la ha ba ona le yana ntsa o shukulisa ene what ne tse ba o tshwana le motho ya kwatela mpapa ka gese papa ya kwatela mpapa mphu nyana ona le di motho ya robala nkatla ke le bo ka ofela ke a bona ba khubi ba di Toronto ro ba ntetse sa kwana ba di weekend tse papa tlhulitse sa mona tene ke shebile mong ho mararang ra mmo a thi batho ha bana loetsa di salad ko lo intsetsa bona tsena dumela le seri
7: Hashtag amamelwe ponto ga seleko
0: tsile mona to ka ya buti
7: ponto ntse go jile ka tsebe ke le msebetsing go mametse ka SABC plus app di ya mo re bana mona sebe
0: ya le bo wa renke bo thuteng kwa re ke le se di FM jume
8: ponto
0: e ke manga
8: tupi
0: ha mona to comrade sabata thai
8: o tshiri ene mo nya ke 89.4
0: mabe se o le ka mo sebe singa pala pe
8: a ke bete
0: o bete o bete
9: Sorry. Kuna mapoisa. Ba kile mo tshayo.
0: Ha re bua ka Paula re bua ka ntho ene tla be sebediswa ho besa patsi hore batho ba tle ba iphuthumatse kotsi ya semoko mo mamedibe ka ba efeng wena ya sebedisa nyita ra parafini o robalang le yona ke bona batho ba bang ba itima ba e beya ka ntle jwale re boetse re na le batho ba bang ape ba sebedisang megwa ya dibotlolo bakeng sa hore ba futhumale nakong ena eo ho batao ba nnete fela ka motla ka swatu ga shano lebe jwale he le lona le lokela ho sheba rona le ka ipoloka ka tsela efeng ba di ditsebi ha di le kgothalletse ho sebedisa dibotlolo tsena tsa maiketsetso tseo batho ba bang ba ditshelang metsi a tshesang mamere sebelo sa lesedi ke tlo okela pine monate kwano Tyler tlo fa pine monate mona o teng kwano ke bone pina ya Casper Jovers the 18 Liam Hawkins ke mohau tshego AMG o teng DJ Lavase sebelesong ya lesedi Tom Lantern Zinhle o teng o lesedi FM o na le motho mona o tla mo utlwana kwentse tsamaya ke DJ Shantu scheme o tsamajalo le motho a bitsang ka gore ke Fiesta Black mametse jolo sebeletso ya lesedi re tlaketse tshena ko fentho tse monate ke o fedi mo monane ntho tsa mmamorao nako ntshane tsa bua kwekwana leptonic le mothabisang ka gore ke fora nico go lesedi FM.

dipine ena ibitswa ka gore ke ibitswa ka gore ke Helantate wa ka Lepton. Pina tsena a se dipina tse mamelwang ke mang le mang. Ke tsa batho ba ileng gore le ha ba dija e fela ba hlekefetse mmele hoha. Re kgoding ya bosupa o fihleletse yona jwale ka nnete ke tsebe gore na ke pina fene. Re bua ka taba ya amapiano, re bua ka mmino ona wa piano na rena. Mmino wa piano dilemo tse hlano tse tla nna o tla bontse o phela. Mmamedi. Na mmino wa piano dilemo tse hlano tse tlang o tla bontse o phela na. Ke mang artist e tumeng ona baletse ya piano? E tumeng tse tharo tse tumeng kapa ke difeng dipina tse hlano tse re reng ona jwale tjena tsena di a trenda, di a ratwa. Na piano e ntse le mo ene le teng kapa piano e ya fatshe ona jwale tje. A ke tsebe ke yona tsebang lona batho ba bamela mmino. Letsatsi le monate mamedi o tlhomeleng gore o mabesena sebeletso o le gona teng. Ke itse ya bao keteka letsatsi la tsone happy birthday to you. Keteka bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go bona o thabile.

Mamari wa sebeletswa le sedi ke mafelo a beke le mafelo a beke se na re sheba ditaba tsa boithabiso re sheba dinthotseng ata tse weleng re di etsala. Mamari o na o kile wa tsamaya o ya sebakeng sa boithabiso le motho ana le chelete wena o sna chelete. O na o yetse eng ha o tla ge ke tswetse 086 003 0084. Hoto motho ana le chelete o tla o sukudisa mpe o go mahabatla. O batla o tsamaya ha batla ke re kena tshwereng koloi o fumana go wena ke wane tsena o gathetse batla o tsamaya o ntsa ga e mahanyane gwele ndi o fumana go wena o so popile yena so popi ho thwa hona ho thwa ntwe ba yutlwa mohloko gwele mo mamedi re batla utlwa na o la ka tsamaya le motho ana le chelete le ya sebakeng sa boithabiso wena o sena letho o na o etse eng ha o tla ge o tswetse 086 003 0084 motho yeo ya neng a tshwere snoko noko. O ile o etsa eng ha o tla re bona ke tswetse motlhomong le tswile le ile sebakeng sa boithabiso qoqalaponto wa selebo o re sedi FM ke mafelo a beke re ya disheba di etsala batho kwana ba tlotswa ba di allway o thole motho ha na letho o kile wa tswa le motho a nang le tšhelete o sena tšhelete o ile o etsa eng motho yo ha o tla re ha o tla go tswetse o tlo ba le sukudisa mpe ka bone tsena na o gathetse yena a suka a gathala ha ona mo yang. Ha o ye haya go pula o tsoka transporto bela ha o ka o thoka wa thola mokhantufanyana pele ho yere bo nna we e chaile ka we 086 003 0084 na o yetse eng ye o ya nenga tshwere wena o sa tshwara 086 003 0084 tsebelo tsenge rato anga le sedi ya family sedi ya family ke molelo o rato o lelo kae ka pakai o hlemeleng roma metsi na tsebeletso o re hona teng.

0: 我拉我约在意
1: 搞开
0: o na le motho yang ngwelletseng o tsimona marangrang a re ponto jo motho a re go nna ke kate studio sa gae o le goba otho ba le gannisa le gannisa o na le license go tla ganna wena ena a diyes a bona e kare etlile a e bosi ba tla tlhanyetsa ga e theowa tlo ka nqela tlo ka lef mari wena o na o yetseng na o la ka tswa wa ya sebakeng sa boithabiso le motho ya nang le tšhelete wena o sena yona o na o yetse eng ga o tla rotswe 086 000 3 08 086 000 3 08 for mamedi e mongwe a re ai a ga ke moshabele studio a ga ke mo katele studio 086 000 3 08 4 ke a bona yapanyapanya megala ka kwano a ke tsebe na o etsala jwang a ke sa kgone gore ke fumane batho a re etse tšhena ponto re shebe ntho tsa rona 086 000 3 08 tlhanometsoso ka morwa rapile mamedi e mongwe a re nna o nang roma gago re nke mamedi re utlwe o rena o reng dumela le seri

0: Amedi ba ba medi ba o katela 0860003084 wa tswala motho ya tsoreng chelete o sna chelete le ya se bakeng sa boithabi jo la o etsa o tla re ketswetse a o tla re mona teng ketswe ke le bo mamedi ba thoba ba rata radio tse ba motho a rata radio na le tsholo ka ba lietsa mamesele seri FM thume
1: bondo
0: eh le kae
1: teng o kae
0: amona
1: e mo ha wa motho a jwalo a tsana ngumuti
0: wa tla me o musi
1: wa tsana lo ngumuti ba iphoso tsa ha
0: o tlhole fere kana hampe ha o ka ya ntwaneng lo ntsha metsi mona wa mona sa le sio mana du tsho le tswa hampe
1: iwa ha o muti ba iphoso tsa e go ntse go ha gile lo ha ka o tso tsa tseng go ngolo ngono e
0: ke ngolo ngono re e
1: Dadi
0: ma tsatsi re le bo wa renke motho te dume.
2: Ke
0: se motho.
2: Ya ba ke tshe ka ga kona motho ba tsa ke le staff sa ha. Ke he mona ke neng pina ga tshelte ja.
0: Mona ba tla one staff sa.
2: Ke le staff sa ke mang ke ya ya ba ba. Ke ya itse ke noi ga ntate. O ke ja ke se go ka ke tshe ba ke ga ga ke re ka ntse ke ba tla. O ka nna ntse inwa ka ga no mo.
0: A tun tjoba le tsa nyona ka December ka mona ke haelala ke le ba utlwa
2: ka ntle ponto
0: ke motho re nka wa qetela mamedi dume sari la sari dume arifit e hey ngata tawa

0: mašome a mabedi le betsweseletseng betsotso ka morago rapele ke mokgatlhelo wa go katela momamedi jala ke ntse ke le ka thoko ge ntse re bua ka taba ya dikamano tsa legato ke ntse ke bua pejana mane le monna ya bitswang ka gore ke honorable ke mo bitsa ka gore ke di-science jale ke mo botsa ke go kae mokantofa go kae mosadi jalo ga nkeke ka mmitsa mosadi bana re ntse go utlwana fela ke re yaa le di-platformong mona le batlo bua ditaba tse feleletseng mamedi wa tshebeletso ya lesedi jale go na le monne monye ke motse bang ona utlwana le kgarebe ya mopedi a tseba o na le batho ba nang le paletse tsho sa juang dikamano mo mamedi dikamanong tsa lagato le ba bileng le dikamano tsa lagato nako e fetileng go na le batho ba nang le paletse tshosang a bohloko ko go na le batho ba nang le dipale tse sosang o fitlheletse boemong ba gore ga a ka thola di-miss call a sa ga ba founu fela a o le go bala guest house e le tshware ntho tsego e le bameleletse mathata bane ponto e mašome a mabedi le metse supile metsoso ka mora gora ya pele jale monna enwa ya neng a na le kgarebe ya lepedi ya mopedi o re ga batle nna ke sa gre le mong sena o re ke gotlela basotho ke batla 086-0-0-0-0-8-4 ke batla gore o re fe lengwe o re kenang mafelong a beke ka yona a re a kgona ke sa batla next ka kgarebe ya bopedi next a ke sa tla mapalelaphala borwa le polokwane 086-0-0-0-8-4 ya pire he e re bapeleletseng yona e bitswa ka gore ke change the world ya bobedi number 2 e bitswa ka gore ke summer rain ya go katela so guta a tumi a dumela lesedi
1: Number 2 tapon.
0: Re number 2.
1: Ke le tle bitsela yona man.
0: Sa mare di ke le bo wang khono if.
1: Ha sa le ke ka ka tla pene ke me tshi di nomoro tsa mewane.
0: Eh ha so ka mpha ke jwa le ke ka ga di bitse moeng.
1: Eh mari ke mo sa rwa le a lete pina.
0: Oh o ntshwagela tla letsetse ka mogago ga bobedi wa utlwa.
1: Go ba matsatsi ana ke batla ho ya ndzele. Batla kopana le ene ke mmone.
0: Alright, ke le ba utlwa.
1: Ei tena.
0: Ke motho le sedia FM tume.
2: O le tso motho.
0: E se motho.
2: Ponto ke tsiki ke na ba pla bi ke le Samaria ina bobidi Samaria.
0: Eh Samaria.
2: Samaria ponto.
0: Re le bona sa sile mona ta utlwa.
2: Thank you ponto.
0: Re nke mabedi uteng kwa tume.
3: O le ga Samaria di nda de ponto.
0: Samaria ni number 2 bujo bojo.
3: Boy, ke le le tlo nna mo vision ya.
0: Se jo le sebele sa le se di ka mo kamelo di ntume. Amase le se di FM. Mama di re o le buisa hle ha ba go nne o hulela ntlo ba go nne o reka koloi. Ha ba go nne o nyara. Mama se le se di FM. Dube.
3: Samaria, mogosi.
0: Samaria, bujo mo.
3: Ke tlotse mo ya mogosi.
0: Tsa sile mona tsa.
3: Tanyi mogosi.
0: Se ponto wa sala budume.
4: Wato.
0: Samaria, o mametse o le kae?
4: Kadiwe Samari Mathu
0: ke tsebile o tori yona ke re bo le sa sile mona tsa utlwa
4: bye bye
0: le se jolo tsebelo tsa le sedi tume
5: hello ke ya le Samari
0: ni number 2
5: number
0: 2 bo jo mo mamedi a chika nete ha o sana ntwetletsala mona ka nete tlhakile hore re kena mafelong a beke ka Samari ne ya bujo mo jo ke itse ba ile ba tuma ka pina tse mona te bo a shine on me ho le sedi FM dube la sari
4: aba race number 2
0: number 2 yotaba e mashume mara romeso suka mara rapile mamedi ona ntwe tletsala mona ba re bujo mo jo sama rain ke yona he e o re tlang ho kena mapelong a beke ka yona dia ropa ra ponto wa selbo kya tswa kya tsamaya ho re nya bobedi a ke so tla ba le teng a DJ Sticksa rating ke tla be ke le teng a petsa sinla o sa ne tla be le sonta ho tloa ho reng ya le shobele metsi medi ho ya jalo ho reng ya bobedi di Europa mqibalo lo sonta le ponto ha ile bo ha re mabeke manta la bobedi la boraro r a q b pele ke sa sanga khitla ke motho wa mobe ya ho lo ntata ke batle letho kana go sena ha ba mosebetsing he happy birthday to you ba itse re ke na mafelo ga beke ka pina e bonate e bitsang ka hore ke summer rain

mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedisang ebile a hwetlha ka lotso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matshogo matlhoko ga re be mmogo le wena go tloa gona jalo fitlhela goreng ya botshelela jalo ka a sa opile kgomo lenaka ke bua ka ponto o tlhalositse gore ke le ala mona ke ya goreng ya botshelela e re ke molebobege ngwanona wa batho ya ileng a etsa toka sebeng tsa gago go tloa goreng ya lesome le metse mmedi go tla fitlhela goreng ena ya bobedi e na nako ke ya ka le wena motho e motle ya gore re thintetse re etse le ga e ka ba keeng lepatlelong ke bua ka beng ba thepa ke bua ka batho ba tshwereng moruo wa naga ya aforika borwa balaodi ba naga motsotsong ona balebedi ka khutlo tse nne tsa lefatshe bana beso dikaratšheng ka go fapana bakganni ba di-ambulance ke lebala jwang bakganni ba dinthorontoro nkeke ka lebala bakganni ba ditekesi koloi tsa poraefete dibese mmogo le tsona dinthorontoro ka go qoleha lona ba mebileng motsotsong wa jwale ga banetse se ke le tlhomphile gopolang le tshwere moruo wa naga nkeke ka lebala baoki dipetlele ka go fapafapana motho e motle nkeke ka lebala seponisa sa naga ya aforika borwa nkeke ka lebala seponisa ka rona lesotho botswana swazilanda sesole dinaga go fapana ga banetse so ke nkile ka tiba ke otlantse le lefatshe le lona le sebetsang mesebetsing ya lona ka go fapafapana malapeng moo basotho ba batle ke na le lona tlhe ga banetse so ga ga lesotho tseng le a ratwa le a llelwa ke tshebeletso ya mantlha lesedi FM ke re fela ke gopotse molomo ditaba gore wena ga o a latlhega